0: 32.7 Thunder FM again. The other city, 33.7 Thunder FM. Booking on. Here we got 13 minutes after 8 o'clock. Let's shake it off. Taylor Swift. It's the last hour of the program and this very beautiful third day of the week. Wednesday, fifth day of the week. Of the month, rather. Siyempre pa, sa lahat naman nagtatanong ng eksaktong pecha, Agosto 5 na po. Hala siya. Parang kailan lang nagising tayo na, uy, unang araw ng Agosto. Ngayon, nakakalimang araw na tayo. Ang bilis ng paglapit ng Pasko, Ginoo ko. Diba? Namalay-malayan natin, Berna. Nako po, uso na naman si Jose Marichan. Pero mga ilang gabi na lang, ilang gabi pa yun, ano? Pero sabi nga natin, sa sobrang bilis na pagpapalit ng araw, hindi natin namamalayan. Aba, ang dami mo na palang uban. Sige tayo, kumusta? Anong update sa loob tayo mga bahay? Ha? Matahimik na. Teka muna, naglimpyo na ka. Siyempre pa sa mga naging damage, sa mga naging hugaw, sa mga naging, pagdumi ng inyong bahay dahil sa mga pag-prepare kanina. Ano pa nga ba? Yung tipong nagluto, di ba? Eh talagang, dudumi talaga yung bahay, di ba? Nagluto, di ba? Yung mga labahan, nagkalat, naligo yung mga estudyante natin eh. No? Oras na para maglinis-linis naman tayo ng konti. Yan na! Sige ba, yung mga in-charge sa loob ng mga bahay natin. Sige, padayon! Sa paglilimpyo di hang dapita. Magandang umaga muna. Isang matinding shoutout muna sa mga sumusunod, ha? Sabi niya, happy listening. Ano pangalan mo? Lagyan mo pangalan. Happy listening sa'yo. Ayan o. Magandang umaga po, mga taga-Istakahan, Agusan, ha? Shoutout sa akong banang gwapo. Happy birthday kay Papang Ronnie Ramos. Papang Ronnie Ramos, happy birthday sa imo, ha? Ito, magandang kumbaga rin. Excited ko, madunggan, imuntingog. Sino to? Mga taga City of Papel Republic pala ito. Magandang kumbaga po sa inyo. Sabi niya, prayers na to sa mga nasunog kahapon diha sa may barangay 7. O nga, no? Ay, malungkot na balita yan. Para sa lahat ng mga naningkamot sa buhay ba? Alam mo na, siyempre, araw-araw naman tayo naningkamot, nagwadwad. Tapos may mga ganyan pang mangyayari. Hindi natin maiiwasan yan. Kaya kailangan laging safety na lang tayo, ha? Laging double check. Lalo na pag may niluluto. Kasi daw, ang hinungdan yan, yung butane. Oo. Eh, naiwanan yata. So, yun na naging hinungdan. Naku! Double check. Kaya pag nagluluto kayo, ha? Huwag niyong kakalimutan. Laging bantayan. Focus muna kayo. Ang technique dyan, focus kayo sa isang bagay na inyong ginagawa. Para, alam mo na, hindi ka malito at hindi mo malimutan. Sa last hour natin, ako, bubunot na tayo ng ating winners. Siyempre pa, sa isang tao na naman mapupunta itong ating bugas at ang ating groceries. Abangan natin lahat yung mga sweethearts. Okay? 8:16 and the clock. Kumusta, break muna tayo saglit. Magbabalik tayo with more. Padayon na mga sweethearts sa pagpaminaw dito lang sa Hard FM, ang radyo ng hardcore.
1: 93.7 Idilita po ito ng mga aklan po.
2: Nanay, kayo po ay umiinom na ng ating rice coffee.
1: Ay, naka-anim na po akong boxes. Pero dumating ang pagkakataon na naubusan ako ng budget. Di ngayon, bumalik po ako sa ordinaryong kape. Alam niyo po, ang dami ko na ngayong nararamdaman na sakit. Yung sisikmura ko, yung pag-iihi ko lalo ngayon ako. Mapanghi kahit kaiihi ko lang. Saka, sumakit

0: Ayun, nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Hey, you better check your watch. It's time right now. 30 down 8.
2: This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro.
1: Teka muna, silipin muna natin ang sitwasyon ng ating mga kakalsadahan sa ating lungsod.
2: RTA. RTA. Heart FM. Road traffic. Alamid. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road traffic. Alamid.
1: Nasa linya natin si HPG J Tagalog Dudes ng RRJ Taxi para sa kanyang traffic report. HPG J, magandang umaga sa iyo.
3: Magandang umaga rin sa iyo, Jason Sales, you Dudes. Magandang umaga sa inyo lahat. Kung magagawin kayo sa bahay, Harbor, para pupuntang Carmen, medyo may strong moving dyan dahil sa naganap ng sunog kagabi. At ang amaba ng hapon. At dire-diretso tayo, pupunta ang Paminta. Okay naman ang Paminta, mungting ng RNT lines. Papunta Patag, napakaluwag pa naman ang Patag. Hanggang sa makalabas naman ako dito sa ating Taro Emecto Highway, punta naman sa Kaswagan, i-bidlap lang konti. Okay naman ang Lulong Ice naman. Hanggang sa makatawid tayo sa Morales. Osmeña, maayos naman, dire-diretso tayo hanggang dito sa pagkaramihan ko sa Kungan. Maayos din naman ang Kusa, okay rin naman ang Kusa, stopping ko lang. At dyan sa banda sa ating itong boulevard, yung kanyang diversion road, medyo mayakapakapanda dyan.
1: Ayos! Oo. So medyo matraffic pa dyan banda?
3: Doon lang sa yung diversion road lang labas ng Kusa. Yung palabas lang talaga mahaba dahil marami na truck na malalak.
1: Ayun na. Oo, mismo yan. Sige. May pasayro ka ba sa oras na ito?
3: Meron si Sir and Mrs. Kapal.
1: Ayun. Sige. Ingatan na pagmamaneho at ingatan ng mga pasahero, ha. Maraming salamat sa iyong report. HPG J Tagalog Tools ng RRJ Taxi.
3: Yan na natin sa sitwasyon, mausada ang aking tandaan sa ngayon. Heart Pasada Group, K. Tagalog Tuts, para sa Heart FM, Road Traffic, Alamid.
2: RTA. RTA. Heart FM, Road Traffic, Alamid.
4: Ang adlaw, nakatakaroon sa atong usaka firming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
5: Carmina Saladagaday ko. Tagaruhas, naa sa Baybay Pasil.
4: Ayun, unsay may imong ikasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni ana?
5: Nalipay kaay ko nga naani nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami pud akong tulog. Og lami na sad akong pagbawas karon. Kay ngano? Kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulor ako makabawas. Munang nidako ko ka isang atanan, gani, sa niagin. Sintay 3 pa karon, 73 na lang. Munang nilipay ko ani nga, tungod ani yung kapikorn. Mauna siya yung usa nga, nakatabang ni nako. O nagamit gani po ako mga anak ani. So karon, lapi po kayo lang tulog. Gani, dili na po sila luya. Inig mabuntag.
4: Mo ba ma'am? Salamat kayo sa imong feedback sa kapikorn, ma'am. Mo ka to si ma'am Carmina sa Luererasan, dire sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
6: Usa ka higayon sa usa ka basakan area.
7: Uy, unsa guni basakan ninyo primaryo? Ingon og ting ulan. Nangikay malagi. Unsa kay hinungdan ani?
8: Mao lagi mare. Mao bitaw nga nagundang ko sa pagdaro kay nagsugod na ang ting init o taas nga hulaw.
6: Ang El Niño o hulaw usa ka medyo taas nga yugto sa panahon kasagaran pila ka bulan o tuig. Diin ang pag-ulan mikunhod og ang tubig sa yuta og ang level sa tubig sa ibabaw miubos. Kini ang hinungdan sa pagkunhod sa tinubdan sa tubig alang sa mga tawo, hayop ug tanom. Sa panahon sa hulaw o El Niño, angayang ipabiling produktibo ang komunidad. Batasanon ang pagpaminaw sa radio program sa atong kagamhanang probinsyal aron makakuha og kasayuran unsa ang mga pamaagi sa pagdaginot sa tubig. Tukmang kasayuran, piligro malikayan, makisayod og magpakabana. Pahinumdom hatod ganinyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council og sa Public Affairs Information and Assistance.
9: Radio with Heart.
2: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

92.7 FM का ज्ञान दे और श्री 93.7 FM बुकिंग ऑन एवी के 43 मिनट्स एट 8 o'clock टाइम चक ब्रॉट टू यू बाय प्ले टाइम एंटरटेनमेंट बोर्न फॉर हैप्पीनेस जंग गुड मॉर्निंग अंगा शेरा फैमिली नगी की निशान दे ऑल द वे फ्रॉम जोन 11 अपर कर्मेन मरामी मरामी सलामत बुसे ने बक बमीना सी आइडल दुज के फर्नांडिस शाउट आउट जयो हां Maraming tiwa ito sa pag-message sa aking page. Thank you. Sana maganda inyo mga umaga dyan. Si Ate Rosa Olandres Mancha. Maganda umaga po sa inyo. Kina Amy Balumadres Mancha, Alcolea Carpio, Timbal, Minda, Kling. And thanks. Sabi niya, maraming salamat po sa inyo, Ate Rosa. Ha? Mayong buntag. Sana maganda naman ang inyong mga umaga dyan. Ha? Kaya thank you na Idol JJ Guillermos. Yeah, maraming salamat po sa inyong palaging pagpaminaw. Yan, sana'y napakaganda ng kanilang morning. Ha? Eto din, magandang umaga, Demsoy! Brother! Mayong buntag ha. Thank you, thank you. Sana'y maganda rin ang iyong pamahaw. Di ang dapita. Para sa, para mamigay naman tayo ng bigas at groceries. Iyon o! Mapili tayo ng area, lugar kung saan tayo pupunot ng ating second winner, Ruleta Select! Ang aming studio nandito po ha sa may FICO Admin Building, Pamenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Ops! Kauswagan! Paminaw mga taga-Kauswagan, bulo tayo. Yun, ang address niya ay Pasil. Kauswagan, Pasil Kauswagan. Ang pangalan ng nakadaog ng bugas at groceries mula dyan sa may Pasil Kauswagan, Raymar Ninyal. Raymar Ninyal ng Kauswagan, Pasil. Congratulations! Nakadaog kang bugas at groceries. Ganun din sa ating first winner kanina, si Danilo Boyatak ng Block 3 Balulang. Ha? Danilo Boyatak ng Block 3 Balulang. Congratulations! Nakadaog sa gagbugas at groceries. Ganon din, si Marilyn Bacinicha ng Bara Makabalan. Marilyn Bacinicha ng Bara Makabalan. Congratulations, ha? Nakadaog sa gagbugas at groceries. Samantala, narito pa. Ayung mga pangalan pa ng mga nanalo pa, ha? Jerry Ampere. Oy, Jerry Ampere ng Barangay 17. Jerry, nakadaog sa gagbugas at groceries, ha? Ganon din si Mary Rose Aracon. Mary Rose Aracon ng Barangay Consolacion, Marshall Obasa ng Kamamanan. That's Marshall Obasa ng Kamamanan. At si Maria Teresa Waminal ng Consolacion. That's Maria Teresa Waminal ng Consolacion. Congratulations! Mga nanalo po kayo ng bigas at ng grocery. Sumayin nyo ang ating The Prices Rise Overload. Ito po inihatid sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. 8:46, time check brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness. And for a break, huling mga minuto ng ating program, magbabalik pa tayo ha? Padayon lang sa magpaminaw. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: Plus, Uno Plus. Dekalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Makabuhay day mga kababayan! Ako po si Randy Canyedo. Ako po isang anchor dito sa Davao City. Subukan itong paborito kong kape. Kasi ito po yung naging kagapay ko at naging source ng aking lakas sa araw-araw na trabaho. Apat na oras po ako nakababad. Walang tigil sa pagsalita sa radyo. Ang EXL Coffee Mix ng EXL Makabuhay Life and Herb Nutraceutical Corporation. Ito po si Randy Canyedo para sa EXL Makabuhay dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
2: Makabuhay. Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna. Kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili namo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawadon. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
4: With heart.
5: The best mix of music
6: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

92.700 FM Cagayan de Oro City, 93.700 FM Bukidnon, New West Entry. It's Risk It All, song from Bruno Mars. And four more minutes before 9 o'clock. Yabo lang natin, ha? Yung mga nakikinig pa sa atin, no? Nag-message sa ating Facebook page. Dabi sa Robles, magandang kumaga, brother. At kay Vera Malandra Gato, magandang kumaga din. Yeah, maraming salamat sa inyong pagpaminaw di handa pita. Ha? At sa lahat, siyempre, ng mga nakatutok pa, naku, abangan natin, susunod na po yung mga love songs. Kasama naman si Dr. Heart at si George. Huwag niyo ako kalilimutang i-follow, ha? I-follow niyo ako, ha? Please, o sa aking Facebook page, Jason Space Heart FM. Ulitin natin yan, ha? That's a Jason Space Heart FM. Maraming salamat po! Ako po si Jason Steele, na naniniwala sa kasabihang, kapag iniwan ka ng mahal mo, sumama ka. Ay sugot. Maraming sa pagpaminaw dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.

0: This is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Kailangang isaalang-alang ng pamahalaan ang alinlangan ng publiko sa pinaplanong Pax-Silica Project at tiyakin ang tiwala nito bago ito simulan. Ito ang naging panawagan ng Catholic Education Association of the Philippines sa gitna ng umiinit na talakayan tungkol sa pagpapatayo ng isang tech hub sa New Clark City sa Tarlac. Ayon sa CAAP, hindi dapat baliwalain ng pamahalaan ang pagtuligsa ng ilang sektor sa Pax-Silica. Bagkus kilalanin ang mga ito bilang mahahalagang tanong tungkol sa intergenerational equity, environmental sustainability at estratehiyang ekonomikal ng pamahalaan. Ipinananawagan din ng grupo ang mas maigting na kalinawan sa makabuluhang partisipasyon ng publiko, malayang environmental monitoring at patas na paghahati ng benepisyo bago pa man magsimula ang proyekto. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon. Happy morning mga sweethearts. Ika-5 ng Agosto at tayo ngayon ay mag-enjoy sa lahat ng mga love songs that we will be playing till 11 o'clock. Dito po sa ating programang Music from the Heart. Ay ngayon ay ano na, Wednesday, midweek na. At talagang nag-aabang kayo din ha sa ating question of the heart. Pero bago yan, ay, good morning Dr. Heart.
1: Good morning, good George. Morning. And then, good morning sweethearts. Kumusta po kayo?
0: Diba?
1: Okay, okay na okay yung ating midweek ha. It's a Wednesday. Napakabilis po ng panahon.
0: Correct.
1: Kaya na tayo naglinggo, Lunes uli. Naku, Martes ngayon midweek na. Papunta na naman ang Biyernes.
0: O weekend na naman.
1: Anyway, enjoy po muna natin ang araw na ito. Napakaganda na sikat ng araw. It's a great Wednesday indeed. It's August 5, 2026. We'll be on till 11 o'clock in the morning. This is Music from the Heart. Yung tambayan ha sa mga paborito niyong love song. At syempre, tambayan habang nagchichikahan. Ano ba pag-uusapan natin today, George?
0: Ang ating question of the heart, nako, papipiliin ko sila, Dr. Heart. Mm-hmm. Ano nga ba ang mas masakit na dahilan ha?
1: Mm-hmm.
0: Yung hindi na kita mahal o may iba na ako? Ay. Usually nangyari to kapag naghihiwalay, di ba?
1: Oh, parehas masakit dun eh.
0: Parehas nga.
1: Oh. Pero parehas parang, na broken into pieces yung heart mo pag marinig mo yan.
0: Correct.
1: Hindi na kita mahal o may iba na ako. Ganun din papunta sa hiwalayan din.
0: Oh. Pero kasi
1: sakit naman.
0: Para sa akin na perspective ko, kung yung hindi na kita mahal,
1: mm-hmm,
0: parang kaya ko pang tanggapin.
1: Aha.
0: Kaya pa, medyo kaya pa.
1: Parang suho ka na, parang
0: oh,
1: ganun.
0: Okay, oh, parang okay, okay, no questions asked.
1: Aha.
0: Pero itong isa, may iba na ako.
1: Mm-hmm.
0: Talaga makapanghawak tsuka na ba?
1: Parang pinagpalit mo ako. Pero nakaka-challenge din yan.
0: Correct.
1: Yung pangalawa na yan, yung sasabihan ka na may iba na ako. O sige, okay lang. Papakita ko sa'yo, ito lang naman yung sinayang mo.
0: Balik ka nindo.
1: Ah, diba? Mga tipong ganyan. Nako. Sige, paalam nyo sa amin ha. Ano po ang take ninyo sa ating question of the heart? Again, that's ano ang mas masakit? Hindi na kita mahal o may iba na ako?
0: Ay.
1: Paalam nyo sa amin through our text lines at 0917-157-9927 and at 0961-8924-927.
0: Pwede rin ha. Pwede kayong mag-message. You can also comment dun po sa post natin. Follow, like, and share. Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City.
1: Naka, hindi na kita mahal. O may iba na ako. Ngayon. Baka mayroong iba. Here's Jerome Abalos.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukinon. Not yet party time for us. 9:31. And a time check is brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Dr. Heart and I will be with you till 11 o'clock. That music from the heart now. Sa mga nag-aabang na mga love songs. So, kasi George, I have been stressed today. Gusto ko lang makinig ng mga love songs. Ay, sige. Kami na bahala ni Dr. Heart dyan. And of course, kayo din ang bahala. Sa inyo mga pa-shoutouts and requests. And before I do read some, let me just go ahead and tell you once again kung ano ba yung question of the heart natin. Baka kasi yung iba ngayon lang naka-tune in and they're wondering ano ba yung question of the heart ninyo ngayon, George. And it goes, ano ang mas masakit? Hindi na kita mahal? O may iba na ako? Agoy! Mapapa-agoy juga, ano? Ay, nako, mga sweethearts. Dalawang dahilan na lagi natin naririnig when it comes to breakup. Yung parang tipong, may pag-iwalay na ako sa'yo kasi hindi na kita mahal. O, di naman kaya. Kasi, nagmahal na ako ng iba. May iba na ako. Ay, talaga lang, ha? Diba? Or may mga question tayo kung kapag nanlalamig na yung mga partner natin. O parang nagiging distant ka na. O hindi ko na alam. Bakit parang ang lamig-lamig mo sa akin? Eh kasi nga, hindi na kita love. At may iba na rin ako. Agay. Pinagsama yung dalawa, ano? Nako. Alin nga ba? Sige, punta muna tayo sa ating text lines and read some of your comments and thoughts. Eto sabi ni Elizabeth Uba Factura. Hi, Beth! Sabi niya, napakasakit ang question. No comment, baka masampal ko na naman. Ayan na naman siya, oh. Yung Roxanne na yan, eh. Good morning. Marifel Dikito Ahes. Hi, Ate Marifel. Good morning, Dr. Heart and Sweetie George. For me po, both. Lalo na pag masyado mong mahal ang tao. Ako kasi George, grabe ako magmahal, bigay todo. My respect, trust, and kindness. Kaya buti na lang ang bait ng hubby ko, thanks to Father Almighty, na ni minsan, hindi ako sinaktan ng taong to. Ay, salamat Heart FM, and more power ang heart ng radyo ko. Thank you, Ate Marifel. Ay, oo, di ba kapag pinagdadasal, you'll be blessed with what your heart desires. Diba? Tsare na takyang sakit yun nang hindi ka na mahal. Unya ga uban pa mo kaysa naanay lahi. Muraga makasagang paka nga madawat ni mo. Nga di nagitsaganahan ni mo. Ouch naman kayo. Ano ba? Si Ate Irene Toms. Good morning mga ka-sweetheart. Ang masakit yung hindi ka na mahal kasi may ending na. As in, iba na nagpapa-starstruck sa kanya. Yung may iba mahal, posible na confused lang. Or explore. Ay, good morning ha, Ate Irene. Nga naman ano, sa lugar tilaw-tilaw lang, ganon. Dutsky Fernandez, yung may iba na ako ang masakit. Sige. Maari mo bang sabihin sa akin kung bakit? Nagdiman. Hi to 8503. Hi, Mami Nilda Padel. Nakamuyo nagluto o cake ngayon. Uy, ang sarap nate ha. Dagang salamat. Thank you po sa inyong laging pakikinig. Sa may Silver Creek. Silver Creek. Saan yung Silver Creek? Silver Creek. Oh, malapit lang dito. Hi, nako. Nako. Medyo malalim. Na-intense. Na-feel ko na yung intensity ng ating question of the heart. Ano nga bang mas masakit ha? Oo, sige, let's talk about that. Ano ang mas masakit? Hindi na kita mahal? O may iba na ako? Hey, watch. 0917-1579-927. 0961-8924-927. Our Facebook page, Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. Let's get the love songs rolling. And the good mood be with you all. Dito lang ha, sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko. 93.7
1: nakakatagumpay. Pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
3: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
2: 24 po.
3: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
2: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos na sabi niyo po sa akin yung mga benefit ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
3: Oo.
2: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano, kutaya boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
3: Oo.
2: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang nasira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi parang lagi akong bloated eh. Simula nung pag-inom ko ng coffee, di ba nung tumawag ako sa iyo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: With heart.
5: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
6: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
5: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM Kagendi Orawe 93.7 Hearts FM Bukidon. Nako, nako. Hiling ng mga taong nako, sinayang ang love. Kung may babalik ko lang by Regine Velasquez out there. And that song was brought to us by CDO Idol Hot Dog. May panalo na with the cheesiest idol cheese dog ever versus previous formulation. Nako, maibabalik ba? Yun ang tanong. Kung, di ba, sabi nga natin, what if we were given the opportunity? But I guess, sabi nga nila, kapag ang baso nabasag, hindi mo na maibabalik yan kung ano man yan dati. So I guess, hanggang hiling na lang tayo. Or we can create a new one. Like, fresh slate, sabi nga nila, pagdating sa mga hiling natin na sana maibabalik ko lang. Eh kasi hindi na kita, you know, I have the reason of hindi na kasi kita mahal.
1: Ay. Eh lagi naman ang pagsisisi nasa huli. Walang pagsisisi na nauuna. Diba? Eh bakit hindi natin gawin? I-maintain natin lagi yung ating relationship. Diba?
0: Correct.
1: I-maintain natin yung kung anong meron tayo dun sa ating kapartner.
0: Yes.
1: Panatilihin ang pagmamahal sa sabi isa't nga isa. Diba?
0: Consistency is the key.
1: Hindi pero, naman natin naiiwasan, George, no? Meron talagang differences, merong hindi pagkakaintindihan. Pero dapat, pag mahal yung isa't isa, di ba, dapat inaayos ka agad yan.
0: Correct.
1: Mm-hmm.
0: Parang wala nang reason na sasabihin mo pang hindi na kasi kita mahal. Kasi
1: huwag
0: nga,
1: hayaan na umabot sa ganun.
0: Yun.
1: Na, di ba, mawawala yung unti-unti na nawawala yung pagmamahal nyo sa isa't isa.
0: Nalala diba? Ko lang, Dr. Hart, na may isang listener tayo, sabi mm-hmm. niya, in our previous episodes. Sabi niya, yung pagmamahal naman kasi, pagpili yan eh.
1: Mm-hmm.
0: Pagpili yan araw-araw na mamahalin mo ulit yung taong to despite of, you know, the imperfections and the flaws.
1: Sa bago pa, hindi nyo naman kasi ma-experience yan eh. Diba? Dahil nandun pa yun. But later on, as you go along sa inyong relationship, medyo nandyan na dahan-dahan lumalabas itong mga problema, yung mga challenges sa inyong buhay, diba? Pero dapat sabay nyo dapat naharapin yan bilang kayong dalawa, bilang isa na.
0: Correct.
1: Diba? Ganun dapat. Mm-hmm.
0: Sabi nga, diba, it takes two to tango. So, kailangan kayong dalawa ang sumayaw sa himig ng pag-ibig.
1: Oh, sure. Para hamugaway.
0: Hamugaway.
1: Diba? Sige nga, tingnan nga natin anong nga reaction ng mga sweethearts natin doon sa ating question of the heart. Mula po kay 5460. Sabi niya para sa akin, pareho masakit ang dalawa. Dahil ito, nagdudulot ng hapdi ng aking damdamin. Kaya nga kung ikaw ay may minamahal siguro ito, ay kailangan mong ingatan. O diba, yun yung sinasabi ko kanina. Mahalin ang tunay upang hindi ka magsisi sa huli. From Altans ng Kugman. Thank you, thank you.
0: Mm-hmm. 5574 naman. Hi, Mami Amy. Hi sa mga taga-kamamanan. Sina Mami Roxanne Macha, Lorimer Sakala, Candy Ato, Mercy Inday Mansueto, Nino and Isabel Bactong, Wilma Osorno and Marisa Droen, Leila Naz, and BBQ Family, and Mayor Miles. Magandang umaga po sa inyong lahat dyan sa Barangay Kamamanan.
1: Hi po sa inyo. Ang dami nakikinig sa atin dyan sa Barangay Kamamanan. Salamat, Matsalang. Dem sa Euro Bless ng maramang Buginon. Hi po. Good morning.
0: Sa HPGJ, good morning mga bossing Heart FM. George, touchdown, Manolo Church, Kamayanon, Kusog, yahapon. Uy, signal dito,
1: ay,
0: galing.
1: Salamat.
0: Oo. Uy, nakita daw sila ni, ano, ni HPG Noel.
1: Yeah. Si sana HPGJ naman makasama kami dyan sunod.
0: Oo. Yes. No, puhon. Yeah.
1: Mula naman kay 5719, sabi niya, both are so painful. I do not know what it is about love and loving that makes you go crazy and makes you more human. Ayan, taog yun di ay taga-love. Oh, diba? Ayun. Sana mo abot na akong billionaire husband.
0: Yan din yung feeling ko.
1: Ayan, di ba inaanday mo, George?
0: Ay, alam mo kasi, meron lang akong iano sa kanya dahil mm-hmm. nga parang yun din yung sentimento ko, mm-hmm. 'di ba? Bakit nga ba sa pag-ibig parang tayo ay we are more than human than we are mm-hmm. compared to our regular ano? Eh kasi nga daw yung love daw kasi lahat ng ating organs, they go along with this kind of feeling.
1: Ay, ganun?
0: O, yung utak natin, yung puso natin, yung kidney natin. Yung atay na. Yes, kasi nga, di ba, love is, yun yung parang essence ng ating pagkatao.
1: Yan ba yung reason pag tayo'y broken, para tayong tanim na nalalanta?
0: Nalalanta. O, kasi kapag diba? Yun, pag nawala yun sa'yo, hagba ka, sabi nga nila, di ba?
1: Ako, sakit naman yan. Sana huwag umabot sa ganyan.
0: Correct, diba? Correct.
1: Ay, alagaan kung ano meron kayo. Ayan, dapat. Oras natin, 54 minutes. Makalipas po ang alas 9 ng umaga. Sige, keep your messages coming, ha? Dupo sa ating question of the heart. Yan po pinag-uusapan natin today. George, ano nga ba yun?
0: Ano nga ba ang mas masakit? Yung may mahal na akong iba o yung hindi na kita mahal?
1: Ay, parehas nga masakit yun. Do text us. Through our text lines, that's 0917-1579-927 and at 0961-8924-927.
0: At sa lahat ng mga online sweethearts natin, please do follow, like, and share, ha? Tapos comment and post sa Heart FM 92.7 dash again, the Aura City Facebook page natin.
1: 9:56, magbabalik pa kami ni George. Keep it here on your Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: Time check brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
3: Makabuhay day mga kababayan. Ako po si Randy Canedo. Ako po isang anchor o program host. Hindi easy ang maging anchorman. Lalo sa katulad ko, 4 oras po ako nakababat. Walang tigil sa pagsalita sa radyo. Wala akong magagawa. Napakarami pong kailangan nating tulungan. Pero ito lang po ang nagbibigay ng lakas sa akin. Ang EXL Coffee Mix. Akalain nyo may 17 ingredients po itong puro herbal. Wala na siguro makakatalo pa sa mga ingredients na nasa loob ng kaping ito. Kaya, kung hindi nyo pa nasusubukan, abay, subukan nyo na. Mga idol, ano pang hinihintay nyo? Kapi-kapi na po tayo. Ito, si Randy Canedo. Dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music. From the station with heart. This is Heart FM 93.7.
7: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.
6: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro City and 93.7 Heart FM Bukidnon. Ay nako, in my dreams. Kailan ka ba talaga magiging totoo?
1: Ay! Alam mo, yun din ang dasal natin.
0: 11 minutes after 10 o'clock right now, still with Dr. Heart here and George. Dito pa rin sa ating programang Music from the Heart. Saba nga ba? The most listened FM station in Cagayan de Oro City. This is 92.7 Heart FM. At syempre, George!
1: Ay, isang napakagandang araw dahil isang espesyal na bisita ng ating mga kasamang doon. Dr. Heart, we are privileged enough to really talk about yung ating ano ba tayo ngayon? It's August.
0: August, so, di ba? Nako, merong malaking mangyayari sa August, di ba? Tuwing tuwing buwan ng Agosto sa Cagayan de Oro City, di ba? Ayan. Naho.
1: Ayan.
0: It's Higalay.
1: It's Higalay.
0: Naka naman.
1: Naku, a little background lang ng Higalay Festival, ano?
0: Right.
1: Before we go ahead and talk about what's gonna happen ngayong buwan. Alam nyo ba that Higalay, because nga tayo ay City of Golden Friendship, ay talaga naman, we focus on this distinct na personality ng mga taga-Cagayano na napaka-accommodating, na mainit sa mga bisita. Kaya ramdam na ramdam ng ating mga, you know, mga local and foreign tourists ang ating pagmamahal.

0: Heart, 92.7.
1: 93.7 FM. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Hi, I'm Ernie Abelia. I'd like to tell you about EXL Black Coffee. I take this every morning. It's a great way to start the day, and it really clears my mind and heart. Try it. Halina't
3: magmakabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
5: Sa atong mga pinalanggang igsoon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatanunan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa municipal grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihugdad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa school registrar o school administrator o cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan, dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
6: With heart.
0: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
7: Kalidad na produkto at maasang servisyo. Punta na sa Kevin Enterprises.
8: Kevin Enterprises.
7: We offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
9: Where every piso gets more value.
10: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
11: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
12: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
13: Kaming mga taga-Baro Opol, dili mo kong peto ang adlaw, kung dili mo kapaminaw o Heart FM.
10: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
11: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
12: The best ang mga music sa Heart FM.
13: Makarelate, makaimot, o makalingaw.
10: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
11: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
12: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
13: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
10: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
0: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7. Heart 92.7.
14: Happy!
15: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
16: Playtime Entertainment. Born for happiness.
17: Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: That song was brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness.
1: 93.7 Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
2: Sinanay Linda po ng San Jose Camarillo. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Sinainom ko na po ng lumpiramad yung sa pagsasay. Lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
3: Wow, galing.
2: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sachet na lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
3: Wow.
2: Nakatulog na siya magdamag.
3: Wow.
2: Gumaling na po siya hanggang umaga.
3: Wow.
2: Hindi na po umulit.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Stripe Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mubabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma. Busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhang nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
5: With heart.
6: The best mix of music
7: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayandi or 93.7 Hot FM Bukidnon. Honest natin, sweethearts, 32 minutes after 11 o'clock. Time to brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Kumusta? Mayong utos tanan. Oy, ano ba yung mga nabibisihan natin dyan ha? Yung mga naghikay pa sa kanilang mga kitchen na getting ready for lunch. Kumusta po yung ulam natin dyan? Luto na ba? At saka malambot na ba yung yung karne ng karne ng manok? Pinapakuluan pa. Anyway, happy Wednesday everyone. Midweek na po tayo ha. At saka Agosto 5 po ng buwan ng August, ang ating buwan ng wika. Kaya magandang tanghali po, binibini at Ginoo. And welcome po sa ating programang Heartbeats. Anyway, mag-enjoy na naman tayo sa atong paniud to. And sama-sama tayo hanggang alauna ha. Meron man kayong mga pabati, 0917-1579-927, 0961-8924-927. Diyan ko po babasahin po ang lahat ng inyong mga shoutout ha. Anyway, happy listening. At saka happy Wednesday kay Lola Amy. Papunta siya ng El Salvador ngayon. At pabati daw ng happy listening kay Roxanne Macha, Lorimer Sakala, kay Wilma Osorno, ay din kay Marisa Doroin, Layla Raz, and the rest of BBQ family. Si Miles, nasa bahay lang. Siya lang yung paglimpyo di ang Miles ha. Dili magsigi og cellphone. Wala natulog si mama, manglimpyo diya. Alright? Good boy. Ay din po sa ating mga estudyante nasa bahay lang, yung mga nag-online. Happy listening po sa inyong lahat. Ano ba yung mga hinahanda na lunch ni mami at ni daddy para po sa ating estudyante? Sana masarap ha. Para at least malaki yung grado. Lagi siguro deal, di ba? Happy listening din sa ating mga drivers at happy listening sa inyong mga pasahero din ha. Maraming salamat po sa pag-tune in dito sa Heart FM. Ay din sa ating mga Grab drivers, mga TNVS drivers natin. And of course, yung mga rider natin ha, meron din silang dalang radyo naka Heart FM. Maraming salamat po sa inyong lahat. Diyan sa may King's Motor, sa may Agusan, araw-araw po sila nakikinig ng Heart FM. Ang nagsabi pa sa akin is... Kaibigan ko from other planet ha. Dito nakikinig sa atin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kay Ati Cha, and also kay Kuya Lito, and kay Chacha, happy listening po sa inyong lahat dyan ha. Sa may 3Cs E3 sa may Bulua. Mayong uto sa inyo. 11:35 na pong oras natin. Siya, padayong tasunaw with more music. Dito pa rin yan sa ating programang Heartbeats. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: 93.7 FM. Time check brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Hi, I'm Ernie Abelia. The other thing that I really take on a very regular basis is EXL Makabuhay Plus capsules. I take about 3 caps a night, and I tell you, it really gives me a knockout punch. I sleep very well, and I wake up the next morning really refreshed. Try it. EXL Makabuhay Plus capsules. Halina't magmakabuhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso.
7: With heart.
8: The best mix of music
9: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 11:44 ang oras natin, sweethearts. Ngayon nakatutok pa rin dito sa ating programang Heartbeats. Dito lang sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro. 93.7 Heart FM Bukidnon. And time check brought to us by EXL Magabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Ay, maayong pagpaniood to ha. Sarap naman ang ulam ni Beth, diba? Basahin ko muli ha. Itong ulam ni Beth. Sabi niya dito, bulad na tilapia and also with suka while inumog soft drinks with the halang-halang na pork. Nako, ang sarap naman yan, Beth. Maayong pagpaniood to, ha? Happy listening sa lahat ng ating mga sweethearts dyan sa Puntod. Nako, kung wala kayong ulam, nagugutom kayo, punta kayo sa bahay ni Beth. Oh, ang juntis na to, ha. Relax ka lang di, Abet, ha. Shoutout si Imo. And hi din kay Sir Efren Uwayan and the rest of the Uwayan family dyan sa may Malanang Upol. Demsoy, mayong ito sa Imo, Demsoy. And also si Mami Elaine Gales ng Barangay 17, Burgos del Pilar. At saka hi din sa ating mga sweethearts na nakikinig ngayon dyan po sa may Puerto, ha. Especially dyan sa may Puerto National High School. Happy listening sa lahat ng mga teachers niya, mga guwapa kayo, in fairness, good. Oh, happy, especially sa kanilang principal diha. Happy listening po sa inyo, ha. And shout out din sa ating sweethearts na nag-enjoy sa ilang kaong karon dyan sa may Tisha Eatery. Of course, sa Megan's Eatery. Tako! Oh, na-miss na namin yung lugar na yan, ha. And hi din sa ating mga vendors natin dyan po sa may Kogon Market. Happy listening sa inyo. Novo Department Store. Araw-araw yan, nakikinig sa Heart FM. Shoutout po sa inyong manager. At syempre naman, ang kanilang lady guard dyan. Pinakamatikas, ha, si Joanne. Happy listening sa kanilang mga magagandang mga sales ladies. Happy eating po sa inyong lahat dyan, ha. So, tingnan mo, sabay-sabay silang nag-lunch break. Wala nang tao, manikin na lang. 11:46 ang oras natin. Magbabalik pa ako with more music. Keep it right here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. 93.7
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako dyan.
3: Umiinom na po ng rice coffee.
2: Say na naman taon na.
3: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
2: Hey, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga.
3: Opo.
2: Ayun ang pinatapin namin.
3: Opo.
2: Tapos, ito, bago matulog, tulad ko yung boy ng ano, yung lanakas ang pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
3: Yung pagbabawas.
2: Ayos din ko yung boy. Kung saan, dalawang beses pa, isang araw, malakas kumain. Malakas ko yung pangangatawan ko, malakas.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Mare, unsa nang imong gipang impake diha?
5: Ay mare, wala day ka naabtan sa pahibalo gikan sa barangay nga mangandam sa posibleng pagbakwit tungod aning kusog nga bagyo?
4: Yun na pa mare. Unsa gud ang giingon nimo nga bakwit?
6: Aron malikayan ang mga peligro nga hatod sa bagyo, mahinungdanong masayod sa sinyales sa mga pasidaan gikan sa atong mga otoridad. Yellow alert kung naobserbahan ang kusog nga ulan sulod sa usa ka oras. Kung magpadayon sa sunod duha ka oras, posible ang pagbaha. Busa, bantayan kanunay ang kahimtang sa panahon. Orange alert kung grabe ang kakusog sa ulan sulod sa usa ka oras hangtod duha ka oras. Mahimong alerto gikan sa hulga sa pagbaha, mangandam sa posibleng pagbakwit. O red alert kung naobserbahan ang hilabihan kakusog na ulan sulod sa usa ka oras o gilauman ang grabe nga pagbaha sa ubos nga bahin sa lugar angayang buhaton ang pagbakwit.
4: Maudi ay na nga impormasyon imong nakuha gikan sa barangay Mare. Time pa. Ako katun si kumpare nimo aron mangandam na pudmi.
6: Tukmang kasayuran, peligro malikayan. Makisayod og magpakabana. Pahinumdum hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
7: Sa atong mga binalanggang igsuon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatan-unan nga nangandoy mo lampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihog dad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa school registrar o school administrator o cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno, ang inyong eskwelahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan, dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
8: With heart.
9: The best mix of music.
10: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart 92.7 Heart FM News Update.
1: Magpapatupad ang lokal na pamahalaan ng Cagayan de Oro ng pansamantalang special traffic scheme sa Huwebes, Agosto 6 mula alas 3 ng hapon hanggang alas 11 ng gabi, kaugnay ng grand launching ng Higalaay Festival 2026 sa Rio de Oro Boulevard. Sa ilalim ng traffic scheme, itatakda ang mga entry at exit routes para sa mga service vehicle, designating parking areas para sa mga bisita at emergency response units, mga no parking zone, one-way traffic flow, turning restriction at mga entry at exit point para sa publiko. Magpapakalat din ng Road and Traffic Administration o RTA na mahigit 80 traffic enforcer upang matiyak ang maayos at ligtas na daluyan ng trapiko habang isinasagawa ang selebrasyon. Pinayuan ng mga motorista at residente na sundin ang mga traffic sign at tagubili ng RTA traffic enforcer at planuhin ng maaga ang biyahe upang makaiwas sa posibleng matinding pagsisikap ng trapiko. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: Broadcasting from the highlands of northern Mindanao, Bukidnon, giving you the best music and the latest news.
1: Your number one source of entertainment and information.
0: This is 93.7.
1: 93.7.
0: Heart FM Bukidnon, the heart of Mindanao.
2: Hello, kamakabuhay, kumusta? Welcome na usab-sud sa sakora sa atong padagtigom sa atong tulumanon. Makat-on ka sa dagang butang. Labaw sa tanan manambagta sa tambagi ko, Lady Batud.

0: Eunice, nganong nga si kaman? Huwag sa kasama buhatan ko. Huwag mamay mo reaksyon ni kinabuhi nga gipuyan ko, bani mo. Magpanovena ko? Kining kapobriyon nga pamuyok? Kining paglamoy na ko sa tudlo?
1: Pasaylo ako.
0: Dili pagpangayo pasaylo ang angin buhatan mo, kundi pagpaningkamot nga mahawas kita sa kalisod. Kay kung magpabiling ang uniini, magbuwag yun kita akan!
2: Wa ko gipadako ang akong anak. Aron i-live-in lang, rakan. Gusto ko, imo siyang pagkasla.
1: Dili pa karon pa, Ador. Pero muabot ra kami na namahina.
2: Dobliha, tripliha ang imong lihok. Aron dili kalupigon sa ex-boyfriend ni Eunice nga mibalik og andam ihatag niya ang tanang kapritso.
1: Mubiya ka na.
0: Mao kini ang angay ka ni adto pa, dili pa.
1: Dili na ba dai kun imo mahal, Eunice?
0: Kung pagmahal o pagigugma lang ang rason, mamatay ko o banin mo. Busa mientras buhi pa ko, o may kaikag pa kong makabot ang akong mga pangandoy, kinahanglang biyaan na ti Karakan.
3: Siya si Sender Rakan.
2: Sunda o paminawa ang revelasyon sa gugma o kinabuhi ni Rakan. Gibuhatan og dula sa radio og ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Isperi. Musika, Nini Ricardo. Tunubog kasikas, Mark J. Ford Sibay. Laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.

0: Gina ko na matubag, no? Kamakabuhay kung unsa ka pirmi ang usahay. Pero pirmi kita magkuyog, oy, sa atong tulumanon. Dili lang kay usahay, rani mo madungog ang mga pagtulunan, mga informations. Everyday gyud sa atong tulumanon. Imong tulumanon?
1: Tambagiko, Lady Batu. Tambagiko, Lady Batu.
2: Pagising sa umaga,
0: dili na ikalalis, kasaligan to the endless. Dili na angeng magduha-duha, ayaw kabalaka. Kunwa pa'y balatian, dili gihapon kakumpiyansahan. Labi na kundona ni balatian, niya ang imong kasandigan. Ikaw protektahan ug alibyuhan sa nag-inusarang singgit sa tanan.
3: Makabuhay!
0: EXL Makabuhay Plus.
3: Makabuhay!
0: Ligang salamat once again. Hello, hello, kamakabuhay. Kumusta? Hoy, napaos pa ba tati? Wa na. Ikaw diha, okay naman ang mapaos ka. Kay usahay ka ng singer, kabisag dili. Bahalang mas ko mga silingan video, okay. Wala ka nagbayad man sa kausahay kung naka sa gimikan, naka sa VIP. Kaya nagbayad man ka dyan, hindi ka pakantahon. Bahala, nagkayungit na tariha, nagkayabang. Basta dili lang tabayot ng murag naog lalaki o niya magpatawag tag ma'am, bitag sir, tag nao. Anyway, sige. Padayon sa unahan, in smile lang gihapon, isag natin mga suliran. The show must go on, ika nga ho nila. Makabuhay day, kamakabuhay. Unsa man ang oras diya sa imong nahimutangan karon kay himsog sa gihapon o kabaskog sa panglawas gihapon ang atong iampo kanunay sa labawng makagagawong. By the way, ako si Lady Batu. Huwag magkuyog kita, sama na sa ako na sulti, sun sa saka oras, uban sa atong tuyo og tumong. Good health karon og mapuhon og hangtod na sa umaabot pang mga panahon. Dagang gihapon at kisgutanan, taon-taon lamang, kabayin sa panglawas og mismo sa atong mga produkto sa EXL, Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Sa EXL, Makabuhay Plus. Huwag ganun ka makabuhay, ato ni padayon ang sumpay sa revelasyon sa atong bagong sender nga si Rakan.

0: Today, mao'y katulong ngayong tokon chapter 3 sa iyang kasaysayan. So, ipaglangan yan ang sumpay, di nilamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

Gayon nga po ang nangyari. Nakita ko sa post ni Eunice at ng kanyang mga kaibigan ang mga larawan nila sa kanilang bonding time. At naroon nga po, kasama nila ang kanyang last ex-boyfriend na si Galo. Mas lalo ho akong nagselos dahil lagi magkatabi silang dalawa. At nasurpresa pa ako nang huli nang nagpaalam si Eunice na mag-overnight sila. Hindi po ako mapakali ng gabing iyon, Lady Badod. Hindi nga rin ho ako nakatulog sa kakaisip kung may nangyayari bang hindi kaaya-aya ng gabing iyon. Naitanong ko noon sa sarili, kailan ba natatapos ang pasensya para sa pag-ibig at magmistulang magsimulang maging kasiraan sa sarili?

0: bagagnaong?
1: Lilo, ang baba mo.
0: Okay, dili ba di tinuod nga bagagnaong ka ng kapuyo mo, manoyrakan?
1: Utang buot, ang baba mo.
0: Huwag magani siya dili ka sa magsigig kuyog sa iyang ex. Ako na ba ang muhatag konsiderasyon sa comment ko niya nga wa siya'y uwaw babayhan na siya?
1: Wa sila daw itong gibuhat.
0: Sa pictures. Pero kung wa na ang kamera, sigurado ka kang wa mitukar ang kakatulad na babayhan na?
1: Lilo,
0: way respeto ni mo ka to babayhan na manoy, way delikadesa, sinvergwensa nga dako, way uwaw in other words.
1: Gusto na.
0: Buwagin na lang gani siya manoy, aron makabaton kag kalinaw.
1: Unsa?
2: Gusto kong makigsulti ni Yunis Rakan, apo.
1: Lulusin mo.
2: Pangayoon ko ang imong permiso.
1: Unsa may pagigsultihan mo ni Halo?
2: Kay tong giingon ko nimo, nga pasabton ko siya bahin sa kahulugan sa kinabuhi o sa kahulugan sa material, sa mga kalibutanon nga mga butang.
1: Wala tingali ka na kinanglan, Halo.
2: Nga nung wa man, nga wa man siya mahibaw sa tinuod bahin sa duha.
1: Lo,
2: huna-huna, Aragon. Mas importante pa niya ang mga butang nga makita sa mga mata kung itandi sa imong tininuod nga gugma para niya.
1: Ha?
2: Wa na mao ka tong babayhan na Rakan, apo. Mao nga gusto ko siyang ikasulti.

di ba to kinausap nga ng aking lolo si Eunice pero hindi na uwi sa pagkakaunawaan. Sa halip po kasi ay tinalikuran ni Eunice ang aking lolo dahil hindi po niya nagustuhan ang para sa kanya ay pangingialam nito. Ako na lamang po ang nagpaliwanag pa kay Eunice patungkol sa tunay na nais ng aking lolo pero maging ako po hindi niya naintindihan. Minasama po niya ang lahat. Ako pa ang kanyang sinisi na umano'y utak kung bakit nakipag-usap sa kanya ang aking lolo.

0: Yunis,
1: ayaw pag-insultin ako. O ako sa mudrakan.
0: Nasuko ka ba lang gihapon ako?
1: Sa pagtuo mo. Ang iba pa salamatan ti ka sa paghangyag mo sa imong apuhan nga mag-insultin ako aron leksyonan ko bahin sa kinabuhi. Mahilabdanon siyang pakatiguang.
0: Yunis.
1: Sa sunod, ayaw na usba ang pagpalaban ni Bisan Kinsa. Dili mo na kinahalambuhaton ang ingon ni Adto. O sa pagtuo mo na ako? Way nahibawaan sa kinabuhi? Nakaminos mo na ako?
0: Dili sa ingon ni Ana, Yunis.
1: Whatever. Dili na ko gusto mausap kito. Kay tingalig magubot yun mi sa sunod higayon.
0: Yunis.
1: Unsa?
0: Ibaura na tika. Kung may plano ka makikisulti ni Yunis sa bisan unsa, ayaw na lang ihinayon, Lilo.
1: Kay siyang mi bahad nga magubot kung buhato namo ka na. Defensive ra kay siya manoy. Dili siya makadawat o kritiko. Nga alang raman unta sa iyang kaayuhan kung may mayan siya.
0: Lilo, ayaw na lang lagi. Pasagdi na lang una ko ninyo. Kaya na ako kining tanan.
1: Dili ni mo kaya manoy. Under ka gani ang itong babayhan na. Wa kay tingog sa inyong panagtipon. Permi ka lang yang manduan. Gihimo ka na niyang ulipon.
0: Dili ka na tinuod, Lilo.
1: Maukan ang kamatuoran nga dili lang nimo madawat o gipugos nimong ipadaplin lang kay girapigan mo siya bisan wa na gani siya respeto nimo.
0: Lilo.
1: O dili ka makapugong nako kung makigsulti ko ni Yunis. Naghinubra na siya. Tihaling nagtuos siyang husto ang iyang mga gibuhat. Pwes, kinahang lang may mudukol niya aron mahigmata siyang wa na siya sa maayong pangutok.
0: Unsa?
1: Nindot ang nyo na anak, kanang naimulaban ni mo ba, pero ikaw nga gilabanan, lahi po ng pangutok ni mo dagan sa imuha ang panghuna-huna, no? Usa makalagot po, ka ng mga taong gisakitan, lami po kaayong duklon kay maong nasakitan, kay ilagi pa undayunan. Anyway, ka makabuhay unag, ikadahog na pa lamang sa chapter 3 sa kasaysayan sa atong sender nga si Rakan, ang atong nabati. Inigbalik na ito, man sa pipila ka mga pahinom, dobo pa dahil pata sa pagdrama. Kaya napa ikatulog katapusang tipakang aparte sa chapter 3 sa iyang istorya. Dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Ladybug. Tambagi ko, Ladybug.
3: Kamakabuhay, andang nabango. Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep a purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Ug human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang simana sa bulan. O live nga pagabuhaton sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! O palit na sa inyong paboritong EXL products. O basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
4: Hanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, pakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12 kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa'yo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan nyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kumpletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
5: Angelica Esco, 30 years old, hands-on mom, a law student at the same time and a businesswoman. My newborn ako, minsan hindi na nakakatulog ng maayos. There was a time na I was really stressed. Nagkamastitis ako. Bumaba yung milk supply from 5 to 7 ounces, naging 2 to 3 ounces. Sakto, yung EXL Makabuhay Plus, meron palang moringa or malunggay content. I started taking 1 capsule every meal, 3 capsules per day. Amazingly, from 2 to 3 ounces, bumalik siyang 5 ounces after 2 days. Nagpapasalamat ako sa EXL Makabuhay Plus for keeping me and my family healthy.
3: Excellent health, excellent life sa EXL Makabuhay.
6: Daghang salamat sa pagpaminaw ka makabuhay. Siyempre, ang atong ipasigarbo. And you can never go wrong kung everyday ni mong apagabuhaton nga imuhang isipon o himuon ni mong partner ang pagtumar. As in everyday again, sa tuang bugtong nga kapsula, ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Isipin mo ang dietary supplement. Kanatunod kayo ng mga ingredients. Everyday na itong balik-balikon, nagkatuod og ingredients. Nagiusa lamang diya sa ato ang kapsula. O gamatag ingredients, doon na ikahatag ka kanindot o kaayuhan nga ito mabinipisyo para sa itong panlawas. Usa na diya sa dagan ng mga ingredients nga naa sa ito ang EXL Makabuhay Plus Capsule, mao ang ashitaba. Usa may mga binipisyo ka makabuhay sa ashitaba sa ato ang health. Daghang mga tao sa Pilipinas ka makabuhay ang dili gyud familiar kun unsa ang binipisyo sa ashitaba. Ang ashitaba usa kani ka halamang gamot ko sa Tagalog pa nga mulabong na nga sikat ta kaayo nang ginagamit ito sa nasod nga Japan. Kana party lamang sa pareho nga pamilya sa carrots, sa parsley nga ginakaon na og dunay mga medically important parts sama sa ugat, sa dahon ug sa tangkay mismo nga makatabang ng tanan para malikayan ang thrombosis, ang cancer ug ang paglago ug ang paggrabe sa diabetes. So dunay gamit ana. Ang mga aktibo nga ingredients ashitaba, apil na diha ang vitamin B12, phorocoumarins, flavonoids, sorreline, bergaptin, xanthotoxin ug ang angelicin. Ginapakita usab diha sa pagtuon nga gipahitabo ka makabuhay nga ang ashitaba dunay mugana na ba isip usa ka cosmetic ingredients, anti-inflammatory, anti-neoplastic and potent antioxidant. Maingon sab nga ang B12 importante sa pagmintinar sa himsog nga blood cells ingon man sa nervous system. Nagagana usab ang mga calcones para malikayan ang thrombosis, ang cancer ug ang pagdako sa tumor. Lakip na upa diha ang kanabitang paggrabi, ang pagboost sa diabetes. Ang flavonoids, doon ay mga tawag niya ng characteristics ka makabuhay sa antioxidant, yung naman anti-aging. So ginagamit ito sa mga ashitaba para malikayan ug matambalan ang paghubag, ang metabolic syndrome, ang mga tumor ug ang mga cancer, ang high blood or alta presyon, ang pagsaka sa imong timbang or kanabi itong grabe ni mong kakatambok or obese, ang diabetes, ingon man ang insulin resistance, naapariha ang viral infections, thrombosis, o kanang grabe nga pagkaapikta o pagkadaot sa atay, and sa stroke. Kanapipila lamang ka makabuhay ang balatian or mga diferensya sa lawas na pwedeng tambalan pinaagi sa ashitaba. Asa man tamang huwag ashitaba kung huwag yun di ato din yung pugson nga ang ashitaba usa lang na sa daghan ng mga ingredients kaya naasa ato ang kapsula. So asa ka pa, hari na ta, mag-switch na ta, himuon na natong partner everyday, dili na kay mahinumdum lang ta sa makabuhay para doon natin protection sa tong lawas batok sa mga nagkadaiya ng mga virus o gining mga sakit ninana. O kung doon na kay sakit katabangan kang mawagtang na sa imong sistema para mabalik ka sa imong kahimsog o sa imong panglawas. Ang ashitaba o sa lamang sa bonggang ng mga ingredients nag-iusa diya sa itong kapsula, ang EXL Makabuhay Plus. Kung inom ka ta ni Ana everyday, Easy ba to ang dietary supplement?
7: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava, at Rose Hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay!
6: Doon nagkinabuhi sa makabuhay. Labi na sa ato ang all-in-one nga kape nga ginatawag nato nag all-in-one nga naman kanatungod kay ang atong kape lang ang naidaghan ka mga ingredients gagiusa lang diha. Actually daghan more than 10. Ang atong EXL Coffee Mix 17-in-1. 17 ka mga ingredients in 1. Giusa lang sa atong kape. Imposible Lady Bato. Dako posible gyud ka makabuhay. Ang atong EXL Coffee Mix 17-in-1 sa 17 ka mga ingredients nga diha nga makabenepisyo ang atong lawas diha. Usa diha ang insulin. Ang mga dahon sa insulin plant sa makabuhay, aduna kanay corsolic acid nga nagatabang para matibuok ang insulin nga kanabitaw nagatambal sa diabetes. Sakit na sa usa ka diabetic ka tao. Kanapod gituhuan nga ang pagkonsumo sa mga dahon sa insulin makatabang na para mapaubos nato ang level sa glucose sa dugo o ang mga diabetic nga nagkakaon sa mga dahon o dahon sa insulin plant mismo. Oy, bonggang-bongga mapaubos pod ang level sa glucose sa ilahang dugo ng bonggang-bongga. Ang spiral flag o ang nagniningas na costus, oy, nga ginatawag nato sa insulin plant para sa mga anti-diabetic. Doon ay mga nagkadaiyang mga characteristics. So, na ay mga pipilapod ka mga benepisyo sa ato ang health. Ang insulin. Oo. Ginakontrol sa insulin mismo ang pagsaka sa level sa asukar sa ato ang dugo. Ang regular nga pagkonsumo nato sa dahon ni Ana, nagpugong na sa pagsugod sa mga grabe nga problema sa health kana tungod sa diabetes. Ginaayo usab ka makabuhay sa insulin plant ang ato ang panunaw mismo. O, ang itong digestion, pinaagi sa paglihok, isip po sa ka-natural nga prebiotic. Oo. Unya, ang pagdaku-usab sa bonggang-bongga nga mga nindot or okay nga mga bakterya sa atuang tiyan o sa atong bituka mismo. Kanasab nga matang sa tanom, ang insulin plant ka makabuhay, doon na sa mga characteristics sa antioxidant nga nagatabang usab ka na sa pagguba sa mga libreng radical or free radicals. Libre gid ba no? Gitagalog lang. Kana mga free radicals. Kunya ginaprotektahan sa mga tong lawas gikan sa pipila ka mga sakit sa tuang lawas. Ang insulin plant ka makabuhay, doon na kanay kapasidad para mamintinar nato ang sodium ug ingon man ang tubig. Doon na kanay diuretic nga characteristic. Mabitaw na nga makaayo gyud ng insulin plant sa tuang health. Labi na sa imong pantog, hasta na sab sa imong bato. Ganyan. Kunya ka protektahan usab sa insulin plant ang imong lawas gikan sa mga bacterial infection kana tungod sa mga antibacterial properties nga naa diha. Ang mga antioxidant ni ana makaayo usab ka na o kita malikay sa mga nagkadaiya nga mga sakit labi na sa diabetes. Tungod kay pwede usab nga gubon sa insulin plant ang mga deposits sa mga tambok sa mga fats ba o kana mga wapod gikinahanglan nato nga hilo sa ato ang atay mismo. Pwede usab ka na nga gamiton kung ikaw doon na lagi problema sa imong atay. Doon yung mga pipila ka mga pagtuon ka makabuhay nga gipahita po, nagpakita sila nga kanang nga insulin plant. Doon ay anti-proliferative and anti-cancerous properties. Mabitaw na nga pwede ka na nga malikayan ang mga cancer pinaagi sa insulin plant. Pwede usab ka na nato nga malikayan ang level sa pagsaka sa kolesterol sa dugo. And at the same time, malikayan po ng mga sakit sa cardiovascular. Tungod sa mga anti-inflammatory properties nga naa sa insulin plant ka makabuhay, matambalan ni ana ang mga naghubag nga tutunlan. Importante kaayo og kana kay makatabang yun, makahatag og benepisyo natong tanan, labi na sa mga diabetison. Ang doses sa tambal nga insulin plant nagkadaiya sa matag tawo kana tungod sa ilahang physical nga kondisyon. Gayon pa man, ang normal nga ginarekomenda nga doses ana duha ka beses lamang sa usa kaadlaw. Unya ang atong insulin plant, usa lamang sa 17 ka mga ingredients nga naa sa atoang all-in-one nga kape. Ang atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Nasumukan mo na ba ang kape na may native purple corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native purple corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native purple corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Luya, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Canela, Bayabas at Rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Degan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong Soking Dito. Dagang salamat ka, Makabuhay. Oy, alang sa EXL Makabuhay Plus, ako po ang inyong lingkod, ang nag-inusarang
3: Lady Batu!
1: O ganun ka makabuhay niya ang sumpay, ang ikatulog at taposang tipakang aparte sa chapter 3 sa revelasyon ni Rakan Avtik din hilamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.

0: Aton si Lilo po ang lagi kong pinipigilan noon dahil kilala ko siya bilang bungangera. Pero hindi ko rin nagawa nung minsan nga na sinugod niya sa bahay si Eunice at pinagsabihan. Nagkagulo sila pero tinalo ni Lilo ang bunganga ni Eunice na puno ng pang-iinsulto ni Lilo. At nang dahil sa nangyari, ako ang hinarap ni Eunice, ako ang sinabon, ako ang pinagbuntunan ng galit. Dahilan para lumayas din siya dahil nga sa galit siya sa akin. Laparo na lang ang kuwang. Ug bawingig na ginuntang dagway atong hilas mong kapuyo, Manoy.
1: Lilo,
0: pasalamat siya. Nakapugong pa ko. Ug mitalikod sabdayon siya kay wa na makaatraka.
1: Dili na ko gustong usbon mo pagkadto, Lilo. Ikaw na ang nahimong rason nganong milayas siya.
0: Siya gihapon ang imong gilabanan. Sa amo pa nagsulti gani, ikaw pa ang iyang gibasol kung nganong kunong nagkalit si Letche ang iyang kinabuhi. Oh, the nerve nga misultig sama ni Addo. Siya gani, murag prinsesa. Ulti mo pagpanghuga sa kinanan, di pa makahimo. Inutal siyang baga, siyang naong siyang mananapas siya.
1: Igo na lagi, unsa ba?
0: Oh, Manoy.
1: Pagkikita kang Eunice, ano mo balik siya na kinahalambang ngayo kagpasaylo sa gibuhat mo niya, Lilo?
0: Oh, unsa?

0: So?
1: Sige na, Lilo. Isulti na kang Eunice ang gisulti mo na ako gani, ha? Nga gusto mong isulti niya.
0: Manoy, mangayo ka kung nag-sorry na ako, Lilo. Oh.
1: Nagpaabo si Eunice, Lilo.
0: Kung abuton ko galaay, biyaan ta mo.
1: Lilo, sige na.
0: Sorry, Eunice. Sigurado ka? Dili na mausab ang gibuhat ko. Dili na ko manghilabot pa ninyo. Sorry.
1: Salamat, Lilo.
0: Hinahinay sa imong baba sa sunod, Lilo. Kay sa sunod, dili na ko sure kung matalikod lang ko. Kay sa sunod, tingalig madunggab dati ka gamit ang kutsilyo. Oh,
1: Eunice!

Ganos amo bagayod pagkasla ng akong anak. Si Eunice. Ha? Rakan? Nagtigom ako pa, Ador. Nagtigom og singot og buling sa lawas? Pa, ang kasal ang makahatag og siguridad ni Eunice sa kinabuhi uban nimo. Pero bisan sa kong bahin, dili ko gusto makasal kamo kay unsa may ilahutay unya sa iyong pagpuyo nga wa ka may stable nga trabaho. Magpakasalan kami si Eunice kung makahimo ni gigko sa pagsuporta unya sa akong pamilya nga may dignidad ba. Nagkasabot ang kami niini si Eunice. Milao mga akong anak sa imo basalig. Unsa ang pagbaton og katumanan sa tanan nga huyang kaman, irresponsible kaman, inutil kaman. Pa.

Baby Batod, laging ganoon po ang litanya ng ama ni Eunice noon. Lagi akong sinesermonan, laging iniinsulto, laging kinagagalitan. Naisip ko noon kung kaya bang tiisin ang ganoong treatment ng kanyang ama sa akin. Lagi po kasing nagpipigil na huwag lumaban dahil malaki po ang aking respeto sa kanya. Pero noon pa man ay naitanong ko na rin sa sarili ko ang tungkol sa pagpapakasal. Kung mali ba na huwag munang magpakasal hanggat magiging responsable na akong partner para kay Eunice.

0: buhay ang drama nga imong nabati gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi. And there you have it, kamakabuhay muna bati ang kinatibuk ang chapter 3 sa Revelasyon ni Rakan. Wa pa mi-end dito ang tanan. Sumpayan pa nato na sa sunod nga episode sa atong tulumanon sa ating palatudunan. Yan. Unya, inigbalik na ito. Lakbitan na ito. Kisgutan ang atong nabati ng kinatibok ang chapter 3 sa iyang kasaysayan. Okay? It's a date gihapon. Dini lamang sa atong tulumanon. Imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod.
2: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus ug radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaugaw dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na, apil na. Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos sa kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station ug mga partner radio station sa inyong lugar. Ug humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL.
0: Pinakikilala ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawa sa pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagad para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng Makabuhay: Moringa, Ashitaba, Neem, Guyabano, Luya, Bawang, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Sambong, Lagundi, at Vitamin C, Sodium Ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: Nila Intinado, Puro 4, Malaysia City. Dugay-dugay na akong imati nga hanap akong pananaw. Ang panday sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta bayad kay 30 mil man. Umulto akong ingon nga, ginuot-untuin ko kung sa akong angay, ipamarol na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko niya, nga hindi ko mabuta siya na klaro na yun ako. May na yun akong pananaw. Kung kamoy na ay, ipamati pareha sa ako ang interindyong. Dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabag sa atong pinamihi.
0: Balikan nato ang ato ang kapsula, ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kamakabuhay, atong imo unang dietary supplement as in everyday na atong pagatumaron. Dagan ka ng mga ingredients ug usa na diha mao ang guyabano nga makabenepisyo ang atong lawas. Ang guyabano lami na og makabusog nga prutas nga dunay mga benepisyo against atong health. Ang guyabano bongga kana sa carbohydrates, sa dietary fiber, sa vitamins B1, B2 and C ug uban pang phytochemicals nga pwede makatabang para batukan ato mga virus, mga allergens and carcinogens. carcinogens. Doon yung mga pipila ka mga health benefits. At usang unahon ka rin kayo muragdaghan kagaya na. So, na yung mga pipila usa. Mga nagunang mga benepisyo para sa guyabano alang sa tong lawas. Ang guyabano makapapaubos na sa risgo sa cancer. Matod pa sa pipila ka mga pagtuon ka makabuhay, ang guyabano doon na kanay acetogenins. Doon. Mga potenteng anti-cancer agents na makapugong sa pagdako sa cancer cells. Ang guyabano doon ay sa cytotoxic effects na nagkahulugan ka na nga makapatay ka na sa mga abnormal nga cells. Ang guyabano makapa-induce usab sa apoptosis o ang programmed death sa mga cancer cells. Ang guyabano ka makabuhay doon ay anti-proliferative properties usab na makapugong sa pagdaghan sa mga cancer cells. Ikaduha, ang guyabano makapabaskog, makapahimsog sa immune system. Doon kay taas ka na sa vitamin C. Ang guyabano makatabang para mas mapaligon pa nato ang atong resistensya sa atong lawas para matukan ang mga sakit o mga infections. Ang vitamin C o saka antioxidants na makapaneutralize sa mga free radicals na pwede makaguba sa mga cells o gingon man sa mga tissues. Ang vitamin C makatabang usab sa pag-absorb sa iron na importante para sa pagmugna o dugo. Unya ang guyabano in other sa uban pang pagtuon nga gipahitabo makatabang para kita nindot ang atong pagpupo as in everyday gyud kay uban usahay ra sa in a blue moon. Tungod sa taas nga dietary fiber nga naa sa guyabano makatabang na ang guyabano para mamintinar nato ang regular nga bowel movement. Ang dietary fiber makapaluwag na sa kanita makapahumok sa pupo. O niya makapaubos po na sa presyon sa colon para di na kasigig utong diha. Ang guyabano sa giyod pwede usab nga makatabang para malikayan or kung daan na matambalan ang mga kondisyon sama sa constipation, hemorrhoids and diverticulitis. Ganon. Unya ang guyabano sa laing bahin sa makabuhay makatabang para makontrolar nato ang blood pressure. Kung kay taas ka na sa potassium and magnesium, ang guyabano makatabang para mabalanse nato ang electrolytes sa tong lawas. Ang potassium, ingon man ang magnesium, importante nga mga minerals nga mo control sa construction o sa relaxation sa mga muscles labi na sa kasing-kasing. Unya ang potassium, ingon man magnesium, makatabang usab para mas muluag ang mga blood vessels. Unya ang matibhangan ang stress sa cardiovascular system. O ang katapusan, ang guyabano makatabang para mamugna nato ang enerhiya. Tugay taas sa thiamine. Ang guyabano makatabang para ma-convert nato ang carbohydrate sa glucose nga ang nagunang mao'y source sa energy sa tong lawas. Ang thiamine usab, importante usab para sa normal nga pag-andar sa nervous system ingon man sa tong muscles. O di ba bongga ang guyabano? Unya ang guyabano usa lamang sa mga daghan nga ingredients nga giusa diha sa tong kapsula sa tong EXL Makabuhay Plus capsule.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Adi ka ba sa kape? Okay lang yan. Dahil ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay may pinagsama-samang sangkap ng native purple corn, mixed herbs at arabica. Masustansyang sangkap at sarap na talaga namang babalik-balikan mo. EXL Coffee Mix 17-in-1. Nutrisyong sarap sa paborito mong kape. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay mabibili na sa mga drugstores at pharmacies, Lazada at Shopee. EXL Makabuhay Plus. Health and wellness for God's glory.
3: My buhay! Sa makabuhay!
0: Kamakabuhay nga itong all-in-one coffee, ang EXL Coffee Mix 17-in-1. 17 ka mga ingredients na diha, ugusan na diha ang ginger, ang luya, o saka bungang ugat, as in bungang ugat nga nailhan nga pampahumot, nga pampalasa sa mga pagkaon. Oo, nindot nga gamiton. Oo, nang bonggang-bongga makatabang na ang dahon, pwede nga imong dukdukon, imong dugmukon ang dahon, aron nga magamit isip pang tapal sa pipila ka mga kondisyon sa lawas. Kunya ang ugat mismo nga maoji pirmi na itong gamiton, komo na kain na nga maoy atong pakuluan o bukalan, nga pamugna na rin tagsalabat niya or tsaag ikan sa luya. Pwede usap ka na nato nga usapon lamang o niya ipangpahid sa mga parte sa lawas ng mga apektado. O sabay mga sakit niya pwedeng tambalan sa luya, rayuma, nari mga samad-samad, kanang maglisod ka o kanang tunaw sa imong ipangkaon o mainom kag salabat gamit ang luya, sa imuhang pagkalibanga, ubo, sakit sa tutunlan, mga bunog sa lawas. Unya wakay gana mo kaon na kumuinom lang ka sa atuang salabat, ganyan. Or kay ikaw nagasuka diha.
6: or paglabad sa imong or. Or ka nang nawadan kag tingog ka na mapagaw ta usay ka na bitaw mo pud akong ginabuhat no ka nang kon kay baka nang luya sa luya kay ang peg ganon. Pero para mas daghan pagitag mabenepisyo tungod kay daghan kay 17 ka mga ingredients na sa ato ang all-in-one nga kape, ang EXL Coffee Mix 17-in-1 gawas sa luya makabenepisyo pa ta sa uban pang mga ingredients nga naa diha. Munang sama na to og sa uban pa manginom nagtag kape every day og kana walay lain ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Alang sa EXL Makabuhay Plus, ako po ang inyong lingkod, ang nag-inusarang
7: Lady Batu.
6: Dagang salamat ng bonggang-bongga, balik ta sa atong tulumanon, imong tulumanon.
7: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.
6: Ning katawa kay na ako'y guest si Ken. Atong pakalitan og patambag. Pero before ana ang atong programa ang tambagi ko Lady Baton gihatod kanato sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Syempre ang kasaligan, kasandigan, protection sa atong kalawasan muwagtang na sa mga nagkadaiya nga mga balatian. Ang EXL Makabuhay Plus, ang atong EXL Makabuhay Plus dietary supplement mubatok na sa mga sakit sama sa diabetes, hypertension, cancer, arthritis, rayuma, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, problema sa baga, respiratory tract infections, dali nga pagtigulang sa physical, insomnia, pagkalimtanon, depression, UTI, constipation. Ang pag-inom kay ikaw adult gani, usa nga to sa 2 ka kapsula every day. Unya inadlaw or warm water ang imong pagaimnon 30 minutes sa dili ka pamukaon isip imong food supplement. Kung na kay sakit ka makabuhay, mas daghano na to ang pagtumar. Mamahimo na nang duha nga to sa 3 ka kapsula katulo sa usa ka adlaw. Unya inadlaw nga tubig hapon ang imong imnon or warm water dili bugnaw ha. Sa dili ka pamukaon, pwede ra sad nga after ka mukaon pero paabuton sa imong 1 hour. Gikan sa pagkaon, una ka mo inom. Anon, sama na kuguban pa, manginom kita everyday, mo na tong partner, para kita protektado, or ato ang mawagtang mga sakit nga nasa ato ang sistema, sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Huwag nga ito pag-inom mismo sa atong kape, ang all-in-one nga atong ginatawag, ang EXL Coffee Mix 17-in-1.

0: Hey, kamakabuhay! Welcome back sa atong tulumanon, sa imong tulumanon, ang tambagi ko, Lady Batod. Gaganhi ato na bati ang kinatibuk ang chapter 3 sa revelasyon ni Rakan. Again, wa pa mi end dito. So, karon lakbitan o gisgutan nato ang atong nadungog na drama kaganiha. But before that, ang pambansang reminder, eto na naman, ang pagpahiyom, ang pag-smile, dilikalimtan, laban lamang, and God bless us. Anyway, Rakan, kung basihan nato ang chapter 3 sa imong kasaysayan o sa itong mga suking tigpanubay di ating paminaw, nga kanon ay nagsunod yun no, sa atong tulumanon kung doon na maingunini nga matang sa sitwasyon karon mismo, well, ang ako ikasulti nga naaragid na to. Kanabitang mo desisyon ta sa angay. Unya, narapod na to kung ato rapo paundayunan ng usa ka tao nga atong gipalabi ang atong gibati nga gugma, bisagwa na tagirespetuhan. Ano bitaw, ato aragid gihapon na kay ato man ang gipili kung no, sa atong kasamtangan nga sitwasyon. Life is what we make it. Kung unsa nga atong kinabuhi karon, unsa atong sitwasyon, relasyon, nagpabilin man tadya, napugos man tadya, ang the fact nga nagpabilin ta, choice gihapon na to na, gipili gihapon na to na. Kay kita ba yagyod, no? Balik-balik na kung nga pagsulti, nga kanang kita mismo ang naghimo sa tong kaugalingong kapalaran, dili ang laing tao. Unsa man ang atong kasulukuyan na situation, pinipili natin yon. Napilitan man tayo, pinili pa rin natin na mapilitan. Parang ganyan. So, pag-abot sa relasyon ako nakatunan karong adlaw sa chapter 3 sa revelasyon ni Rakan, sa imong revelasyon, Rakan, nga okay ra gyud, wala daotan kun mo extend ta, mo pataas patas atong pasensya. Pero dapat po di ay, at the same time, naatay paghatag og kanabang ending or ultimatum or deadline or kung sa Tagalog pa, hangganan ng lahat. Dili nato paundayunan lang ang atong pagpa-extend o pasensya, extend. Kamo extend po ang pang-abuso sa uban. No, ana lamang, kita nga giabusahan, magpadayon ang pagpangabuso kung atong paundayunan ang pagpangabuso sa uban, bisan pa sa tao nga atong mahal. Kita gigihapon mo pili kung unsa nga matang sa kalipay ang nanato o kung kasakit man na, kalisdanan o unsa man, kita ang mumugna sa atong again kapalaran or destiny, dili ang laing tao, no? Kita man ang magbuot nato, nyadunganan nato nas pag-ampo, di ba? Anyway, kamakabuhay, sundan nato ang sumpay sa revelasyon ni Rakan sa musunod pang episode sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod.

Okay, kumusta, kumusta? May adlaw sab kanatong tanan, mahikala na sab kita sa atong nandang programa, Ang Mga Panid sa Kagahapon. Huwag kinilang gihapon yung higalas, Kuya Arn, magiguban ka ninyo. Sabay na usab sa paghatag o laing pagtagad sa laing tampo sa usa ka babae nga si Clarissa. Na lumulupyo kini sa Agusang Dilsur. Kumusta niya, Clarissa? Manghinaot ko nga nakakaroon, nag-aabang sa imong kaagi nga imong gina-share diri kanato. Di nagka-heart-to-heart sa cellphone, no? Manginaot ko, Clarissa, nga naagib ka. Kaya basin, malipat ka. Manginaot ko na ka, Clarissa. Okay, mahigala, no? Musbo na ko itong sinder sa kababae si Clarissa na taga-Agusan, sir. Pero sarili pa, kumusta? Kumusta ang tanan na itong mga listeners sa nagkalaing lugar? Labi na sa taga-Agusan, sir, nga ubay-ubay ko no itong mga listeners di ang dapita mo nga halos pod kasigaran na itong mga sinder nasa Agusan. Kumusta ito din ang itong mga users at itong mga produkto? Na sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Nagpabilin pa ba o naghantod pa ba karon naggamit mo sa atong mga produkto sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon? Basin inyo nagiundangan tungod kayo nahibalik na normal ang inyong kondisyon. Ang unang giundangan na ninyo, ayaw ninyo undang yung mga higala. Kung unsa'y nakaayos sa imo ha, dapat iminti na to siya. Kani atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, pwede ba tasano na kinininyo nga mao na gininyong kapihon sa matag-adlaw? Kay makatabang ni sa mga tao nga labi na kung walay relax, kulang sa katulog,

nga pouch nga naitatak nga 200 grams kay maunik pinakadako sa ato ah. Atong coffee corn gold. Yan apog kita igagmay nga 110 grams. Mauna siya atong coffee corn gold with malunggay and santon. Makatabang na sa mga taong kulang stulog, no? Nya, ay makabalaka kay wala na siya chemicals nga sagol nga atong coffee corn gold with malunggay and santon. Kaya na iuban ko nga kape ka nang muinom sila. Kuhaan ka nang mutukar lang hyper nila mahigala ba? Siguro na i-chemicals ana nga kape. Kung sa gisagol ni Ana. Pero kani atong coffee corn gold with balunggay and santon, rich in fiber na siya, antioxidant, anti-cholesterol, caffeine-free, sugar-free o pure good nga organic. Kaya ang mangustin, malunggay o mais. Makita ninyo sa pouch mga higala. Yung makatabang sabi sa mga tao nga maglisod sa pagbawas sa matag-adlaw, dili pwede nga dili kita makapagawa sa atong hugaw sa matag-adlaw mga higala. No, kay dili maayo ang resulta. Maapektahan ang atong tinae, magkabukol-bukol, magsamad-samad hantun nga malata mahigala. Madaot atong tinae. Mao na nga atong atimanon atong pagbawas sa matag adlaw. Bisan sa isa ka adlaw kay isa baka pinakaninot ka duha ba. Mao na nga paningkamutan nato nga mahimo nato na sa matag adlaw gita nga magbawas sa atong hugaw. Makatabang ang atong coffee corn gold with malunggay and santon. Og sa lain bahin usab mahigala, napod kita usa ka coffee corn purple. Kini atong coffee corn purple mahigala, nailha na kini nga superfood tungod sa taas nga anthocyanins content nga naa sa atong coffee corn purple. Sulayan po ninyo mahigala, mabati ninyo kung unsay naa sa atong coffee corn purple. Kini atong coffee corn purple, doon na usab kini daghang sagol sama sa mangustin. Nasa'y mangustin mahigala. Makatabang nga maayo atong digestion nga tungod ani, mahimong regular ang atong pagbawas kada adlaw. Dugang sagol mahigala na pag isa'y moringa o malunggay. Gawas nga makatabang ang fiber nga regular ang pagbawas, makatabang sa makontrolar ang blood sugar o bad cholesterol. O, diba? Dugang pagyong mahigala na pag isa'y guyabano. Makatabang sa digestive health, makatabang sa pagpaubos sa blood pressure o dunay anti-inflammatory condition sama sa arthritis. Napag-itsay dugang sagol nga asyetaba. Asyetaba mahigala makatabang sa pagpanunaw sa digestive problem. Napag-itsay barley grass. Ang barley grass mahigala makatabang sa pagkontrol sa blood sugar, makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol o makatabang sa digestive health. Napag-itsay spirulina mahigala makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol o makapalambo sa brain health. Napag-itsay sagol nga ampalaya. Ining ampalaya mahigala na hibalaan ninyo kung unsay mayong benepisyo nga ikahatag sa ato. Ah, nailhan ang ampalaya nga makatabang sa pagkontrol sa blood sugar level o makapaubos sa bad cholesterol o triglycerides. Triglycerides mahigala ha, hibalo mo, fats na siya, taba na siya nga nasulod sa itong lawas nga makontrol sa ampalaya nga naasagol sa atong coffee corn purple. Huwag na pag-idugang asagol nga chia seeds. Kining chia seeds makatabang sa weight management, makapalambo sa heart health o makontrol ang blood sugar spike. Busa aron makontrolar ang pag-spike sa imong blood sugar kung diabetic ka, magpabiling normal ang blood pressure kung high blood ka, matabangan nga mabawasan ang sakit sa arthritis tungod kay aduna kini anti-inflammatory properties o ganunay lantip ang imong brain function o regular ang pagbawas kada adlaw. Busa, sulay isab ninyo atong coffee corn purple with malunggay and santon. Ang atong coffee corn gold with malunggay and santon o coffee corn purple with malunggay and santon sab, ayaw ninyo himuag magic may gala ha? Ayaw ninyo ipariha sa sili kung pagpiga ninyo muhalang dayon. Mga 2 days, 3 days, diha na ninyo mahibalaan ang epekto sa atong ginashare ng mga product mahigala sama sa coffee corn gold with malunggay and santon o coffee corn purple. Pero kung gusto din yung epekto dayon mga 2 minutes paghuman sa pagpangapi, Turbo Max Coffee mahigala, tagtunga lang sa sachet, ha? Tagtunga lang sa basta first time ninyo, pero mudaga lang duha kadlaw, tulo kadlaw, pwede na ninyo hot doon ang usa ka sachet. Walay problema mga higala, ano eh? Walay yung mga side effect, kay pa-condition lang ni siya mga higala. Kung dili madawat imong kidney, kay nga no, kape man ni siya mga higala. Malapos-lapos na ni siya, pero muhatag yung energy. Kini atong Turbo Max Coffee, paminaw ha? Para sa mga trabaho ni, doon na kini mga epektibong sangkap sama sa maca vegetable root. Nailhan nga makapa-improve sa energy o stamina. Huwag na po gijay sagol

0: black ginger. Kasagaran ginagamit sa mga athletes para sa dugang energy, stamina, muscle function. Kung napagin siya dugang sagol nga tungkat ali. Kining tungkat ali mo pataas sa muscle strength o energy, ilado kini sa mga bodybuilding sports o usab exercise, recovery o stress o management. Kung dugang pa, napagin siya sagol nga red ginseng. Kining red ginseng makalikay sa stress o makahatag sa steady energy sa tibok adlaw. Ang red ginseng usab maka-active sa immune cells busa makapakunhod sa risgo nga dali matakbuyan sa sipon o respiratory infection sa maanang ubo. Napagin siya sagol nga panax ginseng o horny goat weed. Ang panax ginseng o horny goat weed pang pataas sa energy, mukumbati batok sa mental o physical fatigue o stress o usab mupagana sa imong mood o sa immune system. Distingira ko ninyo ang atong Turbo Max Coffee. Ang Turbo Max Coffee, ang kape nga pangpadugang sa energy. Okay, para ito mahigala, bisan pa man sa mga kondisyon sa atong lawas, mutrabaho ta, dili malikayan nga mubawas ang singot, unya pagpanarapo na to, malanghap na to ang bugnaw kayo nga hangin, di ganahan ta. Pero wala ta mahibalo mahigala nga makapanuhot na dito. Maoy hinungdan nga manakit atong kalawasan, hinungdan nga mabalda po atong trabaho pagkaugma, kay di man taganahan mo trabaho, kay sakit atong kalawasan, kinahanglan ta og protection nga makatabang sa to ang mahimong tuloy-tuloy atong trabaho kada adlaw, no? Kini atong haplas nga Orion Herbal Liniment Oil, may gala. Orion Herbal Liniment Oil, daghanay na tabangan ni ini, daghanay na kasulay og naka-testimony nga epektibo gyud ang atong Orion Herbal Liniment Oil labi na sa mga panuhot, panakit sa kalawasan, labaw sa tanan sa mga buntis, may gala. Nga dali ra ipakatawo ilang anak tungod kay wala gyud sila'y panuhot. Og nindot sabni sa inyo mga buntis, dili madaot inyong baby tungod kay wala siya chemicals, dili siya halang, pwede pud kayo sa mga bata nga bisan tagpila pa kabulan pwede haplasan ni ini. Mo nagingon nato kining Orion Herbal Liniment Oil, green ang sudlanan, globus green siya para sa tibuok pamilya gikan sa mga bata og hantud sa mga tigulang. Wala siya chemicals nga sagol mahigala, puno siya sa herbal, citronella, kakawati, acapulco, guava, luya, o himag, pure herbal, wala siya chemicals. Pwede siya sa mga katul-katul sa panit, allergies, o labi na usab sa mga bukol, o mga almoranas. Ang almoranas, may higala, pwede ninyo butangan ang gapas o Orion, dahil dito ibutang sa inyong lubot matag gabi sa inyong pagkatulog. Pwede ang mga kuto, o lusa, o kuyamad sa bata. No? Apuran lang ninyo, nya tapos putsa din sa usa ka oras nga salupin kung malukop na paghapla sa Orion ang buhok sa babay o lalaki, baka bisan mga lalaki basta kay naay buhok nga nagpuyo nga mga makahasol sa atong ulo labi na sa mga kaspa o balakubak. Kung wala matanggal sa inyong gina-apply nga mga unsa na din ha, hindi atong Orion sigurado pananggalo ng mga kaspa o mga balakubak. Okay, mahigala. Manginaot kong nasabta ninyo. Kung haplas naman galing para sa trabaho o para sa external parts sa atong lawas, no, makatabang atong Orion Herbal Liniment Oil. O dayon sa mahigala, napun kitay umaabot nga haplas usab. Ikaduhan na itong haplas, kining gitawag na itong Supremo Herbal Oil. Kining Supremo Herbal Oil, mahigala, wala pa inunay sa mga parmasya. Dili pa ninyo ni mapalit. Kaming pa siya, magpahibalura ko kung mapalit na kinininyo. Ha? Pero ako lang dahan i-advance sa inyo pagpahibalo kung unsay naa sa itong Supremo Herbal Oil. Para diritso-diritso na dahin mo, kahibalo naman mo. Abi ninyo mahigala, 25 na ni katuig nga nasulayan sa mga tao. Doon na kini mga epektibong sangkap sama sa panyawan, loya, dulaw, ahos, dahon sa bayabas, samuyaw, tanglad ug asunting. Oh, nasulayan na kini mahigala nga makatabang sa balakubak o kaspa tungod sa asunting. Kaya nga no, doon na kini antifungal properties. Matabangan usab nga dali maayo ang samad tungod sa hagunoy ug dahon sa bayabas nga sagol ini. O matabangan usab ang panuhot gumikan sa panyawan o dulaw nga naa sa atong Supremo Herbal Oil. Malibihan usab ang muscle pain o panakit sa lawas tungod sa luyang nga sagol ni ini. Pipila ka minuto, no, gikan sa imong pagpanghaplas, mabatian na nimo ang pagpanuhot-suhot sa paghahalang sa luya sa imong kaunduran, batio na dahil nimo ang relieving effect. Dili usab mo duol ang lamok ani mahigala kung sa higayon makahaplas kanini atong Supremo Herbal Oil tungod sa samuyaw nga sagol ni ini. busa kung panghaplas ang inyong gikinahanglan basta mapalit na kini ninyo usab sa inyong mga parmasya diya sa inyong mga lugar o butika. Supremo Herbal Oil masaligan sa mga higala. Okay, no? Magpahibalo rata kung mapalit na kini ninyo ang Supremo Herbal Oil. Napakoy uban pang mga product akong i-share sa inyo ha. Pero standby lang una. Gikan sa mga bata, handon sa mga tigulang. Ato sa sugdan sa paghatag o kinabuhi. Ang maong kaagi sa usa ka babae nga si Clarissa. Clarissa, mahinaot ko nga nakakaroon. Ano ay mong kaagi?
1: Doctor Lo! Doctor Lo! Doctor Lo!
0: Mga higala, na mga tao nga makaingon, nga murag nag-inusara ka, kay miabot ang higayon, nga nawala na kanimo ang tanan ba? Nga makaingon ka, bisan pag na mga tao nga nakita nimo sa imong palibot, pero para sa imo murag nag-inusara, mao kining kaagi sa itong sinder karon nga si Clarissa. Para masabtan yun ninyo mahigala itong tagag kinabuhi o gato sa ipabati ang mga awit nga haom niini.

0: Nancy! Nancy! Abli, sabi, abli! Nancy, abli, sako, abli! Larissa, anak! Abli, sako, abli!
1: Hupog na po ning tawhanan eh. Sa konso na ni ba, murag dili na ni maayo karon kang tawhanan ka.
0: Nancy!
1: Oh! Hupog na po ka?
0: Ay, kabalagan. Di man ta mangaway. Magpaabli lang ko. Di malika yan.
1: Unsa man kyo, dili makumplito imong adlaw kung dili ka makainom?
0: Balo na ka natin mga amigo na itong ha, manglibre. Tungod kay mayo maligit na sa ilalagay niya. Di po balikayin nga natay kwarta. Pakisama. Mag-chip in chip ta para pakisama ba? Sige lang, huwag may problema. Kainom ko muli ko diri. Huwag man ko mangaway. Ablihan lang ko.
1: Di ka ni kamuhunong na na yung trabaho ni mong si Hubog, Raul? Biyaan tagyod ka.
0: Ayaw po, day. Sige lang, day. Kinipon ako mga amigo li kauban sa trabaho. Hindi magkukabalibad, good. Eh, balabaya ka nga. Tungon ako mga amigo, nakapasok ko din ang trabaho. May gani din akong laga ni halos pagastuhon kay bago pa daw ko. Hindi na, sige lang, kay hindi po sila mga di mampug ko.
1: Kibali di ay, kung manghagad sila di, yung kakabalibad, ha? Magbantay ka sa ko, Raul. Basula na gini mong pagkabandungo ni mo. Sikag kalata niya ng inom.
0: Hindi na ko na yun. Sige na. Pakisama raman ni ato ba?
1: Pakisama, bito. Tanaw na to na yung pakisama ni mo sa imong mga kauban sa trabaho. Tanaw lang yun na to. Ma, nag-away mo? Na imong ama-ama ni mo nga di makumplitong adlaw kung dili mahubog. Pa,
0: Larissa, sige na tulog na dito kay kainom si Papa.
1: Ay, palabing si kainom pa. Kadaot din na sa imo pa.
0: Ah, di, sige lang kayo nag-inom dito pero na may pulutan. Hapin-hapin ba? Nanagaw na magamo.
1: Nabugdaw na lang ng sabong among gibili na sa imo ha. Ikaw ang tawhana ka. Magpantay ka sa akong tawhana ka.
0: Ano sa'yo ba yung bantayan ako, day? O ikaw, day, grabe sabi mo. Grabe sabi mo, Nancy. Igor kita, mahubog ka na gabi, eh. Huwag man ko magasto. Nasa'yo mo, chip in ko, pero di pagidawaton sa akong mga amigo kay gusto nila sila ra. Eh, kasabot sila nga, huwag pa ko'y kuinaratahan lumayo.
1: Bitaw, madaot o masakit kay ka na yung trabaho sa ikang kahubog. Pantay kang tawhana ka.

0: Pa, diyaray mong balon pa, oh.
1: Hmm.
0: Mura pa magkakubog pa.
1: Ay, ay, Clarissa. Ang Uber. Pero sige lang, ay problema. Kaya rin trabaho ni Papa ni Mo.
0: Di ka kakapuyan na ni mong trabaho pa nga. Mong trabaho ka nga ang Uber.
1: Ah, sige lang, okay na. Di ka na, doon ako. Danse!
0: Pag uli ni Mo niya ha, humog na pod ka.
1: Basta na'y mamam na ilibre, mainom good tagod.
0: Bitaw! Hinumdumi lang akong isulti sa mo ha. Mapulaan gani ko sa imong trabaho nga si kahubog. Aw, mamambitaw, mamambitaw.

makahimo di ka biya kay papa ma kung siking ana ngano dili man siapa hinungdan ga wala may anak mabito nga nag-adapt mi sa imo ha bata pa ka nalipay mi nga naka-adapt mi sa imo kay buutan ka siya na po hinoy bandlongon ay ning tawhanan eh di ba na siya ing ana sa una pero sukad siya nakatrabaho na niya yung gitrabahoan nakaamigog mga parahubog hantun nga murag natakda na imong ama-ama ni mo sige lang matabangan na nato magtambag si papa nga di na permiti maging ana ay ambot lang maminaw na sige na nagkatawa oo lagi dili siya mangaway kung pauli na kung hubog pero hasol ba na gihapon kung masakit siya kung saan naman lang ay nang tawa na sige lang yun maglagot gani ko piyaan ko lagi na kanya ang ako ma autirira ka imo siyang ubanan ay pag-ana ma oy grabe sa mong biya sa brengas amo ah aw dili gani ko makagwanta piyaan ko lagi na

0: Bay Raul. Uy, bay. Saan pa, uli na ka? Oo, oh, uli na. Ayaw sa pastilan. Nakadawag nga itong kauman sa number ba? Kadawag kong number? Oo, dakog-daog. Hapit jis. Mo ba? Nagsabot ng duha kanya nga. Ingnon ka. Para kilaw-kilaw ta ba? Subat ang aron tula. Dito silang balay. Mo ba? Oo! Bangka siyang inom ba eh. At to takaroon human sa itong trabaho. Sige. Upatrata. Si Binji. As Binji, di panganan ang bago ng trabaho. O ato lang amiguhon kay... Mura pong kaubuyon po ng bataan niya. Mura makisama ba? Ah, sige. Sige. Unya ha. Ay, sagdiritso ko libe si Mauli ka. Dili lagi ka na pa'y libre na na'y tinuwal na na'y sinugpa. Mone, plano na mo ganina. Kinilaw yun. Suba o tula. Chat-chat na yun. Ah, pula permenting hasang. O, sige, sige. Talaga nag-inom. Anse?
1: Ah, dali dong. Dali diri dong, Raul. Salot.
0: Ah, maayo kay waka masuko.
1: Ay, wala man. Okay na ko.
0: Ah, unsa ko na. Murang enjoy man lagi.
1: Enjoy ka nga nahubog ka. Nakadumdum ba ka sa ungisulti sa imo ha kung magsige nagihapon imong pagkaparahubog? Ngabiyaan ta ka?
0: Ah, di na ni mo kaya, day. Nancy, di nakakakitag lalaki nga pares ako. Ah, samang ka.
1: Pa, hubog ka?
0: Ay, hey, anak, Clarissa. Sige na, tulong na dito. Kapit na alas 11. Sige na. Day, Nancy, tulong sa ako, ha?
1: Ah, tulog dong. Kaya mo trabaho pa kaugma.

karong tawhan na ka. Bahala na mo ni Clarissa din eh. Grabe na gini papadlong ng tawhana ni. Ikaw ni bahala sa imong ama-ama, Clarissa. Bahala na ka. Mulakaw na ko. Nagtuo man siguro dili na ako tinudon. Kamaayon ni mong laki, no? Sa gunso na yung ka mag-inom-inom, pila na kahiga yun. Yung magkasakit ka, ako ang magproblema. Bahala masakit ka, basta kay wala na ko din eh. Hala, padayon sa imong kabuang, sige kay hubog kada gabi eh. Kay mulakaw na ko. Biyaan ta mo.

0: bung tak jang. Mula ko alam ay nagtikaw-tikaw sa kusina. Tulong pa siguro si mama. Mabangon ko. Si papa ka. Nakamata na ba ka? Nga mo trabaho ra ba siya? Wala man din si mama sa kusina. Andun ako sa kwarto nila. Si Papa rapon. Tulog pa si Papa. Sigurado tulog yun niya kay hupog man ni kagapigod. Pero si Mama, asa ka? Ma? Ma, asa ka? Ginoo ko. Wala na tiri. Milagaw lang kit si Mama. Pukaw na ko si Papa.
1: Sige, tuloy.
0: Pabangon pa. Bangon.
1: Ano man?
0: Nilakaw na git si mama. Wala na yung mga sinina.
1: Unsay milakaw?
0: Si mama milakaw na. Iyang gitino na iyang gipaymangno niya kanimo.
1: Nilakaw?
0: Iyang mga sinina. Wala na gani dito sa kabinet ninyo. Ang imuha na lang.
1: Asa ka sa paingon?
0: Maniwala ko masayon pa. Asa na tas doon paingon?
1: Nakarumbiyaan man ta niya nga. Di man ko mangaway.
0: Oo, naginom-inom ko pero di man ta mangaway, good.
1: Masa may rason niya yung tagibiyaan? Di ko matrabaho subayon ako. Basing narato niya sa mga silingan o
0: asa siya. Magubanda pa.
1: Lala, sige. Sige, Clarissa. Sige, pakanam na kayo maglakaw ta.

0: Wala ke. Dari terminal wala.
1: Asa na ito si mama pa?
0: Wala ko magtuo, anak na. Iya to buhaton. Tara, manguli na ta. Basinog, mabalik lang ka to, anak.
1: Huwag di na mabalik si mama. Magunsa na lang ta.
0: Mabalik to.

0: Wala pa yun mo pa uli sa mama ni Ma?
1: Wala pa.
0: Ikaw pa taroon nga lang.
1: Ikaw panggut pa si pabadlong sa iya mo na...
0: Huwag mo kung magpabadlong ba? Kanunsan mo kung nagpabadlong? Mauro ng pag-inom-inom. Matulog lang magpupugong pa uli. Di ba gumangaway?
1: Ay, alang gusto pa baka di ka mag-inom-inom pirmi kayo basin masakit ka? Mau siguro to yung hinungdan nga milakaw na lang siya para kung masakit ka, dili siya magkabuang kong katiman di asin mo, ha?
0: Say, sakit. Good naman na masakit.
1: Mau gani pa, basin nung muabot ang hika yun nga masakit ka, simba ko lang. Mau to mama na mahala na to.
0: Ay, sige-sige, mundang na kong inom.
1: Karoon pa nga, wala na si mama.
0: Basin mo balik rito.
1: Nali na pa man niya punta.
0: Ay, sa'yo mong sunan niya, Clarissa.
1: Nagtula kong isda. Kaya na kong dugay na po kang pauli.
0: Wala. Pauli kong sa'yo. Nanghagad gani sila, pero... kung yun na nga, na si Nancy, ina-ina ni mo.

0: Nakita na ko si Papa murag magulanon siya. O siya kalipay. Karon pa inon niya, gihimo nga wala na siya mag-inom-inom, nga wala na si Mama, nagpalayo na. Mibiyaan na diri ka na mo. Still ni si Papa. Maluoy sa tasi sa ginuktok. Si Mama! Bye-bye, nawag si Mama. Hello, Ma!
1: Oh, kumusta mo nga mahan din na nga? Kwanggol.
0: Mauli na, Ma.
1: Unsay uli. Kamura dang duha. Uli-uli si ati man ang tao nga mga parahubog, mga padlungon. Paiguan ni mo nga mahan diha.
0: Ma, luoy ba si Papa Ma nga nakita na ako murag magulanon siya? Murag nagbasol naman siya, Ma.
1: Basol lagi pag mauli ko diha. Inom na pod. Pahala na mo diha.
0: Ma, anak ba ya ko ni mo ma nakinanglan niya po ko sa imo, ha?
1: Ay, unsa ko nga pagkaanak ko nga wa man ka moagi sa ako, ah. Adapted man ka namo.
0: Bisan adapted ra ko ninyo, ma, pero giisip gyapon mo na ako nga tinuod nga ginikanan.
1: Ay, kalimti na ako. At iba na imong amahan ka, di naging kong pauli.
0: Ma, bisan para lang sa ako, ah.
1: Paningkamot diha, Clarissa. Paningkamot diha nga mabuhi ka. Ay kung damay-damay ang problema sa imong ama-ama diha. Bahala na mo sa inyong kinabuhi.
0: Si Mama sa boy.
1: Ako pa ba solo ni mo? Muingon magang si Mama po doy.
0: Di ba, maluoy po ka ni Papa?
1: Maluoy? Wala magang sa maluoy sa ikaw galing mo ng sikigkalata sa inom. Kanang tawhana masakit, yun ang tawhana na. May nang masakit siya nga wala po diha. Kadili o ganahan, muati man ang tao nga badlungon. Masakit ang tawhana na. Kaya yung mga barkada ngayong kauban sa trabaho, mga puros para hubog. At iba na ay mong ama-ama, Clarissa.
0: Ma, mauli na ma, magpaabot ni ma, ha?
1: Ayaw na mo pagpaabot.

0: Nanawag si mama ni mo kaganina. Unsa may yun, mauli na daw siya.
1: Awayang yun pa nga mapauli na. Dili na gidaw siyang pauli. Ako na daw bahala sa imo apa.
0: Ngunit di man siyang pauli. Pwede tawagan ni mo inahan.
1: Di na po siya makontak pa.
0: Mau ba? Stilan. Ako man tumanon yun, di nagyo ko mag-inom-inom lagi basta mapauli lang siya. Basta magtawag siya otro ha.
1: Oo pa.
0: Ipasalig na ko nga di na ko mag-inom-inom.

0: Dugay-dugay na nga wala manawag si mama. Hinoon mo rin na andan na po naman ni papa, pero dilimali ka yan. Nabantiyon akong kamingaw sa iya. Kumusta na ka si mama? Kumusta na ka siya? Asa ka karoon siya napita? Si mama, nanawag na po niya. Ma!
1: Oh, kumusta na ka rin, Clarissa?
0: Ano yung mas ipag-ipag-handom sa imo, ha? Nga upa-uli ka?
1: Ayaw na pag-asa nga upa-uli pa ko. Kumusta imo nga mahan?
0: Wala siya mag-inom-inom, ma. Sugan nga ikaw milakaw.
1: Karon pa. Maminaw.
0: Unsa ka na, ma?
1: Ay napagdahom mga upa-uli pa ko diha.
0: Hindi ka maluhoy sa ako, ma.
1: Hoy, dilita ka anak, ha? Dilita ka anak.
0: Bisa na, ma. Kaya ikaw may nagpadakos ako, ha? Giisip na gani mo nga akong mong ginikanan. Nga karoon, nilikon ni mo ang kulon nga sa anak-anak lang.
1: Anak-anak na lagi, pero anak ko ganahe. Tungod na imong ama-ama ni mo nga pulos.
0: Wala lagi mo hinom sa papa, ma. Nagbinuotan na siya.
1: Karoon pa, nga nanak ko'y lain.
0: Oh? Unsa, ma?
1: Nanak ko'y lain, lalaki. Nga kauban na ako kanunay. May ni kay buutan, dili mo inom. Mao ni siya akong kabiliban nga lalaki. Dili para sa imong ama-ama ni mga badlongon. Karon na may undang ang inom nga wala na ko. Dili para sa ning lalaki nga akong kauban na. Nga, buutan. Walay bisyo. O, oh, kalayo na ni imong ama-ama ni mo.
0: Mamaluoy po ka ni Papa. Magulanon yung kayo siya antod karon.
1: Bahala na siya sa inyong kinabuhi. Kainan, bitaw na ako nga. Di yung ka magmahay. Ako naghihimo. Siya ni bahala sa iyong kauglingon. Ikaw at timan na niyong kauglingon po.
0: Ako'y permente na katiman ni Papa, ma. Hantod nga mabalik ka.
1: Ay, napagdahan mga mabalik pa ko. Sige na. Babay na.

kalain ng wala inahin. Bisan toon niya, adapted ako lang ni Papa o ni Mama. Pero tungod kay gikan pa sa akong pangabata, ato sa akong pagdako, sila akong nakita. Manang nasa una-una nga ako kit silang mga gidikanan. Pero si Mama, ignore ako niyag bahala na ako. Antun pa rin karun, mawala yung kahiubos akong amahan. Kaluhoy po ni Papa. Namiswa na gid siya mag-inom-inom. Wala po din siya asawa.

0: na nasilain.
1: Oo, pa.
0: But pasabot nga di inagin siya mabalik.
1: Siguro pa di inagin siya mabalik.
0: Taon-taon na siya nga nagpalayo ka na to.
1: Labi na karon nga na siya katipon daw. Buutan daw kuno kayo, pa. Pero buutan man ka pa. Ang kinaramay mong pagkaparaidom.
0: Niundang na kong inom, anak, Clarissa. Niundang na kong inom. Kinamasin mo balik pa imong inahan. Pero dili naman di ay. Lisod po kanon na akong mag-gool.
1: Masibot pa sa puti mo pang balik na pagkainom-inom.
0: Walay mawala sa ko, ah. Kaya hindi ko mugasto. Libre hon ako sa akong mga kauban. Napay mga kauban akong ulit tao. Sige. Bahala na siya. Na naman kay iyang katipon nga lalaki.
1: Oo, paingon niya. Nana daw.

0: Clarissa, anak.
1: Pa?
0: Dali sa day. Initis huwag tubig, Debbie. Kay, lain ako tiyan, murag sa gunso naman ni nga si Gigapdos.
1: Mao na ni resulta sa imo pagkaparainom pa. Imbis di undang na ka, nibalik ka.
0: Wala ko ganay. Tungod kay nanay ka, ipon sa imong ina-ina ni mo. Sa may pulos pa na ako nga, wala ko mainom. Imbis di undang kong inom, tungod kay basin mo, balik na siya. Nanaman ni siya lain, matod pa ni mo.
1: Oo pa.
0: Ilingaw na lang ni na ako ang kaugalingon, Clarissa. Ay.

0: di kamu trabaho pa?
1: Ah, dilisa Clarissa. Sakit yang unti hampir mimpi.
0: Magpatsikap ta pa?
1: Oh, sige, sige, magpatsikap ta.
0: Para may bala na to pa kung si mong tiyan. Yeah. Para may bala na to kung sa po yatong paliton nga tambal.
1: Ah, sige. Magpatsikap ta.

0: Dok. Unsa ikon sa akong amahan, Dok?
1: Oh, dali, diri, day. Asa mo itong amahan?
0: Tuwara dito, Dok.
1: Dali, diri. Kaya nagpahibalay mong papa, ha?
0: Kaya nga na, Dok.
1: Mag-uol na siya.
0: Kaya nga today, Dok.
1: Nanay liver cancer imong papa.
2: Okay, mahigala sa dili pa nato ipanayon, no? At usang paminaw ng mga pipilang ka mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon.
3: Unsa imong hangalan, nay? Og taga-asa ka?
4: Ako nga lang si Alejandrina Mahmitano, taga-Pamansalan, Diwan, Dipulog City.
3: Unsa imong hangibati sa una, nay, sa wala pa kakainom og Capricorn?
4: Kapoy, kaayo kong lawas. Unya, dali na pag kumasakit. Kana siya, nag-inom na din po anong Capricorn. May na akong tulog, then akong hugaw po, may po, then taghanap po sa ingihi.
3: Sa ato pa na, doon ay alibyo ang paggamit ni mo sa kape. Nindot ang imong hang tulog, nindot po imong bawas.
4: Dayon ang kaming Capricorn, nindot po kaayos siya. Akong paminaw, hayahay na akong lawas ba. Na niya, karon muragani po din ko na. Muna ginangadili, yung doon ako magpakawana kay kanang na ang magiganahan man po ko.
3: Thank you, kayo. Okay, na, o, padayon lang yun ta sa paggamit sa ato ang Capricorn Coffee. Daghan kayong salamat.
4: Sige, salamat. Salamat po sa inyong pag-ari.
2: Okay, may galang mo itong testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mahigala, no? Hayon ninyo palambya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee, makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag Capricorn Coffee with Malunggay and Santon, mapalit ninyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Ano pong testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
5: Okay sir, nakagigunay tanga plus.
6: Kuan kayo, ganang Orion Herbal Oil na siya.
5: Mm-hmm.
6: Ako na nga si Jared. Kuan mga kaduwa ko kung basketball ba niya. Kini siya na pamatunan gina ako nga maayo gyud siya sa lawas kay before ko magduwa o humagduwa mo gyud nga akong gamiton. Matawaan nga ko sa mga kauban dito kay ako raw nga ibatanon nga mga plus.
5: Orion Herbal Oil mo gamit.
6: Orion Herbal Oil pero was lagi ba sila ra pilo kay ngano ako raw ang puyway pamaol kada ko maguli. Sila puro sila aray-aray mata nila og ma wa gabuntag wa na puro la pamaol.
5: Oh, ang imo way panakit sa lawas basta Orion Herbal Oil gamit.
6: Wala problema.
5: So, imay recommenda sir nga ang Orion Herbal Oil, the best sa mga nag-sports.
6: Why, problema. Tested and proven din kayo ang Orion Gym. Palit na mo, Orion Herbal Oil.
2: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, parahin ito sa mga testimony mga higanda, labi na sa ito ang Nerviplex Syrup.
7: Nangita ko vitamins na makagana sa pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka basis na kong pagpainom aning Nerviplex Syrup, nakita na ko nga ganado na siya sa pagkaon karon. Nung narunda, nagid siya. Na ako'y ipainom niyang vitamins sa una, pero kung sakit man yan, tiyan, hindi siya muangay. Mayo ang efekto aning Nerviplex, ako na dyan siya i-maintain sa akong mga anak.
2: Karon napod gyapon tayong Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule. Mao ni siya. Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule para sa mga higala nato nga nawala ang gana sa pagkaon. Sama ni lolo ug lola, ate ug kuya, mama ug papa tumar sa Nerviplex AA or Appetite Enhancer Capsule kay naa ni siya gitawag nga Boclizen ng pampagana sa pagkaon ug makatabang pod ang Boclizen sa pagkatulog. Napod ni siya gitawag nga B-Complex para sa himsog nga kaunuran ug kaugatan. Pwede sa mga 13 anyos kung nawala ang gana sa pagkaon gikan sa 13 ngadto pataas, no? Sa Nerviplex AA mo balik ang gana sa pagkaon ug gusto kang mo-relax, makarelax ka. Mao na siya ang Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule. Para po sa nag-agwanta sa mga tusok-tusok, mao na ni gitawag nga nerves neuropathy tugod na kay nadaot ang mga kaugatan gumikan sa taas nga pangidaron o di baka tungod sa diabetes. Makatabang nga malibyuhan ang imong problema, pinaagi sa pagmintinar og inom sa B40 ang high dose nga B vitamins o kung mao nang binuhod og tusok-tusok ang problema sa inyong tilt og kining kamot, B40 na kana ha, ay mo pag-agwanta ato na sa inyong pharmacia. Og diri po ta sa atong Megacar Soft Gel Capsule. Ang Megacar Soft Gel Capsule adunay siya 1000 mg with EPA 360 mg, DHA 240 mg og vitamin A 20 ayo. Sa mga edaran nga senior citizens, makatabang ang Megacar Soft Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango or Alzheimer's disease. No? Paminaw niya na mga nanay tatay, makalambo po ang Megacar Soft Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA malikayan ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o ngadto-ngadto sa pagkabuta. Oh, delikado biya mga higala. Lisod na kayo nga wala natin pananaw diha, no? Looy kayo ta diha. Masampingan nato atong kaugalingon. Mga nanay, mga tatay, makatabang po ang Megacarsop Del Capsule nga muligon ang kabukugan o mga juwen aron malikayan ang osteoporosis o arthritis. Mauna ang Megacar, makatabang na kanyo. Uban pang mga benepisyo sa lawas, makatabang po ang Megacarsop Gel nga ma-prevent ang breast cancer, colon cancer o prostate cancer. No, delikado ng mga cancer-cancer may gala. Kung gusto ito makalikay niya ng cancer, i-maintain ang pag-inom sa Megacarsop Gel. Bisan sa usalang kadlok o sa kapsul. O makatabang po ang Megacarsop Gel nga mabawasan ang fatty liver ni adtong non-alcoholic fatty liver. Makatabang po ang Megacarsop Gel nga makunhuran ang pag-atake sa hubak o asthmatic attack sa mga hubakon. O mga hubakon ha, mag-Megacarsop Gel para dilip mo atake ang hubak. Makatabang po ang Megacarsop Gel nga regular ang oras o hinanok ang pagkatulog. Tungod kay kung taas ang omega-3, taas po ang melatonin or sleep hormone sumala sa pagtuon. Busa ang importante consistency is the key, meaning nga imintinar og inom ang Megacarsop Gel o sa kakapsula kada adlaw aron inyong makuha ang tanan benepisyo. Hinumdumi, Megacar, dagang health problem ang itikar. Og diri punta sa atong Ferbite Capsule. Ang Ferbite Capsule mahigala para sa mahigala na to nga nawala ang gana sa pagtrabaho, gamay nga trabaho, daling kapuyon. Dili na pwede, no? Maglipong-lipong niya, tapos luspad tanaw, dry tanaw, labi na babae, pangit kay tanaw, no? Ayaw kalimti, kung naakan niya ang problema, magmintin og Ferbite Capsule sa matag-adlaw, ha? So sa kadlaw, kaysa lang niya pun. Aron mawala ng kadry, mawala ng lipong, luspad, o mubalik ang kakondisyon. Ang tanan at mga product mahigala mapalit sa mga parmasya o butika nga dool sa inyong mga lugar.
0: Kaya nga to dedo?
2: Nanay, liver cancer imong papa.
0: Liver cancer?
2: Saan taman? Ngamaw na mo ginaiya.
0: Doon ko lang nila yung pagya, dok.
2: Wala na.
0: Kinuha.
2: Isaac Banay, paabutan lang nato siya nga mubigay na. Kay pila na lang kahigayon, mutalikod na siya di akanimo.

kontak sa manis mama, oy. Huwag akong tawagan, dili ko makakontak. Iya, siguro ginaupang yung cellphone. Kung sa'yo mo tawag, ako tupagon, pero ako dili yun. Inis mama, para makaibalo sa sitwasyon ni papa.

0: Ay, kapoy, Clarissa, sa kita kung tiyan.
1: Papagkawa na ng lugaw pa, oh. Sige na pa kayo magkutrabaho ko. Di pa magkakatrabaho.
0: Umawala na yung sakit sa kuntian mo rin kanunay gasool ba? Mabalik rong trabaho, day. Pasensya kay day, hangay ko sa trabaho. Ha?
1: Sige lang pa. Lisod pong di ko mangitag pagi nga makatrabaho ko pa para sa atong kinanglanon din sa sa balay. Sige ka, on saan yung lugaw? Oo, nakumutla ka. Sige na.
0: Ando na ka.
1: Kasi dilini mo na kaunon.
0: Kaunon na ako ni.
1: Sige pa mo, ando na ko ha. Kambing ka rin niya. Tumaroon naman ng tambal.
0: Ah, sige. Ah, okay.

Nang Suping, di lagi muntir sebelah. I die. Dari Clarissa, nakita na mo imong amahan migawas. Nya si Dut-Dut sa yang tina pirting lus parah. Asal papa na? Day, gitabang na mo imong amahan sa tumasilingan. Gilahungan pa nung dito sa taas. Sige na siya, nga luspad na kayo ba? Pero ipangita ka niya. Pero kay trabaho man lagi ka mo na nga. Si papa ka na nagigda diyan nang? Oh, among gigawas yung higdaanan para diya sa maplastar. Ang sa papa nang? Day, wala na siya, day. Pero gawa na ganyan magwantang kasakit sa iyang gibati sa iyang tiyan. Patay na ang papa na. Patay na, day. Grabe niyang dot-dot. Ikuan pa na mong init. Ipainom na mong ininit. Wala yun. Anton, minga nga yung baba nga 13 los para. O na nga. Ipiyong siya, day. Niyamatod pa ni Manong Dodoy ni mo. Nga yung giagak. Pero ni Kwirdas ba nga nabugto? Totoon, milot ay ang imong papa. Pero gusto ka niya nga, maistorya ka ba? Trabaho pa mong gugulang. Sinatuan dito, talawa siya.

0: 爸，你不要给别人爸。Aku dah lang menginu suara kaya wala na si mama.
1: Kalit naman ka ganina dahil nakita na mo dahil na nagpigit sa kasakit imo nga man sa iyang tiyan. Nigawa siya. Kaya mulakaw siguro siya niya at tuon siguro ka. Natumba naman siya mo itong gidali na mo. Yan, pagbangon na mo, nagtinga siya. Mo na nga, ako siyang giagak.
0: Nung dutoy, salamat sa inyo, no?
1: Pero wala kami nahimo. Kaya pag-agak nung sa iyo, mulag na kwerdas nga naputol.
0: Kito.
1: Patay na dahi siya, dahi. Yang imong inahan. Sinansiyo, di ba niyo pahibalon?
0: Tawagan na ako siya. No, pahibalon na ako nga wala na si Papa.

0: Tawagan ako si Mama, mas ipakuntag na lang ako siya. May doubt ko mga makuntag ka. Tawagan ako. Salamat na, Gring.
1: Hello.
0: Salamat mga nitubag ka.
1: Oh, kumusta na mo diha?
0: Ma, si Papa patay na.
1: Unsa? Ngano namatay mong amahan?
0: Na liver cancer siya, Ma.
1: Daan para gid na ako lagi. Mo na resulta. Mo na milakaw ko kaysa mag-antos ko sa iya.
0: Manili ba ka mo ani? Bisan lang sa haya ni Papa.
1: Dili pa ko pwede nga magawas-gawas. Kay bago pa ko nga nakatrabaho. Naimitabang ka na ako nga makatrabaho ko. Tulo pa lang ko kaadlaw sa akong itrabahan. Dili ko pwede nga magawas-gawas o magbakasyon-bakasyon baka. Ipapahimutang rin na yung amahan. Ibalo ko na tabang na yung mga silingan niyo diha. Ay napagpaabot diri ka na akong amuan ako. Kung kanusa ka na ipahimutang yung pateng lawas. Kamu na magpunto.
0: Muto sabot ni mo ma, baliwala lang si mo ha?
1: Usa pa man ako na. Mabuhi ba na man ako?
0: Misalan sa katapusan ni mong pagtanaw kay Papa.
1: Ayaw na paghunaw na niya ng katapusan-katapusan. Di na kumuan ha. Kamu na bahala sa pagpahimutang sa pating lawa sa imong ama-ama ni mo.
0: Kaluhi sabi ni Papa ma.
1: O, nagkayo na ako kaniad to. Bigid siya magbahay. Kaya ako na siya kitahimang noan. Nga muundang kong inom, pero siya igibuhat. Sige ka pong inom. Muna ni resulta siya yung pagkaparahubog.
0: Kaluhi po ni Papa, mamisa na lang sa usakay kayon nga makita ni mo siya.
1: Wala na ko'y panahon, na ako'y trabaho. Para sa akong pamilya. Swerte na ko nga, nakita kong lalaki nga. Buutan yun. Walay bisyo. Dili susama sa imong ama-ama ni mo nga. Bista lipay na mga nakabaton may anak-anak nga ikaw. Nag-inom-inom na pwede nung toon hinoon. Ah, bahala siya. Ang tanawa ka ron. Huwag ko masayop na sakit. Ay napag-asa nga mo anak ko. At timanan ha. Hantod nga malubong.

0: Dahil Clarissa, tanaday.
1: Oh, anong masunod na korono?
0: Eh, ito anong mga tao sa Kenan, oo. Ah, napahimutang naman imong papa ni mo din, ha?
1: Paano namin pa? Huwag ako usap, ako nalang mga inusara. Panawi ka upan sa balay. Pagkamingaw na akong palibot, wala pa si mama, wala na saan ka.

0: Magluto na ako. Si Mama. Ma?
1: Oh, napahimutang ng patay ang lawas yung mong amahan.
0: Oh, matuan na. Kumusta ka diyan, Ma?
1: Oh, malipayon ako sa kung tinuod yun yung pamilya. O ikaw, paningkamot na lang din, ha?
0: Aminin niyo, Ma. Ano yan ang inusara na ako? Nang inusara ako kayo, wala na ka. Hanto si Papa, wala na, Sab.
1: Tama na, Sab, nga nakatabang mi si mo, ha? Mibiya man tuod ko kanimo, pero mantigo na ka mo at timan si mong kaugalingon.
0: Makinsa kong tinuod nga, idahan.

0: Kumbog ayon na pag-asa nga mo pauli pa ko kay magkita kita. Pili magutang igano. Adapted ka lang namo.
1: Pero ikaw kung gituan ngayon na hanggapon ma.
0: Ah, ingana ikaw lang ipapunto pero wala na'y problema para sa ko ah. Kung sa imong himuon ni na, wala ko'y labot. Di nata mag-nilabtan na eh.
1: Mut pasabot ni mo mga. Kung sa'yo mahitabon ako, diri, baliwala lang sa imo ha.
0: Dili man tayo ano, God. Nag-uban lang sa dagang katuigan. Pero wala kang gikan sa akong sabakan. Ang kini mga bata nga diyan sa ako ah, uban akong bana, gikan gin sa akong sabakan. O niya, di ang priority na ko sa ilaha.
1: Tingin ma.
0: Huwag paningkamuti nga masis na mo na si Lilibet. Monitino di mong inahan.
1: Oo. Kung wala dinaginay ka, ba't yunong kami ingaw dili sa ako, ha?
0: Kalimtin ako. Dili kita igano.

Lilipit, distingan ako eh, naka-online. Pitanaw na ako ang yung picture. I-search ako sa Facebook eh. Murag mao ni akong inahan. Pero na yung anak niya nga tulo ka buok. Siguro pa niya yung bana. Tawagan ako.

0: Nagreg. Mahinot ko ang tubangon.
1: Hello?
0: Hello? Ma'am?
1: Oh, ang saya to.
0: Ma'am, ako si Clarissa. Ikaw ba si Lilibet?
1: Oh, kay nga no.
0: Na ba kay nahinomduman sa una? Nga na kay gipaadap nga bata, babae?
1: Oh, kay nga no.
0: Ako si Clarissa. Nga imong gibilin sa ilan mamanan si Papa Raul.
1: Clarissa?
0: Kumusta na ka ba?
1: Nanakot pamilya po.
0: Ma, pwede ba makikita sa imo?
1: Aniya kami sa Manila.
0: Kalayo pa di ay. Manganuhin mo magong iatag. Ilan ni Mama Nancy yung kay Papa Raul? O patay na si Papa Raul?
1: Patay na si Raul?
0: Oo. Nagbulang sila ni Mama, may biya si Mama Nancy sa abaw ah. O karoon nag-inusara na lang o.
1: Maglisod na ko sa pagkuhan sa Imoha. Kay di amis Manila. Tapos pulargahin kong laing nasod. Para ikasuporta na ako sa akong mga anak na eskwela.
0: Wala ba kay plano makikita ka na ako, Ma? Wala ba?
1: Ay, paningkamot na lang diya. Total, dako ka naman. Ay, napagunaw na nga. Magplano pa ka nga magkita. Ita. Kunya ikaduha. Wala ko magbanha sa akong bana nga na ako'y anak.
0: Nga no, Ma?
1: Wala lang. Kung matingala siya, magkita-kita. Naon sa nila'y kasulti. Mahadlo ko ba si magkagubot among pamuyo? Busaay na lang pagdahom nga magkikita po ko sa imo.

Monigingon ko yan nga wala na ko'y kakampi. Akong amama, may pano na silang kalibutan o akong inahan na nila yung pamilya. Huwag ang tinuob na akong inahan. Na yung pamilya nga iyang giatiman. Huwag wala na siya panahon dirikan

Kay naglimod siya nga nasa yung anak walay lain ako sa iyang ikauban nga iyang bana karon. Hantod karon Kuya Arn, nagpabilin ako nga nag-inusara na may mga kauban sa trabaho, pero lahir agad nga nakas balay nga ikaw rin nagpuyo. Kaya salamat Kuya Arn, dahil ako utaman ang iyong magtatampo, Clarissa. Ilang Clarissa, ayo pagpakwas paglaom. Kung unsa man imong kagool tungod kay ikaw ra isa, naray mo abot sa imo. Kung unsa ka karon ka magulanon, mao pud imong kalipay. Ana ay pagpakwas paglaom Clarissa. Daghang salamat Clarissa sa imong pagsalig ni natong programa Ang Mga Panid sa Kagahapon. Og mahigala inyo kalimteno ang atong mga produkto gikan sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Kung sa ato pod nga Coffee Corn Purple with Malunggay and Santon. Kung kape naman galing ninyong gusto mahigala sa Matag-Adlaw, Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. O kaha, istingan po ninyo ng Coffee Corn Purple with Malunggay and Santon. O sa atong Turbo Max Coffee na pangpadugang sa energy. Basta first time pa mo mainom aning Turbo Max Coffee, kinahanglan tunga lang sa sasasya inyong timplahon. O, nalabinosab no sa atong Orion Herbal Liniment Oil ang haplas nga para sa tanan, ikan sa mga kabataan hantun sa mga dagko. Orion Herbal Liniment Oil. O sa atong umaabot usab nga Supremo Herbal Oil. O labinosab no sa atong Nerveplex Syrup, ang kumpitong vitamina, mga inahan, ay kalimtihan yung mga anak ng mga elementary in Nerveplex Syrup para sa ilang pag-eskwila. O sa atong Nerveplex AA Appetite Enhancer Capsule para sa mga taong nga nawala ang ganas pagkaon. Gikan sa 13 anyos, kung nawala ang ganas pagkaon, pwede ka mo take na ini, ha? Sa atong Nerveplex AA Appetite Enhancer Capsule. O sa atong B40, ang high-dose nga B-vitamins. Kini atong B40 mahigala para sa nakasinati di tusok-tusok sa tiil o magbinhod nga kamot o tiil. Murang nga mangusi, mahigala, kalitan ka. Malibyuhan na o batambalan sa kada adlaw niyong pag-inom sa atong B40 capsule. O sa atong Mega Car Soft Gel Capsule nga dagang health problem ang itikar. Maliguna yung kaugatan, pinagi pagmintin sa atong Mega Car Soft Gel Capsule. O sa atong Fair Bite Capsule para sa mga taong daling kapuyon magtrabaho, no? Nya maglipong-lipong, luspad-tanaon, mag Fair Bite Capsule. Itabang kayo na sa inyo atong Fair Bite Capsule. Okay, may galad. Dagan kayong salamat sa inyo. Makanunayang pagpaminaw. Kini si Kuya Arn, ang inyong Dr. Love. Ingon, bye-bye. Dr. God bless ka na itong tanan.

0: na ka ba'y mga panguntana may tungod sa balatian sa imong kalawasan? O di ba kaha, kapamilya, o amigo o amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian? Isang guni o paminawa ang diskusyon o gingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahimtang sa panglawas, kauban si Kuya Franz o Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahimtang sa panglawas.
1: Hello mga higala, welcome na po sa atong programa. Kini ang inyong higala sa kahanginan, si Buttercup. O always nga, kauban na to ang ato ang pinalanggang doktora, si Doktora Joy Bantilante.
2: Yes.
1: Hi, Dok.
2: Hi, Ma'am Buttercup. Hi sa itong mga listeners. Shout out sa tanang mga taga Mindanao o Visayas nga mga naabot sa itong program.
1: Mag-atoy panghinaot, Dok, no? Nga anaa sila sa maayong panglawas. Labi na gyud sa atong mga mamiminaw nga mga nanay ug tatay din ha.
2: Sa atong mga lola ug lolo.
1: Yes, so mga ate ug kuya.
2: Yes.
1: Bisan pod sa mga kabataan din ha, Dok, no?
2: Mm-hmm.
1: Taba kay mamati na to ani mga orasaha or naa sila sa eskwelahan?
2: Nayuban siguro.
1: Ang kato na nga absent. No, katong mga naagi pang bati sa lawas, di ay no. So, dili kita dapat mo eskwela, kaya naatagi pang bati. Labi na nga, medyo makatakod, no? So, watch out mga inahan. Dili na to peskulahan ng atong mga anak din ha, para dili pod makatakod. Labi na karon sa panahon na to, Dok, nga sige na lang pong gaulan. So, more dayon ta sa mga sipon-sipon o mga ubo-ubo. Okay.
2: Mm-hmm.
1: Unya, atong gipahinaot ang tanan nga naagid sa maayong panglawas. Maura dyan na ang ato ang siging gipangayo sa kahitasan nga doon na tayo maayong panglawas.
2: Yes, tinood na, Ma'am.
1: Mm-hmm. Malang nabugnaan.
2: Sa hindi yun na malikayan nga na magsakit yun ba?
1: Mm-hmm.
2: No? Okay. May time nga ma-expose ka. May time nga maka-trigger ang mga environment. Tinanabitaw.
1: Mm-hmm. So, kuan na edok, no, di kita malimot mo invite sa atong mga mamiminaw, no, sa gusto nga mo join sa atong program, palihog lang mag-message sa atong hotline. Ang atong hotline number is 0909-304-8924.
2: Yes. O, pwede po sila mag-message sa ato ang Facebook account na Doc Choi, no? D-O-C space C-H-O-I.
1: Mm-hmm. Salamat kay Ana Doktora, no? So, sa walay paglangan, mabasa taan nga ito ang una nga texter sender diri sa atong hotline. Ingon siya sa iyaang cellphone number sa last 4-digit nga 6485-0946. Ingon siya, good PM Doktora, as lang ko unsay angayng tumaron kay mubanhod man ang akong batiis ug maghawoy.
2: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Kana lang, Dok.
2: So, sa itong mga patients diha, no, nga naigibating ang mga banhod or hawoy, pwede gid sila mag-B-complex, no? Ito ang B40 nga high-dose B-complex is okay yung gaya na siya imno nila, no? Pero siguro, mas maayigid po nga magpa-laboratory sila, no? Kay basun lang na sila yung mga peripheral arterial occlusive disease, no? Makita na diyan, ako labi nag mga tagas sila mga cholesterol, tagas sila sugar, taga sila o ganang mga sahay, mag-ngul-ngul kung taga sila uric acid. So, while mag-take sila o B-complex, mas mayo pa siguro nga magpa-work up.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. So, ganang pagpanghaway-haway, no, di ginato malikayan, ilabi na mga swatag mga bugat. Or kanang kuan, Dok, tinudo po na, Dok, no, nga kanabit ang gikan sa bugnaw, tapos mukubot na po dog init, balik na po sa bugnaw. Usa ba na siya, Dok, nga mabati po tag-haway?
2: Murag dili raman siguro kay wala ko kakuan ana nga kanino na nga pasmore na na. Pero dili gyud angay dapat kung gikan kag init nga modiretso kakuan sa bugnaw, di ba? Pero mobay yon pataw ko pod nga ngano man if ever kana lagi mga athletes, no, labi na lang sa mga Amerika inighuman sa ilang sports diretso na man shower
1: lagi,
2: no? So dili lang pud siguro diretso, no? Kaya katong ako sa una nga murag nag gym ko, murag mo pahulay sa ka, no, haron mo relax imong muscle, ayha siguro ka maligo, no, inana siguro
1: kay kanang mga kuan, Dok, ba mga nag jog basa kay sag singot din lang bubuan nila ilang lawas og tubig, okay ra kay sila, Dok, no? Or unsa na siya mga kuan na
2: basin lang siguro para mawala ang kainit sa ilang lawas, inana. Pero umang ko'y na kuanan po nga scientific nga kuanan na, Ma'am.
1: Bitaw, Dok, no? Mm-hmm. So, insakto na good nga. Mag-B40 lang kita per me, no? Either mabasa or madili, inana, Dok. Nag-maintain na kita sa ato ang B40 nga B-complex.
2: Yes, sa ila sa more numbness na siya, ma'am.
1: Aha. Oo. Pero kung wala gibati ng mga numbness ana dok, pwede gihapon ta maka-maintain, di ba? Every other day.
2: Pwede ra man pud mag-supplement actually kay ang ato ang pagkaon karon dili man ana nakanindot compared before, no?
1: Mm-hmm.
2: So dili na gyud ana ka nutritious ang mga kuan. So angay na gyud kay nga mag-supplement ta. No, labi na kung natay ipamati.
1: Mm-hmm. Salamat kay na doktora, no? So at least na aware ang atong mga kahigalaan din ha, no? Nga kung na natay gipang pamati or wala pa, mas maay na gyud tay food supplement. Dayon, kung magkape man gani po da ita, balika na to, no? Ang bahin sa kape, ang coffee corn, mas maayo kayo organic siya. So safe good siya sa tanang edad sa gusto nga magkape, di ba? Mm.
2: Yes.
1: Okay, dayon. Ubanan na to sa tong haplas mga higala. Kay kanang numbness, nagiskot man tanog, mga paminhod. So gawas nga mag B40 nga, B-complex, na atong imnon, mas maipod mga haplas ta. O usan na ni Ana sa atong i-haplas, ang atong haplas nga Orion oil.
2: Mm-hmm.
1: Okay, di ba, Dok? Sige, yes. Pong kag-maintain sa atong Orion, Dok, or wala na? Sige, pong kag-haplas na, Dok, na kay Bation ba sa inyong balay?
2: Oh, magabi, mga haplas man jugo ka nang nai halang-halang. Ako na isagol-sagol sa mga halang-halang kay. Uh-huh. Yan na, kung halang po.
1: Okay, then nindot din kay ipatong ang kuan, Dok, no, batiis na to, medyo maghaway.
2: Mm-hmm.
1: Ibati ba kag-haway sa imo mga batiis, Dok, gikan mag-rounds, mag-duty, ana, din ha, sa hospital?
2: Siyempre.
1: Mm-hmm.
2: Naginay na, ana, you know? So, kapuyon biya, siguro ka, siguro kang magtindog, sige, kapuyon biya, pag siguro ka. Ikaw, ma'am, sa imong pag-jogging, ma'am, musta man, ma'am?
1: Lami kayong feeling, Dok. Init kayong mga batiis. Actually, dili mong kumujag. Walking lang gid siya, pero kanang kuan siya ba, brisk. Brisk walking. Tapos, pag uli, ana, mo na siya, manghaplas kog urayon sa mga batiis. Mm. Oh, then, ihang lang po dahil gamay. Kaya nga, no, daghan na kayo kong varicose.
2: Yes.
1: Okay, na. So, mo na to, no, sa ato ang text resender karong adlawa. Salamat sa imong pag-join. Wala ga-mention kung asa ka nga lugar. So, shout out na lang kung asa ka, no, asa imong lugar karon. Mm. Shout out sa tanan nga na nga na mati. Ilabi na gid sa ato ang mga suking tigpaminaw, no? So, dali na po ta, doktora, sa atong ikaduha nga text resender. Ang last four digit kay 9449 sa 0961. Ingon siya, good afternoon, Doktora and Buttercup. Manguta na lang kung unsay maayong imnon kay musakit man ang akong mga braso kung mangusog. Ang iyang mga muscles, Dok, manakit kung mangusog.
2: Mm. More on, kuan man siguro nang iya, kanang mayupati, meaning nag-weak ka ng iyang mga muscle or mm-hmm. na siya kuan.
1: Mm-hmm.
2: Siguro, wata ka balupod sa iyang trabaho. Huwag ko siya mag-mention, no?
1: Mm-hmm.
2: So, basin po siguro gamit kayo ang muscle, ang mga extremities, gamit kayo. So, expected man dyan na siya nga magulngol, no? Sabi na kung laborer kayo ka, no? So, ang uban na is mag-take mga pain reliever, mag-take o muscle relaxant, no? Sama sa mga gingon, mag-haplas, haron ma-relax ang mga muscles, no? Mm-hmm. Inana. So, pwede rin siya mag-take o mga pain reliever, ang ganahan siya, paracetamol, silicoxib or mifinamic, depende, no? Kung unsay na available or kanang okay ra ba po sa iyan na, muangay ba siya? Ako lang suggestion is dapat dili kayo siguro po niya palabian ng iyang trabaho okay. Na magsakit na siya, no? So, pwede gin siya mag-take ng vitamins para sa Nerviplex AE, no? And then, pwede po siya mag-take og para sa mga nerves niya. Ato ang B-complex, no? Nga high dose, ang B40. So, kana siguro ako masuggest sa iya, mag-vitamin siya, na atay multivitamins, na atay B-complex. And then, as much as possible, dili niya i-overwork. Kaya dili man po maayo nga i-overwork ni mo yung mong self. No, expected man jud na nga mag-muscle fatigue ka, no? O muscle pains kung grabe po kayo imo ang trabaho.
1: Mm-hmm.
2: No, so, kana. And then, pwede siya magbutang og haplas magabi. Inana niya. Stated lang yun po ang pain reliever. Kaya dili man pwede nga mag-everyday. So, as much as possible, mo take time din siya po mo rest sa iyang work. No? Kung dili po, kung laborer yun siya na, kinahanglan yun na siya mangitag time nga makarelax po siya kay maot man po kayo ng sobra kahago ng ato ang lawas.
1: Mm-hmm.
2: So, madaot po ng ato ang lawas anak kung masubraan.
1: Bitalok, no? Labi ng mga laborer na, kana, kinusganay dyan na, gamit kayo sa kusog sa posible kaning nag-message na to. lalaki na gawin ni siya, no? Or pwede hapon mga babae, kaya kusog man kayo na, mga babae dok nga, kusog kay mga aswat o mga bugat, pres anang mga aswat sila mga haluplaks, yung mga aswat o mga bugas. Tingo na, no? Mga babae, sad.
2: Panalagsara po na, mamoy. Kaya more on, ang built biya sa lawas na ito, ang lalaki biya is more built on kuan, mas bigger lang bones, mas bigger lang muscles. So, usually, kung liberal gid na kasagaran, lalaki gid na siya.
1: Oo, dok.
2: Pero naiuban lang, panalagsa lang, yes. Siguro. Kaya kasagaran, mga babae, more on sales lady, or kanang tig record, kung naamang ganit sa liberal nga area, no?
1: Mm-hmm. Pero naamang gawin mga kuan diha, dok, mga super mom, no? Inana, mga sobra rabag kakugihan. Pwede gihapon niya, mamuy po yung mga pang-inana, sakit niya mga muscles po niya, no? Kung babae, mangganit ni. Kay na. Kana lang. At imanan dyan na to itong panglawas mga higala, no? Kay health is wealth, Jud.
2: Yes. Mm-hmm. So, di na to ever work atong kaugalingon. Minang lang ito magpahulay, mag-take a rest, mag-take vacation, mag-leave.
1: Eh, kalabing gina nang tanan imong gimension,
2: imo na
1: do.
2: Siyang i-avail. Yes, oo. In fact, na natay dugang leave nga gihatag sa kuan sa to, sa Department of Labor, no, na anatay additional nga kuan kanang itawag na to wellness leave. So another 5 days in 1 year na pod nga pwede nimo i-avail ang wellness leave nimo. Kay kinahanglan ta physically well og mentally well.
1: Mhm. Insakto jud kay na dok. Salamat kay imong pag-remind ana dok sa ato ang mga minahal nato nga mga mamiminaw sa mga tanang nga namati o na-join sa ito ang programa. Dayon, din na buta sa ito ang laing na text resender, no? Sa atong ikatulo, gikan ni siya sa numero nga last digit, ang 4 last 4 digit, kay 4880 sa 0970. Naingon siya din ni Dok, maayong hapon, Doktora Choi, sige magsakit ang akong ulo. Tapos kung hikapon iyang buhok, sakit sad. Naunsa na ka ni?
2: Sakit yung ulo?
1: Hikapon yung buhok, dok. Sakit po daw, dok.
2: Masinaan siya yung problema sa iya ang scalp area, no? Kay ang atong scalp, taghame siya nerve endings, no? Usahay, nainay, kanabitaw, ang allergy, no? Basin sa iya ang shampoo, or sa iyang gigamit nga conditioner, inana, no? Obserbahan na niya, basin ka na may nakakos kay kung naay inflammation, no? Sakit na siya. Pero napotay kanang itawag o kanang kanabitang mga hair loss ng mga sakit. Inana. So naay mga inana nga tendency nga aside sa inana, murag psychologically na sila'y problema, inana. Uh-huh. So kulang sila sa tulog, kulang sila sa pahulay, no? So inana nga nakay, inana nga pain. So mas maayo siguro labi na kasi naapo siya experience nga hair loss, ideally magpa-check up gyud na siya, no? So naman tay giingon nga mga sakit nga kanang hyperesthesia, mo na bitaw kanang sige ka feel og pain, no? Gamay lang nga problema. Pero ang ako ang kuan siguro ana, it's more on blood flow padung di ana sa area inana, no? So i-check lang niya kung naaba po siya laing problem. So mas maayo siguro nga magpa general check up siya. And then matake siya og vitamins para sa iyang kay ang scalp nimo apilang hair, it's part of the skin, no? So vitamin C with zinc is usually ang atong ma-recommend nga vitamins para sa skin. And then take rest, no? Sayo matulog, layon dili magpa-stress, dili sige daghan hinahuna. No, kay uban ana psychological lang na siya nga kuan bitaw nga problem na yun. Wala na day kay katulog nga tarong agi kay daghan kay gihuna-huna, no? So aside from ana, kinahanglan siguro magpa-check up siya to make sure nga wala laing problem, no? Like sample, taas sa sugar ba, taas sa cholesterol ba, or basin taas yung blood pressure mangani, nana, no? So magpa-check up siguro siya para sure, no? Ni okay. Murag unlikely man kay nang mainana ng mga gipamati, good, no? Dili kay siya common ba? So may reason behind.
1: Mao good. Pero kasamtangan po, dok, pwede rin siya makuandok, no? Makain naman siya sa atong nerve reflex AE? Basin ko lang siyang tulog, oo. Mayang katulog.
2: Pwede rin sad, basin makatabang gina niya, nga makatulog siyang tarong, and then ma-relax siya, dayon kato. Kung suggestion is mag-take siyang vitamin C with zinc.
1: Mm-hmm. So mas maidok maka vitamin C with zinc tapos mag Nerveplex AE. Mm-hmm. Dayon basin masulayan pud niya atong coffee dok, coffee corn. No? Basin dugang pa sa katulog pud nimo ba? Sulay gani ma'am or sir. Basin makatabang no sa katong gi-advise si doktora nimo nga kinahanglan jud ka nga magpa-check up jud sa imong gibati. Dayon kasamtangan mo to mag-inom ta sa mga produkto nga atong gi-mention karon.
2: Mm-hmm.
1: So salamat kay doktora no sa imong advice para sa ato ang sender. Wala man nag-mention sa ilang mga pangalan, wala po naka-mention ug asa mga lugara, pero thank you kaayo sa inyong pagpadala sa inyong messages dinhi. Then gi-invite mo balik no ang atong hotline number sa gusto nga mo-join. Sa kanang magpadala mo sa inyong mga gipangbati sa lawas diri sa atong hotline number nga 0909-304-8924.
2: Yes, so pwede po sila mag kan ma'am no mag-send sa ilang message sa ato ang Facebook account nga Doc Choi no DOC space CHOI.
1: So napamantay oras, pwede pa ta makabasa aning ato ang laing text sender doc.
2: Mm-hmm.
1: Sa hotline no nato nag-message siya ya ang last 4 digit kay 5576 sa 0952. Nang nag-message ani, inahan ni siya doc kay ang iya daw ang anak sakit kuno kay kung mo magpangihi unya pagka kung managpangihi, musakit ko no kaayo ang iya ang sanipantog.
2: UTI siguro na siya. Wala ka na siya naghilanat na. Mm. So, it's either kung dili man ganina UTI, base na siya mga kidney stones or bladder stones, no? So, kung naman inanamanggol nga gibati, nga sakit pangihi, kanang sakit ang pantog area, dapat unta nga magpa-check up na siya face to face og doktor no. Kinahanglan magpa-work up siya, like example yang creatinine, tanaw na tugula ba nabikil no iyang kidney. Iyang ihi, dapat magpa-test siya sa sample siyang ihi no. O uric acid, calcium, inana. Kay base na siya mga kidney stones, which is very common ang uric acid o calcium stones, no? And then, ideally, dapat na siya ultrasound sa iya ang kidneys, no? And bladder. So, kana siguro ang imo angay buhaton, nakikita ka og doktor, haron matagaan kag saktong tambal o ma-work up ka, no? Haron matagaan o kuan sakto nga tambal nga makita gid nila kung unsay result sa mga work up no kay labi nag UTI di gyud na siya pwede prasagdan kay kung inyo ara lang baliwala o ng UTI o kana mga kidney stones ang mahitabo ana is madoubt inyong kidney and wala na gyud tay mahitabo kung chronic na ang daot niya or hinay-hinay bitaw kay na yang pagdaot lisod na siya apason no. So kasagaran ana ang uban ana is mag-go into dialysis na dayon ta. No, so as much as possible kung nakay mga gibati na ana about sa imong pagpangihi, imo gyud na i-check up dayon.
1: Okay, so salamat kay doktora sa imong advice. So sa ato ang text sender no, ma'am. Mao na to ang tambag ni doktora, ang imong anak karon nga iyang gibati, though wala siya hilanat, if ever gilanat ba, ingon sa gingon na ni doktora Choi ipa-check up gyud na. No, kinahanglan jud aron ma-check iya ang kidney basin dunay problema. Mo to doc ipa, sa tawag doc ipa ultrasound. Para makita jud unsa jud na nga nganong sakit kaayo dili lalim na sakit kaayo magpangihi doc eh. Di ka kanahan matulog, di ka ganahan mo kao na tanan daghan kagabation. Anyway, salamat kay sa tanan natong mga ni-join karong adlaw no sa mga nag-message ug sa tanan mga namati. Thank you kaayo og hangtod na po sa sunod nga episode doktora kay naabot na po ang atong higayon nga manamilit sa karon nga oras. Okay, so sa ngalan ni Kuya Franz mga higala kini si Buttercup nga magpahinumdom kanatong tanan, prevention is better than cure and always cheaper than cure.
2: Oh yes, og kani si Doc Choi nagaingon nga God is still the best doctor and prayer is still the best medicine.
1: For now,
2: bye-bye.
0: Inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon ug diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa sumbunganan sa kahintang sa panglawas. 93.7 Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Manso, dito sa Panay, Tarua City. Ah, maganda ng katawang ko. Dati, masikip ang baywang ko at saka pa. Ngayon, di na. Tapos, yung pagtatay ko, araw-araw na. Dati, apat na araw, di ko tatay.
5: Apat na araw bago po kayo magbawas.
4: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
5: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
4: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
5: Okay ba?
4: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
5: Yung rice coffee?
4: Masarap.
3: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Heart FM Kagendioro, 93.7 Heart FM Bukid Noon. Ikaw ang pangarap sa mainit Wednesday. Ano ba? Ice cream. Halo-halo. Inita, oy. Uy, huwag masyado magpainit ha sa mga sweethearts ko. Yung mga field workers natin. Uy, magpalandong ha. Tapos uminom ng tubig. And this is George reminding you of that. Dear heart on it, you know, a couple of minutes more. Let's say 15 minutes before we hit 3 o'clock. Ay, si George po, yung mga kasama. Kamusta naman yung mga sweethearts ko na nag-aabang ha sa nalalapit na Higala IPS Festival natin. Nako, excited din kami. May mga events na kami din po ay magiging part as we are the, tawag nito, kami ang official radio partner ng City Tourism Office for the Higala I Festival. Thank you so much. Again, yung mga bisita natin kaninang umaga. Thank you to Sir Barky. Thank you to Sir James. And of course, kay Chrysler. Oh, marami pong salamat ha for visiting us. And I'd like to say hi. Oh, eto yung mga na sweethearts natin kasi we're talking about city tourism. Yung mga sweethearts natin sa City Agriculture Office naman. Oh, diba? Speaking of Higala Ay, ayan, mag-open na jud ang fiesta sa kaumahan sa Gaston para sa tanan daghan kaayo lang tawunon. Shout out dyan sa my City Agriculture Office kay Sir Jesse, sa lahat ng mga sweethearts natin dyan ha. Si Sir Bernie. Oh, magandang hapon. Ah, City Information Office, nagang salamat sa inyong pagpaminaw. At dahil dyan, lagi kayo nakikinig. It's time for us to grasya, grasya. Oo, the price is rice overload na. Sige nga, tignan natin. Umiikot na ba? Let's go spin! Ay, excited na ako. Ayan yung mga sweethearts natin na may entries, ha? O, abangan nyo baka ikaw na yung matawag ko ngayon. O, eto na. Mula sa ang ating sweetheart na winner ngayon ay magmumula sa Barangay Bonbon. Barangay Bonbon. La, Bonbon lang din ang kanyang address. O, kasi na-offend ko na yung ating, ang tawag dito, yung ating Dropbox. Ayan, akin na bunot. I see, congratulations mula sa Barangay Bonbon. Lovely Angkod. Lovely Angkod mula sa Barangay Bonbon. Ikaw ang ating winner. Magdala ng ID ha. Huwag kalilimutan to claim your prize. Located at 5th floor FICO Admin Building. Dito po tayo sa may Vamenta Boulevard, Carmen. Katabi ng West City Central School. Di kayo mawawala, may signage dyan ha. O, tingin-tingin kayo. O. Basta, nandyan yan. Katabi ng West City Central School. At ang ating The Price is Rice Overload ay atid po sa atin ng Kevin Enterprises. Burger Piso gets more value. On to my final set. Stick with me. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: 93.7 This is Heart FM. Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tumaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health, makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kanuman kahirap ang pinagdadaanan ngayon, laban lang. Go lang. Go for health. Go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
4: radio with heart.
5: The best mix of music
6: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon. Come back to me. I will come back. Bukas, sa ating Music from the Heart, 9 a.m. to 11 a.m. with Dr. Heart. At dito sa ating afternoon show, ang Dear Heart. Kaya, relax lang kayo, ha? Salamat, tagang salamat for joining me this afternoon. Thank you din sa lahat ng mga nag-text. Eto, gusto na niya akong ma-meet. Sa Higala ay, sige, magkita tayo, ha? Malapit na yan. Basta maminon lang yun sa Heart FM. Also, sa Facebook page po natin. Para po sa mga updates, for events, calendar of activities, and any further information. Tungkol po sa ating gaganapin at nalalapit na Higala ay Festival. Excited ako, ha? Diba, narinig nyo kanina si Sir Marky, di ba? Ganun kasiksik, liglig, gubaapaw ng ating mga events. Anyways, I'll be now turning you over si Jason Steele na po para sa kanyang Heart Afternoon Drive. That's right. At sa ating gabi, si Harvey Stone para sa inyong Heartline sa 7 to 9 p.m. Get ready with your request as well. Sa inyong mga cellphone, dapat may load na, ha? Para unya, pamingon si Harvey. I need a caller for your request. Ayan, tawag diretso. Okay. Spread love and admirance at Beacon in all days and in always. Kape na, I will. Spread love. Kaya naman, this has been George. Manatiling nakatutok dito lamang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. Beautiful.

0: 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
2: Heart FM News Update.
3: Magkakaroon ng kauna-unahang Special People's Day para sa mga personal disabilities o PWD sa Cagayan de Oro City. Nilulunsad ito na City Mayor Rolando Clarix Uy sa City Hall Quadrangel at isasagawa sa August 5, August 11, August 8 at August 19. Maitatalagang schedule para sa bawat barangay kapwa sa umaga at hapon na schedule. Pinayuhan ng mga PWD na sumunod sa kanilang itinalagang schedule at magdala ng balidong PWD ID at barangay certificate of indigency para sa maayos na proseso. Para sa mga karagdagang impormasyon, maaaring tumawag sa Special People's Day Hotline 0953-1122-974. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
2: Heart FM News Update.

0: 92.7 FM kagayan di oras sa 93.7 FM Bukidnon. Bigat 19 minutes down 3 o'clock. Sa mayang hapon sa tanan, mainit ha ang ating kapaligiran. Mapawis na afternoon. Ngayong hapon na ito ng Wednesday, pangatlong araw sa linggong ito. Nako, eto na. Isa na namang hapon ng kwentuhan. Isang hapon na naman ng tawanan. At lingaw-lingaw ba? O garong hapon na una. Oh, syempre ha. Ano ba ang inyong mga pinagkakabalahan? Ano ba ang inyong mga ginagawa ngayon? Any plan? Para sa hapong ito. Siya na naman na kongkreto lagi na plano. Mukhaon, di ba? Ano pa nga ba? Rush hour na naman! Marami na naman ang mga nagmamadali. Ano pa nga ba yung mga sasakyan natin? Ano? Mamaya, alamin natin ha. Yung ating traffic update. Alaman natin kung saan ba masikip, saan maluwag. Ang mga kakalsadahan. Diba? Jason Steele, ang iyong kapiling until 5. Sige na, text mo na ako. Baka naman gusto mong magkwentuhan tayo. Text mo ako, 0961-8924927. Again, at 0961-8924927. Yung isang available din, ha? 0917-1579-927. Again, at 0917-1579-927. Maying hapon sa tanan. Commercial break muna tayo saglit, ha? Magbabalik tayo with more. Oy! Sweetheart! Pinapawisan ka man o hindi, padayon lang sa pagpaminaw. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko.
1: 93.7 Ang adlaw, nakatakaroon sa atong usaka perming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay mong ngalan, ma'am?
2: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas, naasa bye-bye pasil.
1: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
2: Nalipay kaay ko nga naaning nga kape.

0: 92.700 FM Cagayan de Oro City, 93.700 FM Bukidnon, 333, 33. Oh, hindi hearing yan, ha? Oras yan. Ang oras yan natin sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. Magandang umaga muna kina Kirk George sa Maglangit, ha? Nakikinig sa atin, ha? Maraming salamat sa may Minor G Mandagoa. Balingasag, magandang hapon sa inyo. Kamusta kayo lahat dyan? Pwede bang tambay naman ng sponge cola? Yun, no? Maraming salamat din kina Dindo De La Rita, all the way from Screen and Threads at Tailoring. Maraming salamat sa inyong pakikinig, ha? Pilitin natin yan, Dindo De La Rita. Oh, dyan sa may Serena Street. Good afternoon, Jose Maria Nadia. Ha? Hindi naman pwede mga sinulid, ano? Maraming salamat kasi naman kasi kami ang inyong kasama, ha? Ngayong hapong ito. Sige, sa mga nagmimarienda, mapapasana all na lang talaga tayo dito, no? O, yung mga kumakain na, yung mga nag-usap-usap na diha. Hala, sige! Nakakaingit, ano? Kung meron ka ng ka-opisina na nagmimarienda na, tapos ikaw parang, sige, tanaw-tanaw lang sa ta. Pagkarap ka na ng merienda, kung wala naging sponsor, sige, ikaw na mismo. Diba? Jay Ado, si Brother Demsoy Robles. Good afternoon, thank you so much for listening. At sabi ni Eddie Kinia, nako, init Jod. Diba? Di bali na mainit ang paligid, wag lamang mahawa yung mga init ng ulo ng mga pares natin, ano? Kasi kahit umuulan, diba? Hindi kaya ng lamig ng panahon ang init ng ulo ng mga pares. Ano ba ang gamot para mawala ang init ng pares? Ay, sus! Medyo, alam mo na, yakap-yakapin mo lang yan, lambing-lambingin mo lang yan, mawawala yan. Singhuton na. Paninghuton. Magandang hapon po, ha? Sige lang, ano ba ang mga ginagawa nyo sa oras na ito? Teka muna. Yung mga lalabas ng bahay, ha? Magdala kayo ng payong. I'm sure naman, nakikita nyo naman ang sitwasyon sa labas. Silipin nyo, di ba? Mainit talaga. Nagkaganitong papunta ng alas 4, mainit pa rin talaga ito. Alam nyo na ba, pinakamainit na parte ng hapon o ng araw ay yung from 10 o'clock until 3 o'clock. Pero mga ganito, palipas na. Pero yung singaw pa rin, di ba? Iba pa rin yun. Sumisingaw yung init. Magandang hapon doon sa nagluluto ng banana queue. Uy, lami. Banana queue ba ito? Kamote queue. Banana queue ito eh. Si Ma'am Roseline Nieles Lavistre. Sana all may banana queue. No, masarap na merienda yung mga saging-saging lang, ano? Oh, di ba? Anyway, sige lang. Padayon lang mga sweethearts. Ano ba ang inyong mga ginagawa dyan? Ako na pala sa ating mga dugtugan. Padayon lang sa Magpaminaw. Dito lang sa Hard FM. Ang radyo ng Hard Ko. 93.7
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus. Ang pinakamasarap na regalo, hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus. Dietary capsule, pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hard FM again to Otter City. 93.7 Hard FM. Booking on. We got 47 minutes down 3 o'clock. Kiss and make up. Chance was brought to you by CDO Idol Hot Dog. May panalo na with the cheesiest idol cheese dog ever versus the previous formulation. Magandang hapon po. Madami nag-message. Teka lamang. Allow me to read these messages. Hi! Salamat sa mga sonata. Oh, maraming salamat po. Maraming salamat din sa pagpaminaw, ha? Good afternoon, Jason Steele, kamulog, hugas o plato. Ngayon pala kayo na gano'n? Siguro ng merienda, no? Hindi ng tanghalian, ano? Ang taga barangay 17 Burgos del Pilar ito. Ang Galas family, magandang hapon po sa inyo. Hey, mayong hapon, Jason Steele. Happy Wednesday afternoon. Bye, thank you, thank you. Mayong hapon, Jason. Nga nung gwapo man ka. Oy, kamariya. Maraming salamat po sa inyo. Dalawa na kayo ng nanay ko na nagsabi niyan. Ha? At least hindi na nag-iisa yung nanay ko. Dalawa na sila, kasama ka na. Ha? Shoutout lang sa tanan na DJ ng Hard FM, Labaw na kay George. Lamion kayo, Tingong. Greet po sa ako mga kauban nga Lamion. Kana! Mga taga Grace Wynn and Gaspel Hardware. Hello and hi sa inyo. Galing kay Cheryl Andrino. Good afternoon. Maraming salamat sa inyo. Pakikinig dyan kung sa mga semento dyan. may piyesta sa kaumahan sa Gaston, ha? Para sa tanan, daghan kayo lang tawunon. Eh, talaga ba? Galing ito sa City Agriculture Office. Uy, marami na pala nakikita dyan sa may Gaston. Pasyal nga tayo dyan. Makikita nyo ba yung ano dyan? Yung future nyo? pag pumunta ba sa Gaston Park, makikita mo yung tamang tao? Hindi, marami tayo makikita mga ganda mga... Ang tawag dito, mga lantamunon. Yun. Baka meron na tayo mga ano yan, mga ano dyan, yung mga mabibiling mga natives, no? Oo, yung mga prutas, marami na rin dyan. Ayun nga, siyempre, parte ng higalay eh. O, nilalagyan talaga ng mga dekorasyon ang Gaston Park. Uy, makapasyal nga dyan. Di ba? Parang nawala yung init na panahon. Parang umiihip ang malamig na simoy ng hangin. Isa lang ibig sabihin yan. Magbabago na naman ang klima. Ako'y ginuo ko. Bukang nga ambon-ambon na naman tumamaya ba? Sige lang, sweetheart. Commercial break muna tayo siglet. Magbabalik pa tayo with more. Magandang hapon po sa inyong lahat. Padali lang sa pagpaminaw dito lang sa Hard FM. Ang radyo ng hardcore. 93.7.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Manso, dito sa Panay, Tarua City. Maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at sa kapal. Ngayon, di na. Tapos yung pagtatay ko, araw-araw na, dati, apat na araw.
4: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
3: Pag inam ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatayin ako.
4: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
3: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
4: Okay ba?
3: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
4: Yung rice coffee.
3: Masarap.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Ngayon nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Oras natin, it is now 4:30. 92.7. Hey, sitwasyon muna ng ating mga kakalsadahan. Alamin natin.
2: RTA. RTA. Heart FM. Road traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road traffic. Alamin.
1: Nasa linya natin ngayon si HBGJ Tagalog Dudes ng RRJ Taxi. HBGJ, magandang hapon!
3: Magandang hapon din sa'yo, Jesus Tim. Ang Kugon area natin na medyo may talawa na pa ng kaunti, pero okay naman patrol. At ito lang na kung kusin sa Spain na parang may kapta dyan. At ang pamidiretso naman dito pagpapang divisorya. Ito sa bahagi ng Reyes, bibilat na rin dyan. Okay naman pagdating naman sa highway, kalusot naman 5 miles. At dito naman sa Divisoria Gate, may rerouting na tayo dito sa Capistrano. Sarado ang sada ngayon pa. At dito tayo sa Rizal. At pagdating naman sa Kailan, ito na nga, medyo slow moving.

0: Garland hanggang sa makalabas ka naman dito sa Paminta Step. Kaya.
1: Ayun, sige, sarado pa rin pala ano, sa may bahagi ng Capistrano. Oh, siya. Sige, pwede naman sa may Rizal Street. Ayan na. Okay, maraming salamat sa iyong report, HBGJ Tagalog Dudes ng RRJ Taxi.
0: Yan ang latest notification. Mapasada ang aking nadami sa ngayon. Heart Tagalog Dudes, Tagalog Dudes. Para sa Heart FM, Road Traffic Alert.
2: RRTA. RTA. Heart FM, Road Traffic Alamid. Heart 92.7.
3: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With new start- 93.7.
4: This is Heart FM. Excellent health. Excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
5: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
6: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig ka sakit ubo, sipon, maglisod mi sa iyahang magbantay kung dugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe jud kaayo siya even for mga bata.
5: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mga as parents but also food para sa mga anak.
7: Kaya EXL Makabuhay. Makabuhay.
8: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
10: Radio with heart.
11: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: isang shoutout kay Mr. Mario Hontilia. Magandang hapon. Sir Mario, magandang hapon sa inyo. Maraming salamat sa inyo pakikinig ha. Meron kiselebrate din ang kanyang birthday today. Today ba? O, itong anak ng kaibigan kong si Sir Glenn Lido ng Binhi. Isang magandang umaga sa inyo. Lahat ng mga office mates pala niya ha. Diyan sa may Binhi. O, yung mga hindi nakapanood daw ng Spider-Man, mirisin ninyo. Wala dyan makauban. Ate, meron pa namang showing kaso bibili na kayo ng ticket. Abutan na kay Sir Glenn eh. Wala dyan mag-iuban niya ba? De, happy birthday muna kay Gabriel Lido. Happy birthday. Happy 16th birthday today. Ngayon ba? Ngayon yung ganyang birthday, Sir Glenn? Papas na. Happy, happy birthday. Happy 16th birthday kay Gabriel Lido. Oh, nga na daw wala sila ticket. Walang yun mo gi-inform ni Sir Glenn. Oo, nanaadi ay siya libre ticket. Hindi, late notice yun eh. Oh, late. Pasensya na. Next time na lang kayo. Ha? Pagpelikula ko na ang ano ang showing. Lahat kayo invited. Wala lang tikat-tikat pa. Magandang hapon, HPG Joseph. Maraming salamat, ha? Ano to? Ulo at lawas lang. Maraming salamat sa inyo po yung ginag. Lahat ng mga HBGs natin. HBG Jerry, magandang hapon. HBG Noel, HBG Joseph at saka HBG J. Maraming salamat sa inyo po yung ginag. Ay, nandiyan kami bukas ha. Sa may, saan ba ito gaganapin? Sandali. Sa Boulevard yata ito eh. Rio de Oro Boulevard. Yung grand launching. Nandiyan kami bukas. So, kita-kits tayo dyan ha. Sa may Rio Oro Boulevard. Rio de Oro Boulevard. So, atin tayo ng grand launching ng Higala Festival. Okay? Sabi na naman ni Dr. Han, andiyan kami, kitang-kits tayo. Okay? Another break is in here. Magbabalik pa tayo. Huling mga minuto ng ating program. Snabay lamang mga sweethearts patayin sa magpaminaw dito lang sa Hard FM, ang radyo ng Hard Call. 93.7
1: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
2: Bukod po sa pagtatae ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
3: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, ng madaling araw. Pero madali lang yan. Bigla na lang sa sakit yung katawan ko at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of people, Kuya Boy, awa ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na tayo yung tulog ko.
2: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
3: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of people. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Bo. Eh, sa ngayon po, okay na po.
1: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music. From the station with heart. This is Heart FM 93.7.
6: The Prize is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
5: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Dari 2.7 Hard FM kagaya the other city. Dari 3.7 Hard FM. Boogie on the Scouser Cleveland Man doing the RAP. Still with me here doing, you know, the program and, you know, on the MIC. Corrigation still, ha? Giving way sa ating susunod na programa. Ay, naku, magpapaalam na po ako on that note. I'll be seeing you guys again tomorrow. Alas 6 ng umaga hanggang alas 9. Maraming salamat po, ha? Itong mga taga-kamamanan, hihabol natin sina Camela Bentilio, kina Wilma Osorno, kay Mayor Miles, kay Marisa Doruin, and Leila. Maraming salamat. Lola Amy, magandang hapon po. Maraming diwa, ha? At tabayanan din mamayang gabi ang ating hardlines, kasama naman si Harvey Stone para sa inyong mga shout-out, live shout-out, at para sa inyong mga instant request. So that's basically, that's message and instant request para po sa lahat ng mga sweethearts natin. Maraming salamat po! O, i-follow nyo ako sa aking page, ha? Jason Space Heart FM. Ulitin natin yan. That's a Jason Space Heart FM. Mga sweethearts, padayon na sa pagpaminaw dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng hardcore!
1: Contact Leibin, Klaus, and Globin.

0: Okay, mga pinanga, ang ato ang topic karon, kabalo ba mo nga ang pagkamalibakon o libakiro, libakira, makapaapekto dili lang sa atong mga pagbati, sa atong feelings, kundili bisan pa sa ato ang blood pressure, blood sugar, o inflammation sulod sa ato ang mga lawas? Yes, tama ang atong nadungog nga pangutana. Punaunaan ni mga pinanga, usa ka tawo naglingkod nga malinawon. Normal ang iyang heartbeat, relax kaayo ang iyang lawas. Unya, kalit nga naay miduol og miingon.
1: Hoy, kabalo ka, sige sulti niya bahin ni mo.
0: So, unsa may epekto ana pinanga? No, pila lang ka mga segundo mulabay, mahimo dayong mukusog ang ato ang mga heartbeat. Tama dili? Mupaspas gyud ang ato ang buto-buto sa mga dugan sa agad na to. Ang uban, manugnaw ta, manugnaw atong kamot, muinit ba itong naong, musakit ba itong tiyan, o dili na ta mahimutang ang huna-huna. Kadtong tawhana nga malinaw na ang tanaglingkod-lingkod, wala man to siya gisamaran, no? Wala man. Wala po siya naigo o sakyanan, wala siya mabanggaan. Pero ang iyang utok pinangga, iyang mahuna-hunaan ang usaka social threat. Hulga, kuyaw, no? Ang iyahang ngalan, kuyawan siya, unsanay mahitabo siyang pangalan, sayang relasyon, sayang dignidad or siguridad. O sa dihang ang brain makabantay og threat or hulga, ang tibok lawas nato mahimong mo andam alang sa away or fight or flight mode. So mo na itong hisgutan karong mga pinangga nga, giunsa sa mga libakiro o libakira sa mga pagchismis o mga interpersonal conflict, pag-trigger sa stress response, inflammation o unhealthy lifestyle patterns. Naay scientific research mga pinangga nga giingon, harmful gossip can create fear, conflict, humiliation, rumination, and chronic social stress. So, ganing rumination, mga pinanga, kanabitang magsigi na lang kaguna-huna sa mga, kanang parihang nga huna-huna, labi na katong mga dark memories nimo, katong makapastress kaayo, makapakapoy kay nimo nga mga sitwasyon, makapaguol, makapakahadlok, makapalagot. Rumination, maunay mahatag sa mga pagtabi-tabi. Ang chronic stress, kanabitang masubra nagduha ka semana, sa kabulan, pila kabulan, labi ng uban, tuig na giyod. Ang uban, pila gani, maabot gani isa kadikada, makapaapekta din na siya mga pinanga. O hormones na to, sa itong mga hormones, maapiktahan ang itong mga hormones. Maapiktahan po na itong immunity. Maapiktahan po na itong pagtulog. Maapiktahan po na ito ang health behaviors. No, mga pathways nga, nag-connect ni siya sa inflammation o chronic diseases. No? So, chronic stress na no. Daghan kang ginahona, kahiubos, kalagot, kahadlok, mga pangunahona nga mga sa una pang panahon nga mabalik-balik nimo tungod sa matabi-tabi bitaw. Kay nakadungog ka, mauto nga murag na apektahan pug ka. Now ang cortisol nimo og adrenaline mutaas na siya. Og mupataas pud na siya sa glucose sa dugo. Asukal si mong dugo. Mutaas pud imong asukal sa dugo. Mao bitaw nga pag naka sa stress mas maayo gyud nga magbaklay ka. Maligo ba kag dagat, mato ba kag nature, para nga ang katong sugar nga mitaas, mamanage ra to, dili to siya makapahimog diabetes, dili to siya makapaguba sa imong mga kidney, kasing-kasing, mata, kaugatan. Dapat imog yun i-counter, pinangga, kay kung taas sa panahon nga perminti ka, naakas kasubo, kaligot-gut baron, kasuko baron, kabalaka baron, kahiubos baron, mo, resulta lagi na siya sa insulin resistance, high blood pressure, heart disease, o weight gain, pinangga. Okay, mao na itong buhaton ha, pag nagi mo dool nga libakiro, libakira nato, pag naa sila istorya nga mga sikreto nato, ang ato ang unang buhaton is dili nato dungagan ang istorya. Kay kung dungagan ni muna, mapiktahan ka. So pag naay mo dool, nga magsugon na gani og tabi-tabi, magsugon na gani og paglibak, ayaw dayon pangutan-a, unya, unsa pa man iyang gi-istorya be? O ayaw di ay, kay pinaagi ana, imong gitagaan og audience ang katabian. Imong gitagaan og audience ang libakirog libakira. So dapat ang istorya daw nato ang atuang itubag magbinaga. Ato sa nasultihan, mas maayo siguro nga dili nato ni ipadayon nga istorya. Oy kay wala man diri ang concerned person. So kung magbit-bit di ay og lain nga ngalan ang atuang isig katao, no, ang katong tabian, ang katong libakirog libakira, ang atuang himuon gyud nga wala man to dining tao nga atong gisgutan, di lang sa nato ni ipadayon. Ayan ha, mo na siya ang pinaka the best nga tambag binaga. Sunod ang atong ipangutana sa katong libakirog libakira, ato silang istoryahon or pangutanon unya. Unya pare or mare or mad, so unsa ba imo tawag ana mga pinanga? Unsa man ang gusto nimong mahitabo human ani atong istorya? Unsa man imong gusto mahitabo? Kon ang tubag walay klarong solusyon, so kana basig tabi-tabi lang na siya, basig libak-libak ra na pinanga. So ang ikaduhang prinsipyo, kinahanglan pangitaon gyud ang solusyon. Kung wala sa ikahatag nga solusyon, then stop sa inyohang istorya mga pinanga. Ikatulo, Ignacia, kung importante gyud ni siya, mas maayo nga diretso nato istoryahon kadtong tawhana nga imuhang gisgutan. Or kung tan-aw nimo nga importante gyud ni siya nga matter or seryoso gyud ni siya, pwede nato ni siya dadon sa mga responsable nga mga leader or mga authority. So, likay pinanga, likaya nato nga mahimo tang messenger sa duha ka tao. Okay? So, muna likaya nato nga ang iyahang istorya bahin niya ihatod sa imuha. So dapat dili ka mahimong messenger. Pananglitan sa pamilya ba or barkada ba mga pinangga, ha? Ang sitwasyon ingon ni ini ba nga nakay usa ka paryente or amigo higala ba nimo nga miduol sa imuha. Unya iyang gisulti ang mga sikreto or bati nga nabuhat sa laing paryente. Nya kasagaran maghimo lang og bikil og dili pag sinabtanay. So unsa may buhaton nimo? Unsa may buhaton nato? Iatong badlungon or tambagan sa ang nagdala sa tuas tabi sa maayong pamaagi atong paningkamutan og tun-an nga unsa nato pag sulti nga dili ta mo apil sa ilahang away. Dili ta mahimong messenger sa ilahang pagkadili sinabtanay. Ngano man proteksyonan nato atong kaugalingong kalinaw. Kay ngano man pag di lagi ta malinawon, mutaas atong stress na magsakit man ta. So pag naay magtabi-tabi nato, naay manglibak sa tua nga katong mga paryente ilang gipang istoryahan nga mauna, aing na lang gyud nga ay di lang kumuapil silang away ha. O pwede nimo siya tabangan nga imo siyang dadon so sa kastorya nga masimang ang istorya pinanga in a positive way.
2: Stay tuned in mga pinanga. We'll be right back after this few messages.
3: Basta healthy, happy!
4: Kamakabuhay! Andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna kanay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep a purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto og sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station og mga partner radio station sa inyong lugar. Og human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live nga pagabuhaton sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong giholahat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
5: It's El Maguay.
3: Basta healthy, happy.
0: So pananglitan sa trabahoan, ang imong kauban nga nagtrabaho, niduol sa imuha o nagsigi o reklamo nga bahin sa sayop sa uban ninyong kauban. O niya, nag-ingon siya nga tapulan kayo ng tawhana, tapulan kayo na siya sa tong team. So sa may buhaton nato mga pinangga, pwede nato ingnon ang kadtong nagsigig reklamo sa atua, iyang ginareklamo ang atong mga kauban, ang uban at trabaho, atong tambag kung importante yun na siya pinangga. Mas maayo diritsoon ni mo siyang istorya. Nga naman, para nga di in taon maguba ang dungog in taon atong trabahante, kauban at sa trabaho nga imong ginareklamuhan, atong ginareklamuhan, nga wa in taon sa kabalo nga atong ginareklamo, insakto batog di. So ang atong buhaton, mas maayo idiritso yun na to og istoryahan ang atong ginahuna nga naay sayop, tong tapulan nga atong ginahuna, kadtog yun ang ato ang istoryahan personal. So nga naman, looy bugay itong ginareklamo kung tinuod ba nagdili, maguba yan in town yung dungog. So mauna nga, para di ka ma-appeal sa negative effect sa pagka-libakirog-libakira, tambagan ni mo siya nga ang imong gisaway, idritso na sa iyaha. Kung nakay nakita nga sayop sa iyaha, palihog, isultihi siya, ayaw sa ako ah. Kaya nga naman, kung dawato ni mo, dawato na to ang mga sumbong, batok sa ato ang mga kauban sa trabaho, duha na mo ma-stress. Nga naman, duha naman mo naglain ang huna-huna, sige naman tagpanaway. Makadaot ba yan na sa itong emosyon? Mawa ba itong kalinaw na sige tagpanaway? Ikaw pat nga punto mga pinangga, pag naay maghatod og istorya na to, ayaw dayon og tuo. Kay matag istorya, anaay konteksto na mga pinangga. Usahay, tinood ang usa ka parte, apan sayop ang interpretasyon. Ayaw paghimog conclusion, hantod manungog ang duha ka side. Ikalima nga punto, magbutang og healthy boundary. Kung sige siya og balik og chismis, sige siya og balik og mga salty, mga tabi-tabi, pwede na.

O man ana pinangga, dapat direkta ka makigsulti sa concern nga tao. O niya, privado, private lang, o niya, kalmado. Pag di gani ka kalmado, ay sa istorya, kaya di pa mga kalmado. Gamita ang words nga, nakadungog ko ba nga, naa kay naanay gisulti bahin ako. Gustong ta na ako masabtan kung unsa gyud ang nahitabo. Hinumduman na itong pinangga, basta di pa ganita kalmado, di pa malinaw na itong una-una, but pasabot. Napaka sa fight or flight mode. Maangimong sirkulasyon sa dugo, wala kaayo paingon dito sa imuhang utok nga frontal lobe, kana bitaw ang utok nga responsable sa right decision or sa decision making. So, ang imong sirkulasyon sa dugo, more on naa sa imong mga muscle, naka sa fight or flight, mas dali ka makahimo og away or dagan baron, kahadlok, dili kay ka makaresolba sa problema basta dili ka kalmado. Mao na gani pag di pa kalmado, ay lang sa istorya, ampo lang sa ginhawag lalom, lakaw-lakaw ba, inog tubig, relax lang sa muna. More prayer, mga pinangga. Ayo kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, mga pinangga. Take 1 or 2 or 3 capsules before matulog or human pa ni hapon. Kung medyo overweight ta, dakong tao ta, taastang tao, pwede 2-3 ka capsule ang inumon sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Nganong kinahanglan nato adlaw-adlaw og mga nutritional support? Kay matag-adlaw ang atong lawas nagagamit og kusog, nagatubang ta og stress, og nagtrabaho sa normal nga pag-repair og recovery sa cells og tissues. Ang recovery dili lamang human sa sakit. Adlaw-adlaw kini nga proseso sa lawas. Sama sa chalcones nga naa sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, mga natural plant compounds nga gitun-an tungod sa ilang antioxidant og anti-inflammatory potential. Gi-research kini alang sa posibleng suporta sa mga kondisyon nga may kalabutan sa inflammasyon og oxidative stress, sama sa joint inflammation, diabetes, cardiovascular problems og protection sa atong brain og nerve cells, mga pinaga. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule anaa po na siya'y andrographolide. Gitun-an tungod sa potential niini sa pagsuporta sa normal immune response og respiratory wellness. Ang flavonoids og polyphenols makatabang sa antioxidant protection, samtang ang vitamin C og B complex mo suporta sa normal immune function, collagen formation, tissue repair og iron absorption. Para sa adlaw-adlaw nga kusog, recovery og healthy longevity, EXL Makabuhay Plus, daily nutritional support for a stronger, more active, and healthier life. Pahibalo, pahibalo, pahibalo, mga pinangga, labi na sa mga tag-as kay BP, naisakit sa kasing-kasing, sa mga na-stroke, og taas kay risgo nga ma-stroke, o niya medyo apiki gihapon kaayo ang ilahang tulog, sulayi ang H3 Immunity Capsule, mga pinangga. Kauban ni sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule na pwede nato ni sila isabay para the best kaayo ang epekto o dalita maulian sa atong mga balatian. Layo ka sa atake sa kasing-kasing ani, mga pinangga. Kanang mga huot sa dughan nga kanang paatakihay ng kasing-kasing, 10 to 20 minutos lang, 2 to 3 ka kapsula, bisag 2, mawala na mga pinangga. Sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, mga pinangga. So check ta sa itong mga BP ha, taas pa gani ang atong mga BP, ang atong mga blood sugar, taas pa gani, i-diabetics pa ta gani mga pinangga. Unya labi na sa mga nagapanigarilyo, kulag tulog, unya kulag exercise, ang atong kasing-kasing taas kay risgo nga maatake og duol ta nga ma-stroke, simba ko lang. Stroke patients na to, nga human nakainom sila EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, lami na ilang tulog kaayo, gaan na ilang mga tiil, malihok na pag-ayo ang ilang mga bukton nga sa pila ka mga tuig, bugat ka ilang mga bukton o ang ilang mga tiil. Bisag way gibati, mag-inom gyud og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule before matulog or human pa ni hapon, para maangkon nato ang tinuod nga kahimsog og dugang kabaskog matag adlaw. At ang mga pinanga, ang H3 Immunity Capsule,
sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.

0: Hinumduman nato nga ang pagkalibakero o pagkalibakera o ang tail bearing, tail bearer, dili diritsong hinungdan sa diabetes or heart disease, pero mahimo kini magdala og away, kahadlok, kasuko, overthinking o pagkawala sa tulog o niya stress na dayo ni pinangga. Kung manugay ang stress, mahimo na siya nga makaapekto sa stress hormones, immune response, inflammation, metabolism o healthy lifestyle habits. So diha na magsugod ang dayon ang diabetes, arthritis, heart disease, high blood pressure o guban pa. Cancer, even cancer. So ang atong pulong hinumduman nato mahimong tambal or makatabang or mahimong duga nga stress sa huna-huna o lawas sa uban.
1: Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy! Muna siya, kasamang
3: makabuhay. EXL Life and Herbs, nutrisyon ikaw. Hoy! Nakainom na ba mo? Nag-take na ba mo? Og EXL Makabuhay Plus Capsule? Basig wala pa ha? Timan ininyo, consistency is the key. Nga nung importante nga makainom ta og EXL Makabuhay Plus Capsule? Food supplement raman na. Yes, it is not called supplement kung wala na siya'y suplementuhan. Nga naman, sa atong daily diet, pangutan na inyong kaugalingon o pila ba ka kilo o baso o tasa nga gulay o prutas ang inyong nakaon kada adlaw? Malamang sa malamang wala o doon naman pipilara o doon naman gamayra. Abi nato ang usa ka takos nga gulay nga palito nato sa karinderya is enough para masuplayan ang atong lawas sa daily dietary need. Kabalo ba mo nga ang original nga kanang design sa atong lawas is mukaon gayud og mas daghan nga green leafy vegetables and fruits. Tungod kay biblically ingon si Ginoo, kanang iyang gitanom mao nay atong pagkaon og ang iyang mga dahon maoy tambal sa tanang balatian. So we're not just eating food to be kanang ino natong mabusog ta, no? Para lang masatisfy ang atoang kabusugan. Pero mukhaon ta para sa atong kaayuhan. But the way we eat right now, puro fast food, puro instant, unya, dinalian ang tanan, minus na kayong makakaon na itong disinting na gulay na iprutas, maunang ang sakit, nagkadaghan. Ang main cause na ginabaliwala sa mga tao is the nutrient deficiency. Ang kakulangan sa mga vitamins, minerals, o uban pang necessary kanang nutrients na kailangan sa atong lawas para maayo nato ang atong mga balatian, makabilda og mga ligon yung mga selula, malikayan ang cancer, malikayan ang kaluya. Muna, dagan ka na to. Mukalit lang kalupog, kulang og calcium, kulang potassium, kulang og iron, kulang magnesium. Dagan kay tanggibati, pero ang resulta lang na sa atong ginakaon. Because we are what we eat. Let our food be our medicine and our medicine be our food. Muna, kung nagkulang ta sa atong gikaon, kinahanglan nato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule, gisuksok niya ang 17 powerful herbal ingredients. Na kung akong i-describe, isa ka kapsula o isa ka basket na nga gulay o prutas. Ah, isa ka basket, kagamay anang kapsula, yes. Kaya bisag mo kaon kag usa ka kilong gulay ug imo nang usapon ug alang-alang ang pag-usap inig gawas ana sa imo kamunggay ra gyapon na gulay ra gyapon na sa ato pa wa nimo na absorb ang tanan niya nga nutrients. Pero ang EXL Makabuhay Plus Capsule pino na kayo na nga di na kinahanglan i-digest. Pag take nimo ni ana ma-absorb diretso na sa imong lawas. Just take at least 1-2 capsules before meal inig kabuntag sa udto unya before you sleep inig kagabi para makita nimo ang full potential sa EXL Makabuhay Plus Capsule with 17 powerful herbal ingredients. Busa unsa pa gipaabot nimo? Adto na sa imong mga suking butika. Bisitahan na, pagpalit na og EXL Makabuhay Plus
4: Capsule, EXL Makabuhay Plus Capsule. At doon ka nato sa EXL Life and Herb Nutraceutical Corporation.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang EXL Makabuhay Plus ay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
7: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
2: Basta healthy, happy!
0: Magbilin tagasabihan mga pinangga. May kasabihan. Masabtan pa ang pagkawala sa kwarta, pero lisod dawaton ang pagkaguba sa maayong reputasyon. Pagkaguba sa maayong dungog. Ang mensahe ni mga pinangga nagikan sa iyang pahayag nga mahimong mapasaylo ang financial loss. Nawadan kag kwarta, nalugid kas negosyo, murag dali ra mapasaylo. Pero seryoso kaayo kung mawad-an ta sa reputasyon. Ang kwarta mahimong mapangita papag-usab, pero ang maayong pangalan nga naguba pinaagi sa mga sulti-sulti lang, tabi-tabi, akusasyon o walay pag-amping nga pulong, mahimong dugay kaayong maulian. Sa dili pa nato ipasa ang usa ka istorya, pangutan-o nato, makatabang ba ni o makaguba lang sa dungog sa akong isig katao? Alang sa tuang Nature Study segment mga pinangga, ang kalayo o ang kahoy, hunahunaa ang usa ka gamay nga spark. Murag ni Cindy ba? Ni spark. Gamay lang ni pinangga. Pero kung anaay uga nga kahoy o dahon, mahimo na siyang dakong sunog. Ang tail bearing o ang pagtabi-tabi, pagpanglibak, mura na siyang sindi. Sindis kalayo o spark mga pinaga. Ang selos, ang jealousy, kasuko o bitterness mga pinaga, kapait. Mao na siya ang gi-illustrate nga usak ka mga uga nga kahoy. Unya ang matagtao nga maminaw, udugang o mupasa sa istorya, mao ni sila ang mga dugang nga sugnod mga fuel. So kung uga ang kahoy, sama aning jealousy, kasuko, bitterness, nagsimbolo na sila sa uga nga kahoy, dali kay na siya sugnuran, dali kay na siya pasigahon. So kita di ay kung dali ta mo react, uga ta nga kahoy, patay ta nga kahoy, patay ang atong espiritu, patay ang atong pagkatao, kung dali ta mo siga, sigang mata, sigang ilong, gamay rang sayop, gamay sipyat, siga din ta atong mata, gamay lang mga misunderstanding, siga din atong ilong. Managingon sa Proverbs 26 verse 20, ang word for today nagaingon, tungod sa kakulang sa kahoy nga isugnod, ang kalayo mapalong. Og din walay witwitan or tabian or ilibakirog libakira ang pagpakig-away muhunong. Sa kaminyoon mga pinangga, sa mga magtiayon, kinahanglan protektahan nato. Protektahan sa bana o sa asawa ang mga dignidad sa usag-usa. Ayaw dada ang weakness sa imuhang kapares, ngadto sa imuhang mga higala, pariente ba o mga silingan. Kung naamoy problema, nate problema, sulod sa inyong kaminyoon, istoryahe una ang imong spouse privately. Kung dili mahibawaan, di nato, di takabalo, unsaon pagdeal din, mangita taog mga mature o trustworthy nga mga magtatambag, dili audience nga mudugang lamang sa kasuko. Hinumdumi, ang husband o wife dili magkaaway, magkauban sila batok sa problema. Kapalo mga pinaga, unsay sulti sa Word of God, unsay tanaw sa Ginoo, aning mga libakirog libakira, labi na kung mahimo tang libakirog libakira, nasay judgment. Psalms 101 verse 5, ingon ang Ginoo pinangga, whoso privily slandereth his neighbor, him will I cut off. Kadtong nagbutang-butang sa iyang isig katao sa tago, pagalaglagon ko siya. So nagpakita ni siya mga pinangga nga ang Ginoo, dili siya tolerant sa mga magdadaot, mga libakirog-libakira, magdadaot sa mga dungog sa isig katao. Dili kini permiso nga ato ang pasakitan pod ang mga tabian or mga libakirog-libakira. Ang Dios mao ang paghukom. Ang atong responsibility mao ang paghinulsol, paghunong sa tabi-tabi o pagtulid sa atong mga nahimong kadaot. Pilion nato ang kamatuoran, ang truth kaysa mga rumor. Piliyo na to ang direct communication kaysa mga sulti-sulti lang. Piliyo na to ang pagpasaylo kaysa pagpanimalos. O piliyo na to ang mga pulong na makahatag o kaayuhan, kalinaw o paglaom. A healthy life needs more than healthy food. It also needs a peaceful mind, trustworthy relationships, and words that give life. This is Doc Bri Palangi, magaingon, ang grasya galino sa Dios, mananatong tanan o mag-aayo sa tanan natong mga balatian, dalaygo ng Dios.
2: Basta healthy, happy!
8: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat! Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus. Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
9: Ernesto Boy Makasaet Jr., 63 years old, nakatira sa Bonifacio Street, Barangay 3A, Davao City. Parado yung dalawang major arteries ng puso ko. Mahinang-mahina na siya. Kaya sabi ng doktor, hindi na ako pwedeng operahan, i-bypass o angiogram. Baka hindi na kayanin ng puso ko. Ganun lang ginawa ko. Inom ako ng dalawang EXL Makabuhay Plus capsule sa umaga, tanghali, gabi. In between, minom din ako ng coffee. Ang bilis ng recovery ng katawan ko. Nag-normal na lahat. Sumigla pa yung katawan ko. Bumalik yung dati kong pakiramdam dahil sa EXL Makabuhay Plus Capsule at sa EXL Makabuhay Coffee.
8: Makabuhay! EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. May buhay sa makabuhay!
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inisuking butika na doon sa inyong lugar.
7: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
10: 28-1434.
11: This song is brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.

0: alam.
1: That song was brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
2: 93.7 FM.
3: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
1: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
1: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Nanay Tessita, kasan nga po kayo?
1: Santa Rita Samar.
0: Kayo po ba, Nanay, ay umiinom na ng ating rice coffee?
1: Matagal na po kaya buhin kasi noon hindi ako makalakad. Mm-hmm. Tapos hindi ako makatulog.
0: Mm-hmm.
1: Tapos babalik-balik na ako sa doktor. Wala namang itik, sabi ko nga. Kaya nung narinig ko, agad-agad akong bumili. Pati nga yung anak kong isa, yung pangalawa ko, hindi siya makalakad.
0: Mm-hmm.
1: Pinainom ko na rin siya. Mm-hmm. Ngayon nakatagtrabaho na siya. Tapos yung asawa ko, ngayon ganun din. Yung ano niya, yung chan niya sumasakit.
0: Mm-hmm.
1: Sabi ko, uminom ka na rin ng rice coffee. Yung pag-iinom ko, dala-dalawa na kasi para tuloy-tuloy na yung pagdaling ko. Sinabayan ko rin ng ano, rice capsule.
2: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
3: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalitog tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabugaton sa paguna-huna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasaan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
4: With heart.
5: The best mix of music
6: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM time. It is now 6 o'clock. Heart FM News Update.
1: Pinasalamatan ng pamalang panalawigan ng Bukidnon ang 8 Provincial Hospital at ang Provincial Economic Enterprise Development and Management Office o PEDMO matapos makapagtala ng kabo ang 1.73 billion pesos income collection noong 2025. Sa naturang halaga, 744 million pesos o 69% ang nagmula sa PhilHealth, 296 million pesos o 28% mula sa Department of Health, habang 32 million pesos o 30% ang nakolekta mula sa over-the-counter transaction. Pinuri ni Bukidnon Governor Rogelio Neil Roque ang dedikasyon ng mga kawanin ng mga ospital at PEDMO sa patuloy na paghatid ng dekalidad na serbisyong pangkalusugan sa mga residente ng lalawigan. Kaugnay nito, ipinagdiriwang din sa Bukidnon ang Hospital Week mula Agosto 3 hanggang 12 sa Bukidnon Provincial Medical Center at iba pang provincial hospital sa lalawigan. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: Kuya, pati yung hipag ko, rice coffee mix din ang kape niya ngayon.
1: Yung pong pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee, ano po yung mga naitulong sa inyo?
0: Mahimbing na pagtulog ko.
1: Wow.
0: Tapos yung mababang hemoglobin ko, normal na.
2: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi, ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton naay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
4: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
3: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
5: With heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:30.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified.
0: Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag Bukidnon, beside Z-Gas.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Nga si Ija, 48, Barangay San Bulawan, Mijayat, North Cotabato. Ako ay may karamdaman, malala na yung bituka ko, malala na yung torture ko. Mahigit isang taon, wala na akong tulog, hindi na ako makahinga, masakit ang ulo ko, pati yung tuhod ko likod. Ako ay na-admit ng 14 na araw, kailangan magkandar ng 60,000. Sa awa ng Diyos kay Allah, sa paggamit na alis yung karamdaman ko ng EXL Makabuhay, ginamit ko 3 beses sa isang araw. Sa EXL Makabuhay, maraming salamat. Nandiyan ka, nagtagpuan po ikaw. Bumigay sa akin ng pag-asa.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento pagahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron maka-appeal, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AICS ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan ug higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, magi-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
5: With heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Plus, Uno Plus. Dekalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kinta. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
2: Radio with heart.
3: The best mix of music.
4: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 7:15.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Jonaline Perez Magrata, 43 years old, nabunturan Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan, hindi na ako madaling magkaroon.

0: sa atong mga pinalanggang igsoon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatan-unan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo o espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagkahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihog dad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AICS ug LGU assistance. Ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan, dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meek Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat ninyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
1: With heart.
2: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 7:32.
1: Radio with Heart.
2: The best mix of music.
0: From the station with Heart, this is Heart FM 93.7.
3: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonyal patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin
4: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito'y binumuo ng 15 sangkap na herbal gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa.
4: Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires.
3: Tumutulong gawing normal ang hypertension.
4: Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level.
3: Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma.
4: Tumutulong mapababa ang risk
3: ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer.
4: Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa
3: sa mga tinatamaan ng arthritis.
4: Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis.
3: Tumutulong din na makontrol
4: ang pag-develop ng liver cirrhosis,
3: Hepa A,
4: Hepa B,
3: pati na ang fatty liver.
4: Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones.
3: Tumutulong din
4: magpababa ng timbang
3: at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan.
4: Dito sa atin sa Quezon,
3: mabibili na
4: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
3: sa mga butika,
4: pharmacy,
3: drugstores,
4: tindahan
3: at mga grocery stores.
4: Basta't laging tatandaan,
5: R-I-S-E,
4: R-I-S-E,
3: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Nasa kulay dilaw na karton.
3: Ugaliin din
4: ang pakikinig
3: ng programa
4: Tagumpay sa Kalusugan
3: Nationwide.
6: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Binapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan ng Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw.
0: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan.
3: Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape
0: na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap
3: na may positibong epekto sa katawan
0: sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay.
3: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system,
0: magdulot ng enerhiya,
3: naglalayon sa malusog na balat,
0: malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan.
3: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
0: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
3: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay.
0: Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
3: ay umaasa
0: na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan. Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan.
7: Nationwide.
0: Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
7: Sa buong Pilipinas.
0: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products.
7: Testimonya,
0: patotoo,
7: karanasan,
0: maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod
7: at ang inyong kaagapay sa kalusugan.
0: Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating malatutunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Kapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang ipila ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating mga Facebook account, Rice Brand.

0: San Mandao po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo, meron na tayong caller agad-agad sa ating po namang linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang umaga din po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Nanay, sino po sila?
1: Nanay Bide ng Bungabong Oriental Mindoro.
0: Nanay?
1: Bebe.
0: Nanay Bebe, okay po, ng Bungabong Oriental Mindoro. Okay, Nanay Bebe, ilang taon na po kayo?
1: 76.
0: 76, okay po. Nanay, kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee?
1: Ay, oo naman, mahigit ng 2 taon.
0: Okay, ano po yung mga mga naitulong na po sa inyo ng araw-araw na pag-iinom po ng ating rice coffee, Nanay Bebe?
1: Yung naging regular na ang ating pagdumi.
0: Naging regular na? Opo, Nanay. Ano pa po yung iba?
1: Yung masarap kumain at tumulog.
0: Masarap kumain at patulog. Okay po, Nanay Bebe, nung kayo po hindi pa po nainom ng ating rice coffee, bago nyo po makilala yung ating rice coffee, ano po yung mga iniinang karamdaman ni Nanay Bebe?
1: Ina po marami, Kuya Boy.
0: Ano-ano po yun?
1: May diabetes daw ako.
0: May diabetes daw po kayo, opo. Ano yun, napacheck up nyo po sa doktor? Doktor po yung nagsabi noon sa inyo?
1: Hindi, albularyo lang.
0: Ah, albularyo, okay po. So dapat po kasi Nanay, para masiguro po natin kung ano po yung iniinda po ninyong karamdaman, dapat po nakapag-check up kayo, nakapag-laboratory po kayo. Pero sa pakiramdam niyo po, ano po yung pakiramdam po ninyo, Nanay? Mahina yung katawan?
1: Ha?
0: Mahina yung katawan po ninyo dati?
1: Dati, pero Nanay, malakas na ako nag-rice coffee.
0: Ah, malakas na nung nag-rice coffee po kayo. Very good po, Nanay. Nakakailang sachet po kayo ng ating rice coffee, Nanay? Ano po?
1: Minsan nakaka-apat na sachet.
0: Minsan nakaka-apat na sachet ng ating rice coffee. Very good po yun, Nanay. Sa buong maghapon po yun.
1: Ha?
0: Sa buong maghapon.
1: Oo, meron pa nga sa gabi.
0: Nakakaabat po kayo. Opo, very good po yun, Nanay. Nanay, ano yun? Anong oras din yung iniinom yung ating rice coffee, Nanay?
1: Sa umaga, tanghali.
0: Yun po.
1: Bago pagkakain ng hapunan.
0: Ah, very good po yun. Bago matulog.
1: Mm-mm.
0: Very good po yun, Nanay.
1: Pati ako, Kuya Boy.
0: Ano po yan?
1: May katarata pati ako.
0: May katarata po ngayon, opo. Kumusta na ngayon nung kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
1: Ayun, parang nalinaw-linaw naman
0: ah. Nalinaw-linaw naman ah. Okay po, very good po yun. Kaya po hanggang ngayon, patuloy po kayo sa pag-iinom ng ating rice coffee.
1: Boy.
0: Po.
1: May tanong ako sa'yo.
0: Ano po yun? Go ahead po.
1: Masamang magpapatak ng ay mo sa mata.
0: Kung masamang magpapatak ng ay mo, kung yan po Nanay ay advice po ng doktor sa inyo, pwede po yun. Basta po ang nagsabi po sa inyo ay doktor, eh pwede po yun, Nanay. Kung ano po yung sasabihin po sa inyo ng doktor, anong irereseta po sa inyo, ano po yung advice sa inyo ng doktor, sundin nyo po yun. Pero kung hindi po doktor yung nagsabi sa inyo at mag-self-medicate po kayo, hindi po yun pwede. Lalo na po yung mga gamot na galing po sa, kumbaga, reseta po dapat ng doktor na hindi naman po nireseta sa inyo at gagawin po ninyo, hindi po yun pwede. Dapat po, Nanay, reseta po ng doktor sa inyo. Okay?
1: Dahil pag ako nagpapatak, na aalisin dumibaga ng mata ko.
0: Mm-mm. Pero mas maigi po, Nanay, kung doktor po yung nagsabi po sa inyo.
1: Ako nagpatingin sa doktor, ayun lang, tinignan lang. Ako daw ngayon may katarata. Yun lang.
0: Ano pong sabi? Ano daw po yung solusyon sa katarata po ninyo?
1: Ay, apa-opera daw. Ako ayaw ko nga magpa-opera.
0: Opo, kasi po yung solusyon po talaga sa katarata ay yun nga po, operasyon. Yan po yung sinasabi ng doktor. Pero sabi nga natin, halimbawa po para po sa inyo na ayaw po ng operasyon, makakatulong po yung ating rice coffee. Pero kung susundin po natin yung doktor, ay mas maigi po.
1: Eh, sabi nga nung iba sa akin, huwag ko nang ipagtira ang aking mata dahil mas makilan. Kaya sabi sa akin yung aking pinsan, ay, ate, huwag mo nang ipagtira. Mahirap na ako tatlong bihis na inupiran, doktor, lalo ako hindi nakakita.
0: Okay po. So, nanay, simulan nyo na, kumbaga, ipagpatuloy nyo lang po yung pag-iinom ng ating rice coffee.
1: Ayun nga, tuloy-tuloy ako nainom ng rice coffee.
0: Very good po yun.
1: Aawas ako ng rice coffee, inaaway ko yung mga anak ko.
0: Ano po yun?
1: Inaaway ko yung mga anak ko, baka ako hindi binibilhan.
0: Ah. Kapag hindi po nabili sa inyo ng ating rice coffee. Okay po yun, nanay, basta po ituloy nyo lang po yun. Yung pag-iinom po ng ating rice coffee dahil maigi po yun sa inyong pong kalusugan.
1: Oo.
0: Okay, basta ituloy-tuloy nyo lang po. Araw-arawin nyo lang po yung pag-iinom ng ating rice coffee kasi yun po yung makakatulong po sa atin.
1: Sabi ko nga na yan lang ang bibigay sa akin ng lakas ng katawan pag mula na ako mag-rice coffee.
0: Tama po yun. Basta po tuloy-tuloy lang at araw-araw lang po yung pag-iinom po nito.
1: Teka, Amoy, bakit hindi pa na dating kula pa rito ang 25-in-1?
0: Wala pa po dyan. Saan po kayo nabili dyan? Sa Bungabong?
1: Sa bayan ng Bungabong.
0: Nalibot nyo na po ba yung mga butika dyan sa inyo?
1: Oo, apat lang naman ang butika din eh.
0: Ah, so wala pa po ng ating 25-in-1?
1: Wala pa.
0: Okay po.
1: Puro put lang.
0: Ah, lahat lang po 14-in-1 plus 1.
1: Teka, ang gusto ko ng mag-aboy ay yung vitamin niya.
0: Alin? Yung capsule?
1: Oo, yun ang gusto kong ituwang sa rice coffee.
0: Ah, sige po, nanay. Hayaan po ninyo at sasabihin po natin sa atin po namang mga deliveries ng sagayon ay malagdyang po dyan ng 25-in-1 tsaka yung atin po namang capsule. Pati po yung, ano, yung sabon. Dapat makagamit na po kayo noon.
1: Nakabili na nga ako eh.
0: Ah, meron na. Nakabili na po kayo ng ating sabon. Kumusta naman?
1: Ay, maganda nga iyang makuha sa mukha. Para bagang malamig siya pag nahilamos.
0: Tama yon. Tsaka parang binabanat yung kutis natin.
1: Mm-hmm.
0: Yes po.
1: Yung iba para na ako hindi natanda.
0: Yon. Dahil po yun dun sa atin po namang sabon. Tama.
1: Siguro nga.
0: Oo po. Ganun po yun. Kasi yun po yung may anti-aging po kasi yung ating sabon. Kaya po eh napagkakamalan po kayong hindi natanda. Kayo po ay 76 years old na pero baka po yung itsura po ninyo parang 40 anyos lang.
1: Sabi nga nila, sabi ng mga nakarinig, parang kung ano nila ako nakilala na gayon pa rin hanggang ngayon. Kaya matanda na ako ha.
0: Kasi po, kasi nga po nanay, dahil po yun dun sa atin sabon. Kasi may ano po yun, sabi ko nga sa inyo, meron po yung anti-aging effect sa atin. Yung pong pangungulubot po ng ating balat, yung maagang pagtanda ng ating balat ay napipigilan po ng ating po namang sabon kung ito po ay araw-araw po natin ginagamit. Dahil nga po sa taglay po kasi nitong glutathione extract, meron pong kojic extract, meron pong papaya at carrot extract. Yun po yung nanay, yung nakakatulong po sa atin.
1: Hindi na ganyan mga apo ko eh. Si nanay ang tinis lagi ng pisngi.
0: Sabi sa iyo eh. Sabi sa iyo eh. Di ba? Kasi po eh, napakaganda po talaga ng sabon yung ating Rice 4-in-1 Premium Glow Soap na talagang nakakatulong po sa atin. Basta tuloy-tuloy lang po. Hindi lang po sa mukha nanay. Gamitin niyo po sa buong katawan po ninyo.
1: Buong katawan niya.
0: Dapat ganun po. Para buong katawan po natin ay matulungan at the same time protection po natin yan sa ating po namang balat dahil kung meron tayong rice coffee na nagpo-protekta sa ating po namang kalusugan sa loob ng ating katawan, dapat pati rin po sa ating balat meron din pong protection. Yan na po yung ating Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Teka, Bagaboy, ang tagal umindikto sa akin, galam yung halos kulang-kulang dalawang taong bago nag-itikto sa akin katawan yung sa akin kung rescue pay, paglilinis yata.
0: Opo, ganun po kasi yun, nanay. Hindi po kasi pantay-pantay, hindi para pareho yung ating po namang katawan. Yung iba, katulad po ninyo, siguro marami pong basura ang naimbak po natin sa loob po ng ating katawan. Kaya medyo matagal yung proseso. Yung iba naman, nakakaisa, dalawa, tatlo, apat na karton pa lang ng ating rice coffee, nararamdaman na po nila yung pagbabago sa kanilang kalusugan. Pero hindi po yun pantay-pantay, hindi po para pareho kasi yung ating katawan po, depende po sa damage ng ating po namang katawan. So, ganun po yung lagi nating explanation. Kaya nga po, mabuti po para sa inyo kasi tinuloy-tuloy nyo lang. Hindi kayo nagsawa, hindi kayo nabagot, hindi kayo, nainip na antayin yung epekto po ng ating rice coffee. Eh ngayon, tinatamasa na po ninyo yung magandang kalusugan po ninyo dahil sa ating rice coffee. Dahil nag-antay po kayo at tuloy-tuloy po ninyo, hindi po ninyo pinabayaan, araw-araw kayong umiinom ng ating rice coffee hanggang sa maramdaman po ninyo, inabot ng taon, pero ngayon po nararamdaman na po ninyo yung pagbabago.
1: So may mag-asawang nainom yung aking sister.
0: Ah, ganun din po. Ano naman kay tatay? Ano naman po yung nagbago kay tatay nung simulang uminom ng ating rice coffee?
1: Pumayat nga siya pero malakas ang kanyang katawan.
0: Ganun po yun.
1: Ang dinasakit.
0: Kasi po nanay, may mga matataba, malalaki yung katawan na hindi po healthy. Meron naman pong mga payat lang pero malakas ang katawan. Yung, basta po malakas yung katawan at wala tayong iniinakaramdaman, yun po yung maganda doon.
1: Tama po eh.
0: Tama po yun. Saan po kayo nabili dyan? Ano pong butika?
1: Dyan sa Pharmacia Remy.
0: Pharmacia Remy.
1: Patik Pharmacia Gloria.
0: Mm-mm. Tama po yun. Yes. Hindi naman nauubusan.
1: Hindi naman po. Parating meron.
0: Very good po yun, nanay. Tuloy-tuloy pa rin po hanggang sa ngayon yung pag-iinom natin ng ating rice coffee, nanay. Dapat. Ay, naputol na si nanay Bebe ng Bungabong Oriental Mindoro. Mga kaibigan, patunay lamang po yan, si Nanay Remy, taon po yung binilang. Bago po niya naramdaman daw yung kagalingang ibinibigay sa kanya ng ating rice coffee. Kasi po sabi nga po natin, hindi po yan instant, ano po. At hindi po pantay-pantay at hindi po para-pareho yung damage po ng ating katawan. May iba sa atin na ang akala lang na kapag uminom ng ating rice coffee at narinig nila na isang box lang nakita ng pagbabago, hindi po yun para pareho po sa atin na magiging epekto po noon. May iba na dahil po sa medyo malala na yung karamdaman at hindi po natin na nalalaman kung ano po yung sitwasyon ng ating katawan. Kaya may proseso. Antayin po natin, mga kaibigan, at panigurado. Katulad po ni Nanay Bebe, inabot po ng isang taon bago niya po na naramdaman yung epekto po ng ating rice coffee dahil po sa tuloy-tuloy na pag-iinom po nito. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Nanay Bebe pa rin, naputol
0: si Nanay,
1: nga eh.
0: Naputol nga, opo. Nanay Bebe, ano po yung masasabi ninyo sa lahat ng ating mga kababayan ngayon na nakikinig po sa atin sa buong Pilipinas? Hanggang sa Mindanao, Luzon, Visayas, hanggang Mindanao po tayong napapakinggan ng ating mga kababayan. Lalong-lalo na yung mga kababayan po natin na matagal lang umiinom ng ating rice coffee, inaabot na po ng ilang buwan pero wala pa pong nararamdaman daw na pagbabago. Kayo po, nanay, di ba sabi nyo inaabot ng taon yung pag-inom nyo ng ating rice coffee bago nyo naramdaman na may pagbabago na at magandang pagbabago sa inyong kalusugan. Ano po yung masasabi nyo po sa kanila?
1: Kaya nga sila yung mag-rice coffee na rin. Marami sila yung naniniwala na kalukuhan daw, dagdag-gastos daw lang. Ako hindi naniniwala, basta ako inom niyan at Panginoon Diyos na ang bahalang magtulong sa akin.
0: Tama yon. At hindi po nanay nakukuha agad-agad, di ba? Basta tuloy-tuloy lang yung pag-iinom po nito.
1: Tuloy-tuloy lang talaga.
0: Tama po. At inabot po ng isang taon, nanay, sabi po ninyo?
1: Oo, isang taon bago ako nakaramdam na may pagbabago.
0: Pero tuloy-tuloy yun. Kumbaga tuloy-tuloy yun. Hindi nyo pinutol yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
1: Hindi ho. Talagang pag ako walang rice coffee, ako talagang nagawa ng paraan.
0: Tama
1: para po
0: yun.
1: Makabili ulit.
0: Tama po yun. Dapat po, ganun po dapat yung attitude natin pagdating po sa kalusugan. Huwag po nating siyempre sabihin natin wala naman, nakatatlong box na ako ng rice coffee. Isipin nyo si Nanay Bebe, inabot ng taon bago niya naramdaman yung kagalingang hinahanap niya sa pag-iinom ng ating rice coffee. Di po ba, Nanay Bebe?
1: Kaya nga po eh. Kaya inihintay ko na lang, Kuya Boyo, yung maglinaw na talaga ang mata ko. Yun na lang ang problema ko.
0: Yun na lang talaga. At yun po ay sa pag-aantay po natin, makukuha po natin yun, Nanay. Maraming maraming salamat po sa inyo. Nanay, bukod po doon kay Tatay na lumakas si Tatay, ano pa yung napansin yung nagbago kay Tatay simula nang uminom ng ating rice coffee?
1: Yung dati niya, laging nagasakit ang tiyan. Ay, ngayon, wala na po.
0: Laging nasakit ang tiyan, ngayon wala na.
1: Oo.
0: Hindi na nasakit ang tiyan ni Tatay.
1: Hindi na ho, kundi yung kanyang dibdib na lang, paminsan-minsan na lang po.
0: Nasakit daw, opo. Basta tuloy-tuloy lang po yung pag-iinom ng ating rice coffee, Nanay. Kumusta yung pagtulog ni Tatay?
1: Ayos naman po. Palaging hilik siya pag natulog.
0: Okay na. Palaging hilik sa pagtulog. Okay po. Yung pagbabawas, kumusta naman po?
1: Okay, di naman ho. Basta nakaupo Kuya Boy sa bangko, tulog na agad.
0: Tulog na kaagad. Opo, opo. Maraming salamat po, Nanay. Nanay, thank you very much po, Nanay Bebe. At mabuhay po kayo. Maraming salamat po naman sa inyo. At sana po ay... Opo.
1: Bye.
0: Po.
1: Sana bawabaan mo na ang oras mo naman sa radyo.
0: Bakit po?
1: Para mahaba-haba ang kwentuhan.
0: Opo, opo, Nanay. Mas maigi po yun, Nanay, na ano, na nabibitin kayo para inaabangan nyo sa susunod yung programa natin lagi. Okay po, Nanay. Maraming salamat po sa inyo.
1: Maraming salamat din po.
0: Thank you very much po. Mabuhay po kayo, Nanay. God bless po sa inyo. Bye-bye. Thank you very much, Nanay. Salamat. Si Nanay Bebe ng Bungabong Oriental Mindoro.

Tawag po ngayon mga kaibigan sa ating namang numero 0969-226-9623 mga kaibigan ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating po namang programa. At tayo po yung magkwentuhan sa ating po namang paladudunan.

0969-226-9623 yung ating po namang numero na pwedeng-pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating paladudunan, mga kaibigan.

Tawag lang po sa ating mga numero 0969-226-9623, mga kaibigan. Yun po yung ating po namang nais ipabatid po sa inyo, ano po, na hindi po ito instant. Kumbaga may proseso po ito, mga kaibigan, ano po, kailangan po na tsagaan po natin. Kasi dun po sa pagtsatsaga po natin, doon natin makukuha yung kagalingan po naman na hinahanap po natin sa ating po namang produkto. Itawag nyo lang po sa ating po namang numero 0969-226-9623, yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating baladudunan.

Tawag nyo lang po at pwede rin pong i-text nyo kami para kami yung tumawag sa inyo. Pwedeng-pwede po yun. At kami pong bahala na tumawag po sa inyo.

0: muli, 0969-226-9623 yung Adi Bo Naman numero na pwede ninyong tawagan sa Adi Bo Naman para antunan, mga kaibigan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po. Hello?
1: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Hello po.
0: Yes po, ano po pangalan?
1: Nida Paril po.
0: Nida, okay. Taga saan po si Nanay Nida?
1: Burgos po.
0: Burgos?
1: Pangasinan.
0: Pangasinan, okay po. Ilang taon na po si Nanay Nida?
1: 62 po.
0: 62. Umiinom na po ng rice coffee, Nanay Nida?
1: Ano, na-try ko na lang, tinry ko nung unang narinig ko po yon, pero nag-try lang po ako ng isang box.
0: Okay, ay, hindi nyo na po inulit?
1: Ay, hindi na po.
0: Okay po, bakit po, Nanay?
1: Nagtatry-try po kasi may mga nararamdaman po.
0: The more po, Nanay, dapat itinuloy-tuloy nyo po yung pag-iinom ng ating rice coffee kasi hindi po natin makukuha yung hinahanap po nating kagalingan na tulong galing po sa ating rice coffee kung ito po ay itatry lang po natin. Isang beses lang, isang box lang. Kasi po, hindi po kasi ito instant. Hindi po ito magic na pag nag-inom ka ngayon ng isa, gusto nyo, balik na tayo sa dati. Remember po, Nanay, na sa napakahabang panahon na tayo po'y nabubuhay, marami na po tayong nilagay na basura sa loob po ng ating katawan sa pamamagitan po ng pagkain. Yan pong yan, yung mga pagkain na yon, naimbak po doon sa loob ng ating katawan, kumbaga na-stack po yon. Yun po yung pinagmumulan ng iba't ibang uri ng karamdaman na iniinda po natin. Hindi po natin na ilalabas yon. Kaya mapapansin po ninyo sa pagbabawas po natin, kuminsan pa konti-konti, sa pilitan pa, kuminsan ilang araw bago natin mailabas, dahil po sa kakulangan ng nutrisyon. Yan pong mga basura na yan, nasabi po natin na nasa loob na po ng inyong katawan na naimbak na po sa mahabang panahon, nakakapit na po yan dyan. Kung tayo po ay iinom ng ating rice coffee, dapat po tuloy-tuloy. Remember din po, Nanay. Remember din po, Nanay, araw-araw po tayong kumakain pa din. Araw-araw tayong naglalagay ng basura sa loob ng ating katawan. Kaya po yung kumbaga yung iniisip po natin na gusto natin instant. Pag uminom ako nito, gusto ko balik na ako sa hindi po ito magic. Kailangan po may protection po tayo, dapat araw-araw po, Nanay. Dapat po tuloy-tuloy yung pag-iinom po nito.
1: Kaya nga po tumawag ako ngayon kasi gusto kong malaman lahat kung yung iniinda kong karamdaman kung anong tugma sa mga produkto nyo.
0: Nanay, ang produkto po natin ay ito na pong atin po namang rice coffee. Ano po yung atin po namang... Opo.
1: Fatty liver. May fatty liver po kasi ako at the same time may high blood po ako.
0: Opo, the more po, Nanay, na dapat po kayong uminom ng ating rice coffee kasi yung pong fatty liver at yung pong high blood po ninyo ay marami na po tayong mga testimonya patungkol dyan ang natulungan po ng ating rice coffee sa tuloy-tuloy po na pag-iinom po nito. Kung meron po kayong gamot maintenance na iniinom dahil po dyan sa inyo pong kondisyon, sa inyo pong fatty liver at sa inyo po namang high blood, ituloy nyo lang po yun, Nanay, habang kayo po umiinom ng ating rice coffee. Wala pong magiging side effect, wala pong magiging overdose dahil herbal po yung ating produkto.
1: Opo.
0: Okay po.
1: Ano pong sa rice coffee, isa lang po ba yung
0: yes, Nanay, coffee mo? Yes po, Nanay. Meron po tayong dalawang klase ng ating rice coffee, pero pareho din po yun. Kumbaga, pareho po yung epekto po noon sa atin. Meron po tayong 14-in-1+1 na baka po yung, sinabi po ninyo, baka po yung pong nasimulan po ninyong isang karton. Meron din po tayong 25-in-1. Yung ating 25-in-1 po, Nanay, na rice coffee, ay nagkakaiba lang po yun doon sa lasa. Dahil yung po, Nanay, ay kumbaga ginawa po yun para doon sa mga mahilig po sa mga matatapang na kape. Yung strong and healthy rice coffee mix herbal coffee 25-in-1. Yan po yung pangalan po noon.
1: So ano po, sa aking sitwasyon, ang coffee bibilhin ko yung 14.
0: Kahit po, alin doon sa dalawa, kahit nga po yung pagsabihin niyo po yung dalawa. Sa umaga, yung ating 25-in-1, sa hapon at gabi naman, yung ating 14-in-1+1. Pwede rin po yun, Nanay. Depende po sa inyo. Basta po rice coffee po yung iniinom po ninyo. Kahit alin po doon, Nanay, pwede nyo pagsabayin, pwede yung isa lang, nasa sa inyo po yun, Nanay. Depende po sa inyo.
1: Okay.
0: Basta po araw-araw. Basta po tuloy-tuloy.
1: O, sige po.
0: Okay po.
1: Okay po, salamat po.
0: Maraming salamat po, nanay. Balitaan niyo po ako ha, kapag kayo po'y tuloy-tuloy nang umiinom ng ating rice coffee.
1: Opo, opo.
0: Maraming thank salamat po sa inyo. God bless po, maraming salamat. Bye-bye, okay. Ingat po. Bye-bye.
1: Okay, bye-bye po.
0: Lagpas na naman tayo sa oras, mga kaibigan. Hanggang sa muli na magsasama-sama natin sa ating balada doon ng Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye, ingat, God bless. 93.7
2: Heart FM Time. It is now 8:04.

0: Heart FM Time. It is now 8:29.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montilista. Basta ako sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron hatagan po o precious Jud na anak. Kinamang ko yung mga tao sa yung magbebe, ay, anak ka babae, di na ka anak, pinagi sa makabuhay. Nagkita gimme sa mong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos, pagtanong nila, kag open na clear na kaya ako ang matres. Basta kay gi-clear sa gin mapinagi sa makabuhay. Lipay jud kay me kay kuno ato ko ang bana mo testify gid to kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinagi sa makabuhay. Ulay atik.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Radio with heart.
1: The best mix of music
0: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:44.
1: Ipinakikilala Rice Plus Herbal Capsule. Mainim na palaban sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, buah merah, guava, rosehip, at sodium ascorbate. Na mataas sa vitamin C. Nakapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.
2: Radio with heart.
3: The best mix of music.
4: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 5:28.
1: Buhay.
2: Good news!
1: Di gusto na mo na mas daghan pa adunay tsansa na mahimong milyonaryo. Extended ang ato EXL Makabuhay Plan. Milyonaryo! Kada usa ka pod sa EXL mamahimong usa ka raffle entry. Simple lang ang pag-apil. Pagkuha lang og selfie o picture sa EXL Makabuhay Plus Capsule o iyang resibo. I-post sa Facebook. Lakip ang sunod ng mga detalye. Pangalan, address o ihulog sa mga selected drop boxes sa inyong mga suking mga butika. Ang tanang entry mo qualify sa atong grand draw karong March 28, 2024. May buhay sa Makabuhay!
3: Makabuhay!
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Uno Plus, Uno Plus. De kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Ang pinakamasarap na regalo, hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus. Dietary Capsule, pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Radio with heart.
1: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

92.7 Hot FM kaganda oras sa 93.7 Hot FM Pukinon. Hey, we got 12 minutes after 6 o'clock. Isang magandang umaga po sa inyo lahat. Hoy, sweetheart, ay buntas. How are you? Kamusta naman ang inyong mga pagtulog? Kamusta ang inyong mga damgo? At ito na nga, pagising natin sa umaga. Eh, sasalubong na naman sa atin ang ating pagsasama. Sasalubong na naman sa atin ang ating mga beautiful music. All the way till 9 o'clock, we'll be together. Tatlong segment to, ha? Oh, nako eh, syempre. And actually, dalawang programa lang halos. Eh, morning, heart morning drive na tayo. Tapos, sa pagitan nito, meron tayong Heart FM balita. And mag-resume ang heart morning drive at around 8 o'clock. Agosto, 6! Yan ang ating eksaktong bench, ha? Sa lahat ng mga sweethearts natin nagtatanong, ano naman bench ang ngayon, yung mga hindi na aware, ano? Yung mga tipong hindi na nila namamalayan na, uy, nagpalit na pala ng pecha, ano? Ang bilis mo na magbabalit ng pecha. Webes na agad! Parang kakalunes lang, ano? Sige na nga, sige na. Of course, my name is Jason. Jason Steele. Ang inyong kapiling po until 9. Ano pa nga ba? Dabutin na yung mga telepono just in case lang you get your spare load in you. Alright? I-forward nyo na yung mga messages. Those missives of yours. Pwede yan. If you got your missive, sige, send nyo sa akin. 0961-8924-927. Again, it's 0961-8924-927. At di naman kaya yung isa available din. 0917-1579-927. Again, it's 0917-1579-927. Ano ba ang plano mo para sa araw na ito ng Webes? Ako na bahala sa ating mga dugtugan, ha? Sige na, yung mga kailangan natin gisingin, gisingin na. Ngayong umagang ito, yung mga estudyante natin, labi na. Commercial break muna tayo saglit. Magbabalik tayo with more. Mga sweethearts, may butag. Madayon lang sa pagpaminaw. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko.

0: Uno Plus, Uno Plus. Di kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon, mga igan!
1: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
2: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, pula. Kaya mga 83 na ito.
3: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
2: Ay, nakakalakas ko eh, boy, ng katawan. Pagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pilapil.
3: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
2: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling akong tumulog.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: With heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
7: Like One Live. Don't miss their first solo concert at Pale Clubhouse Uptown CDO. Like One Live. One. Be there. Brought to you by Jim Page, Mr. Freddy Katubo of Standard Insurance, Espino Law Office, HPS Natural Resources, Ebsa Adi Minoza of Express Air Freight Movers, Mary Jane Minoza of James Marie Aquamarine Products Trading, Tunug Chada, Neuro Productions, and 92.7 Heart FM.
8: This is Heart 92.7, Cagayan de Oro.

92.7 FM का गया और सीरी 93.7 FM बुकिंग ऑन. ओह या गॉट दिस फीलिंग है ना. It's a lot more for you with Paul in 28 minutes after 6 o'clock. Sipin mo nga mabuti. At tignan mo nga yung pares mong katabi mo ngayon. Diyan ka ba na fall? Ayan ba yung nag-fall sa'yo? Ayan, ang dahil sa mga fallen na yan. Oh, ayan, tingnan nyo, pila na inyo liwat. Lagi na lang. Oh, ilang taong ka nang na-fall. Pila ka buok inyong liwat. Ganyan kadami kang na-fall sa kanya. Na-fall to the bed. Magandang morning po. Siyempre naman ako good morning na good morning sa lahat ng mga nagbatana. Sa lahat ng mga may hawak ng masarap na kape. Uy, lamiya. Higupin mo ng masarap na ganda. Dapat pinifeel nyo yan. Yung paghigup nyo, di ba? Tandaan nyo palagi, may trivia ako sa inyo ha. Sa pagdidimpla at pag-inom nyo ng kape, tandaan nyo palagi, sa unang higup ninyo, wala po kayong naiinom. Sino nakaranas yan? Taas kamot. Iba totoo. Yung pagdimpla ninyo ng kape, di ba? Naghahalo kayo. Paghahalo nyo, lalapag nyo yung kutsara nyo. Tapos ihigup kayo. Oo, 100%. Wala po muna kayong naiinom, di ba? Puro hangin. Ito yun. Kasi takot kayong mapasok. Lahat naman yata, ganun, ano? Sa unang higup, wala talaga naiinom eh. Wala namang naiinom. Nakakainom ka sa mga pangalawa, pangatlo, mga dunadunadun. Tinatesto mo si muna kung mainit. Di ba? Magandang umaga muna, Wapes Family, oh. Aga gumising na mga taga-barangay 31. O yung ating kapitana dyan na buutan ha, si Kapitana Delia Wabe. Magandang umaga po. Maraming salamat po sa inyong pakikinig ha. Magandang umaga, Ma'am Christine. Maraming salamat po. Ma, early birds ha. Mga taga-Arabella, magandang umaga rin. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa may ipunan. Galas Family now present. Siyempre pa, mga taga-barangay 17, Burgos del Pilar ito. Kamusta naman si Natatay Nicolás, si Mami Elaine.

0: si Jeline tsaka si Glenn. Magandang morning. Ang atagal na pasandan, hindi magpapahuli oh. Si Ate Fel. Ate Fel, good morning. May buntag niya. Ikaw di ba, Ate Fel? Oh, kapag umiinom ka ng kape sa umaga, oh, di ba, pagkatimpla mo, sa unang higop, wala talagang naiinom, di ba? Wala. I-check nila yan. Testing nila. Mga mailita bagay pero hindi natin napapansin, ano? Di ba? 30 minutes after 6 o'clock, oras alin sa atin ng Playtime Entertainment. Commercial break muna tayo sa glad. Magbabalik tayo, makalipas namang ilang mga reminders. Sweetheart, may buntag sa imuha. Ang madain sa magpaminaw dito lang sa Hard FM, ang radyo ng heart ko. 93.7
1: sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Lisa Orial, 56 years old, businesswoman from Digo City, Davao del Sur. Workaholic, mangguko kaayo, wala ko pahulay, so need you na ko o makatabang yun sa ako ang health. Dirijog ko na angay sa EXL Coffee, kay tungod na bagong yun tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod, kaya nindiri sa ato ang abagang sa akong pag-inom, nangawala yun. Daghang salamat, EXL Makabuhay Plus.
4: Halina't magmakabuhay!
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: Radio with heart.
8: The best mix of music.
9: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 FM kagayan de oras city 93.7 FM Buginon. It's Dua Lipa for you. There's a new rules. That's what was brought to you by Virginia Hot Dog. Basta Hot Dog Virginia. 8:45 down 6 o'clock oras hati sa atin ng Presto Greens. Isang magandang umaga. Sandali ha. Teka muna yung mga nagluluto ngayon ha. Isang good morning na good morning. Maraming salamat po kasi naman habang nag-aukay sa inyong mga niluluto dyan sa inyong mga kusina ay talagang sumasayaw-sayaw pa. Sabi daw nila kapag sinasabayan at sinasamahan at hinahaluan ng sigla at saya ang bawat pagluluto, nagiging mas masarap, hindi ba? Diba? Lalo na pag naka-hard FM ka. Magandang umaga po sa lahat ng mga sumasayaw-sayaw pa dyan sa kusina. Ala, sige. Exercise na rin yan. Diba? Good for the heart. Ika nga. You know, kamusta naman ang mga students natin dyan? Ano ba? Nakakain na ba? Nakaligo na ba? Sana naman, ano? Sana naman nakabihis na lahat at papasok na. Kasi 6:46 na po. Diba? Mag-aalas 7 na. Ay, alam naman natin, alas 7 po ang pasukan ng mga elementary students. Diba? O, ito magandang umaga muna. Kina Erickson Jabbar. Good morning! Maraming salamat sa inyong pakikinig ha. Kina Erickson Jabbar. Sana ay magandang inyong mga umaga. At siya pa rin pa yung Olinan Family. As always, oh, ang lakas ang kanilang radyo. Oh, Olinan Family, siya may B&R Store. Mga taga, ano to, Black Tube, Buara, Puntod. Good morning mga solid sweethearts natin ito. Thank you so much. Sana ay magandang inyong mga umaga dyan. Hala, sige. Kaunagpan, tangapi na. Oo. Siyempre, oras natin, 47 down 6 o'clock. Another break is in queue, ha? Abangan natin mamaya ang ating Hard FM balita, mga sweethearts. Kaya naman, sweethearts! Kasi yung mga nakagigising lang dyan. Ha? Sige lang, sige lang. Maghilamos muna. Tapos, padayon lang, ha? Sa pagpaminaw. Dito lang, sa Hard FM, ang radyo ng heart ko! 93.7
1: ang adlaw nakatakaroon sa atong usa ka terming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsa imong ngalan, ma'am?
2: Amina sa ladagaday ko. Tagaruhas na sa baybay pasil.
1: Ayon, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit niya na?
2: Nalipay kay ko nga naani nga kape kay ang nakanindot ani siya, lami pud akong tulog. Og lami na sad akong pagbawas karon kay ngano kay sa diha manggod sa usa ka semana katulo ra ko makabawas mo nang nidako ko kay isang atanan gani sa niagin sintay 3 pa karon ni 73 na lang mo na nilipay ko ani nga tungod ani ang capricorn mo na siya usa nga nakatabang ni nako og nagamit gani pud ako mga anak ani so karon lapi pud kay lang tulog dan dili na pud sila luya indig mabuntag.
1: Mo ba ma'am, salamat kayo sa imong feedback sa capricorn ma'am. Ako ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan de Resaruas. Salamat kayo, ma'am.
3: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento pagahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihog dad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan og higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, magi-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat nyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
4: With heart.
5: The best mix of music
3: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: This is Heart 92.7.
1: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
2: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940, 0901, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG-2026-1210.
1: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Online.
4: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
6: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
7: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler. 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit ubo, sipon. Maglisod mi sa iyahang magbantay. Itong lugay kayo siya maayon. In just 3 days or less than a week, paspas kayo iyahang recovery. Try EXL Makabuhay. Kay safe, good kaayo siya even for mga bata.
6: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mo as parents, but also food para sa mo ang anak.
8: I love EXL Makabuhay.
9: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
11: Shout to the heart!
12: Can you feel my heart?
0: This is
13: 92.7.
0: This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.
14: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
0: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
15: Magandang umaga, narito na ang mga ulo ng mga nagbabagang balita para sa araw na ito ng Webes. Headline sa ating balitang nasyonal, DOJ walang impormasyon sa isyong nahuli na umano, si Senator Bato.
16: Pagbawas sa VAT at excise tax at hindi puro fuel subsidy, iginiit ng piston.
15: Sa balitang National Barren Progress Bill, patuloy na nererepaso ng DOF. Ayon naman yan sa palaso.
16: Headlines sa ating balitang lokal, Mayor Clarix Uy, ayaw patulan ng mga kritiko at online trolls.
15: Sa ating balitang lokal pa rin, mga garbage bin inilagay sa Rio de Oro Boulevard.
16: At balitang lokal pa rin, PRO 10 na pinaiigting ang kampanya kontra iligal na kontrabando.
15: At tayo naman sa balitang lokal pa rin, Mobile Soil Laboratory, formal nang inilunsan sa Misamis Oriental.
16: Headlines sa ating balitang Bukidnon, DepEd Bukidnon, nagbukas ng aplikasyon para sa karagdagang teaching items.
15: LGU Don Carlos naman, ginawaran ng Certificate of Registration ng NPC.
16: At balitang Bukidnon pa rin, Valencia City, nagpatupad ng malalaking proyekto bilang paghahanda sa HUC status.
15: Sa ating balitang Mindanao, Davao Oriental nagdeklara ng blue alert dahil sa banta ng masamang panahon.
16: At balitang international, 112 Palestinian na biktima ng gyera, sabay-sabay na inilibing sa Gaza.
15: Sa iba yung dagat pa rin, usapang pagkapayapaan sa gitnang silangan, umuusad na.
16: Headline sa ating balita, pampalakasan, EJ Obiena, hindi na nagulat sa pagsikat ni Alex Ayala.
15: At sa ating showbiz balita naman, Alden Richards at Barbie Fortesa, kinilala ng BIR bilang kabilang sa top taxpayers.
0: Heart FM Balita. Mula sa Heart FM News Center,
14: narito ang inyong tagapagbalita.
15: Magandang umaga, Cagayan de Oro. Magandang umaga, Bukidnon. Magandang umaga, Northern Mindanao. Mayong buntag, Pilipinas. Araw po ngayon ng Webes, Agosto 6 ng taong 2026. Sa ngalan po ng buong pwersa ng Hard FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Quinos, kami naman ang inyong tagapaghatid ng mga balita at impormasyon.
16: Nel R. Shaga.
15: Ako naman, Mar Laurenio. At ngayon sa detalye ng ating mga balita.
14: Hard FM, Balitang Nasyonal.
15: Oras natin ngayon, 22 minuto makalipas ang ikapito ng nagmamadaling umaga. Una sa hanay ng ating balitang nasyonal.
14: Hard FM Balita.
15: Nilinaw ng Department of Justice na walang kompirmasyon sa napabalitang na aresto na umano si Senator Ronald Bato de la Rosa. Sa press conference, sinabi ni DOJ spokesperson attorney Paulo Martinez na hanggang sa kasalukuyan, wala pa silang natatanggap na ulat tungkol sa naturang issue. Kumalat sa mga mamamahayag ang impormasyon na di umano'y nahuli na umano si Senator Bato sa lugar ng Davao. Kaugnay nito'y tumanggi si Martinez na kumpirmahin kung nahuli ba o hindi ang senador. Nakaharap si De La Rosa sa kasong Crimes Against Humanity sa International Criminal Court kaugnay pa rin ng kampanyang War on Drugs noong nakaraang administrasyon. Muli siyang nakita sa publiko noong madaling araw ng Mayo 14 nang umalis siya sa Senado. Kasama naman si Senator Robin Padilla matapos magbangita roon kasunod ng matagal na pagkawala sa publiko.
16: Samantala, nanawagan naman ang isang transport group sa pamahalaan na ipasuhin ang value-added tax at excise tax sa mga produktong petrolyo sa halip na umasa lamang sa fuel subsidy at diskwento sa krudo. Ayon kay Piston President Modi Floranda, mas makikinabang ang lahat ng jeepney driver at motorista kung mismo ang presyo ng langis ang bababa dahil sa mas mababang buwis. Ipinunto ni Floranda na hindi lahat ng driver ay nakakatanggap ng fuel subsidy o ang 10 pisong diskwento sa kada litro ng gasolina, lalo na ang mga hindi kabilang sa mga kooperatiba o korporasyong sumasailalim sa consolidation. Binigyan din ng Piston na kailangan ng sektor na transportasyon ng pangmatagal ang solusyon sa patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo at hindi pansamantalang ayuda lamang.
15: Oras natin, alas 7.24 na nagmamadaling umaga. Panghuli sa hanay ng ating balitang nasyonal, iniyak naman ang Malacanang na patuloy na pinag-aaralan ng Department of Finance and proposed a progress bill o promoting growth, revenue, and equity towards socio-economic sustainability bill na magpapalawang ng income tax exemption sa mga kumikita naman ng hanggang 350,000 na piso kada taon. Ay kipalas sa Press Officer Claire Castro, nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maipasa agad ang panukalang ngayong taon. Sa ilalim naman ng panukalang minimum corporate income tax exemption, hindi na pagbabayarin ng MCIT ang mga micro-enterprise na may gross sales na mas mababa sa 3 milyong piso at small enterprise na may gross sales na nasa pagitan ng 3 milyong piso at 20 milyong piso. Dati ang aabot naman sa 26.6

0: laban sa kanya sa social media. Ayon sa alkalde, hindi niya nakasanayan ang gumanti sa mga kritiko at online trolls, lalo na kung ang mga pahayag ay nauwi lamang sa hindi kinakailangang away at argumento. Binigyang di iniuwi na ang Cagayan de Oro ay hindi niya pagmamayari kung hindi isang lungsod na para sa lahat ng Cagayanon at mukha sa sino mang nais bumisita at manirahan dito. Aniya, mahalaga sa kanya na mapanatili ang imahe ng Cagayan de Oro bilang City of Golden Friendship at maiwasan ang anumang aligtan na maaari makaapekto sa pagkakaisa ng mga residente.
1: Samantala, isinagawa ng lokal na pamahalaan ng Cagayan de Oro ang paglalagay ng mga garbage bins sa Rio de Oro Boulevard bilang bahagi ng Healthy Workplace Program sa ilalim ng administrasyon ni Mayor Orlando Clarix Uy. Ayunin ang akbang na maikayat ang publiko na itapon ang kanilang mga basura sa tamang lalagyan at mapalakas ang kamalayan sa kahalagahan ng pagpapanatili ng malinis na kapaligiran. Naging posible ang programa sa tulong ng Department of Health Region 10 o DOH-10, City Health Office o CHO, at City Public Service Office o CPSO. Inihikayat naman ng LGU Cagayan de Oro mga mamamayan na makiisa sa pagpapanatili ng malinis, ligtas at maayos ang mga pampublikong lugar sa lungsod sa pamamagitan ng wastong pagtatapo ng basura at sama-samang pangangalaga sa kapaligiran.
0: Aras natin, alas 7:27 na nagmamadaling umaga. Dagdag pa rin sa hanay ng ating balitang lokal, mas pinaigting naman ang Police Regional Office 10 o PRO 10 ang kampanya laban sa illegal na kontrabando sa pamamagitan ng pagtugon sa iba't ibang taktika ng mga sindikato sa pagtatago ng kanilang mga kargamento. Ayon kay Police Major Joan Navarro, tagapagsalita ng PRO 10, natukoy na ng mga otoridad ng paggamit ng ilang illegalista ng mga customized compartments sa mga truck upang maitago ang kanilang mga kontrabando. Sa kabila ng mga paraan na ginagamit ng mga sangkot upang makalusot, sinabi ng PRO 10 na nakatutulong ang mahigpit na koordinasyon ng mga otoridad at mga validated intelligence report mula sa komunidad upang matukoy ang kanilang mga operasyon. Aminado naman ang pulisya na may ilan pang nakakalusot, ngunit tiniyak nito na mas paigtingin pa ang inspeksyon at magpapatubad ng batas upang mapigilan ang pagpasok at pagbiyahe ng ilegal na kontrabando sa buong rehiyon.
1: Samantala, panghuli sa hanay ng ating balitang lokal, formal ng inilunsad na pamalang panalawigan ng Misamis Oriental, katuwang ang Department of Agriculture, Bureau of Soils and Water Management, DABSWM, ang Mobile Soil Laboratory kamakailan. Nagkakahalaga ng 43 million pesos ang naturang mobile laboratory na may mga makabagong kagamitan, office space, safety features at iba pang kinakailangang resources para sa soil testing. Iikot ang mobile soil laboratory sa iba't ibang lungsod at bayan sa lalawigan upang maihatid ng mas malapit sa mga magsasaka at lokal na pamahalaan ng libreng soil testing services. Ayon sa pamahalang panlalawigan, bahagi ito ng patuloy na suporta sa mga magsasaka upang mapataas ang produktibidad at maisulong ang mas matatag at sustainable na sektor ng agrikultura sa Misamis Oriental.
0: Aras natin, alas 7:29 na nagmamadaling umaga. Sumayin niyo po ang unang bahagi ng ating balitaan. Yan po'y binubuo ng ating balitang nasyonal at ng ating balitang lokal. Samantala, pagkatapos po ng ating maising commercial break, ay sasayin niyo naman ang ikalawang bahagi na binubuo naman ng mga balita mula sa Bukidnon, mga balita sa iba pang parte ng Mindanao, balita mula sa Ibayong Dagat International, kasama na rin ang sports at ang showbiz. Lahat ng yan, inyong matutong hayan sa pagbabalik ng Hard FM Balita.
2: Magbawas and then ako magdugay sa CR kag magdala pag cellphone aron magkabawas. Karon okay. Paglingkod sigida.
3: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
2: Okay kaayo, wala ko problema sa tulog.
3: Wow, thank you kaayo, Ma'am Marlo.
4: sa atong mga pinalanggang igsoon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon. Aduna kitay maayong balita.

0: balita para sa inyong mga kabataunan nga nangandoy mo lampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron maka-apil, palihugdad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan. Dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meek Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabataunang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Boss!
2: Ako si former Governor Arturo Chung Kiwoy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL Coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and energized ako. Dito na tayo, EXL Coffee. Stay healthy. Wow, sarap!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
6: 2026, inikayat ng schools at division superintendent Victoria Gazo ang mga school head ng mga public elementary at secondary schools na isumite ang kanilang kahilingan. Kabilang sa mga dokumentong kailangang isumite ang letter of intent, pinakabagong Form 4, summary of teaching load at iba pang kaukulang requirements. Itinagda sa Agosto 14 na kasalukuyang taon ang deadline ng pag-upload ng mga kailangang dokumento. Samantala, nilinaw naman ng DepEd na ang pagsusumite ng kahilingan ay hindi garantiya ng agarang pag-aproba ng mga karagdagang teaching items.
7: Samantala, kinilala ng National Privacy Commission o NPC ang lokal na pamahalaan ng Don Carlos Bukidnon matapos ito makatanggap ng Certificate of Registration bilang pagpapatunay sa pagsunod nito sa mga pamantayan sa data privacy. Formal na iginawa ng sertifikasyon alinsunod sa mga provision ng Data Privacy Act of 2012. Si previous years sa SAAC naman ang itinalagang Data Protection Officer na mangunguna sa pagtiyak na ligtas at wastong napapangalagaan ang personal na impormasyon ng mga mamamayan. Ayon sa LGU, bahagi ito ng kanilang hakbangin tungo sa mas ligtas, transparent at maasahang serbisyong publiko kasabay ng pagpapalakas ng digital governance sa bayan.
6: Para sa atin, alas 7.34 na nagmamadaling umaga, pangunisanin ang ating mga balita mula sa Bukidnon. Panalaking proyekto sa infrastruktura, kalusugan at disaster response sa pinaigding ng lokal na pamahalaan ng Valencia City, Bukidnon. Ibibilang bahagi na maghahanda sa target ito ang pagiging highly urbanized city. Ayon kay City Administrator Attorney Heinz Villanueva, nakapagsimula na ang bidding para sa 250 million pesos na expansion at rehabilitation ng Valencia Good Samaritan Hospital. Kabilang din sa mga proyekto ang 8 kilometrong Farm to Market Road sa ilalim naman ng PRDP, 20 milyong pisong rehabilitation ng drainage system at 2 flood control projects na may tig 100 million pesos na pondo. Naglaan din ang city government ng 150 milyong piso para sa karagdagang heavy equipment na gagamitin naman sa disaster response at mga operasyong tulad ng paglilinis at pag-aalis ng mga nakabara sa drainage system. Alas 7.35 na nagmamadaling umaga, oras na yan natin sa atin ng Big Shot Hotdog. Kagad pa lang, panalo na! Heart FM,
8: balita.
6: Ngayon na may dumako tayo sa mga balita mula naman sa iba pang parte ng Mindanao.
8: Heart FM, Balitang Mindanao.
6: Davao Oriental, nagdeklara ng blue alert dahil po yan sa banta ng masamang panahon. Ang nilalaman na balitang yan ating pakinggan at alamin mula po sa ating Davao Region News Correspondent na si Carl Ganal. Carl, maayong buntag. Detalye.
9: Nagdeklara ng Blue Alert status ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Davao Oriental kasunod ng banta ng tuloy-tuloy na pag-ulan at posibleng pagbaha at pag-uho ng lupa sa ilang bahagi ng lalawigan. Inatasa ng mga lokal na disaster response teams na manatiling nakaantabay para sa agarang pagtugon sa anumang insidente. Ayon sa PDRMO, patuloy ang monitoring sa mga flood-prone at landslide-prone areas habang nakahanda rin ang mga evacuation center sakaling kailanganin ilikas ang mga residenteng nasa panganib. Pinayuhan din ang publiko na sundin ang mga abiso ng mga lokal na otoridad at umiwas sa mga lugar na delikado. Tiniyak naman ang pamalang panalawigan ng Davao Oriental na nakahanda ang mga kagamitan, rescue teams at relief supplies upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente habang nagpapatuloy ang masamang lagay ng panahon. Ito po si Carl Ganal para sa Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisong may puso.
8: Heart FM Balita.
6: Higang salamat, Carl Ganal, ang ating news correspondent sa bahagi pa rin ng Davao Region.
8: Heart FM Balita.
6: Alas 7:37 na nagmamadaling kumbaga. Dumago tayo sa mga balita mula sa ibayong dagat.
8: Heart FM Balitang International.
6: Isang mass funeral ang idinaos sa Gaza City para naman sa 112 Palestinian na nasawi sa Israeli airstrike noong Nobyembre ng taong 2023. Karamihan sa mga biktima ay mga babae at bata, kabilang ang 40 bata at 38 babae mula naman sa dalawang magkakamag-anak na pamilya. Dalawang linggo nang isinasagawa ang retrieval operation bago na-recover ang mga labi mula naman sa ilalim ng guho. Ayon sa International Committee of the Red Cross, tinulungan nito ang mga recovery teams sa kagamitan, training at paggamit ng excavators. Pinaniniwala ang dosen ng labi pa ang nananatili nakabaon sa lugar habang libu-libong iba pa ang hindi pa natatagpuan sa Gaza.
8: Heart FM Balita.
7: Sa iulay na balita, inihayag ng Qatar na umuusad na ang usapang pagkapayapaan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran, bagay na nagpapababa ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Ayon sa Qatar, tinalakay ni na US President Donald Trump at Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani ang mga akbang upang mapalapit ang posisyon ng Washington at Tehran at maibalik ang normal na sitwasyon sa Strait of Hormuz. Gayunpaman, iginit ng Iran na wala pang formal na negosasyon na isinasagawa ang Amerika. Samantalang sinabi ng Iran na nagpapatuloy ang positibong pag-uusap nito sa Oman hinggil sa ligtas na pagdaan ng mga barko sa Strait of Hormuz, bagamat nananatiling sarado ang naturang ruta sa malalaking bahagi ng supply ng langis at liquefied natural gas sa mundo.
8: Heart FM Balita. Heart FM Sports Balita.
6: Sa ating balitang pampalakasan, hindi na ikinagulat ni Olympian pole vaulter na si EJ Obiena ang mabilis sa pagsikat ni Alex Iala matapos sa makasaysayang kampanya nito sa tennis, dahil nakita na umano niya ang potensyal ng Pinay tennis star mula pa noong Miami Open noong nakaraang taon. Ayon ba kay Obiena, malaking pagbabago ang nakita niya sa kumpiyansa ni Iala matapos itong umabot sa semifinals ng Miami Open. At aniya, doon nagsimulang maniwala ang 21 years old na tennis ace na kaya nito magipagsabayan sa pinakamahuhusay naman na laro sa buong mundo. Iginit ni Obiena na hindi tsaba ang tagumpay ni Iala at para sa kanya, nararapat lamang na mapabilang ito sa hanay ng mga elite tennis players at naniniwala siyang mas marami pa itong kayang maabot sa hinaharap. Lalong pinatunayan ni Iala ang kanyang pag-angat matapos talunin ng world number 4 na si Jessica Pegula upang masungkit naman ang kampiyonato sa Mubadala DC Open sa Washington DC noong nakaraang Lunes.
8: Heart FM Balita. Heart FM Showbiz Balita.
7: Kinilala ng Bureau of Internal Revenue o BIR sina Alden Richards at Barbie Forteza bilang kabilang sa mga nangungunang taxpayer sa bansa. Very good. Pinarangalan ng dalawang kapuso stars dahil sa kanilang malaking ambag sa pagbabayad ng tamang buwis at paggamit ng kanilang impluensya upang hikayatin ang publiko na maging tapat sa pagtupad sa kanilang obligasyon bilang mga nagbabayad ng buwis. Ike Alden, mahalagang pagbabayad ng buwis dahil nakakatulong ito sa pag-unlad ng bansa at sa pagpapabuti ng buhay ng mga Pilipino. Samantala, sinabi ni Barbie na ang pagbabayad ng buwis ay hindi lamang responsibilidad kundi isang pribilehiyo dahil ito ang nagsisilbing pondo para sa mahalagang serbisyo ng pamahalaan tulad ng kalusugan, edukasyon at iba pang programang pang kabuhayan.
6: Hoy, magbayad kayo ng buwis! Oh. Walang mananakaw pag di kayo nagbayad.
7: Correct. Ano naman naalakawin ko? Walang po.
6: Mas maganda pa yata nga siguro, ano? Walang buwis, ano?
7: Ano to, i-boycott?
6: Pero hindi rin naman kasi kailangan natin,
7: yes,
6: yan.
7: Yes, kailangan natin yan.
6: Meron na talaga mga matitigas sa mga mukha. Oh. Na talagang ninanakaw yung buwis na binabayad natin.
7: Alam mo, kung ano ang natututunan natin dito sa nangyayaring shenanigans ng ating bansa. It's when you really do something na talaga namang hindi kaya-aya ay babalik at babalik yan.
6: Ay, nako. What comes around?
7: Comes around.
6: What goes around comes around.
7: Correct.
6: What goes around comes around.
7: Oo. Sabi nga ni Alicia Keys. Diba?
6: Ay, talaga. Sabi nga natin, yeah, kapag nagbabayad tayo ng buwis, tapos imamaleta lamang
7: ay
6: at dadalhin sa kung saang-saang bansa, ay talagang na... Talagang...
7: Nakakapanginig. Morning na morning.
6: Morning na morning yan.
7: Nanggagalait.
6: Hindi, totoo yun, ha? Hanggang ngayon, usapin pa rin yan at hindi pa natatapos yan. Natatabunan pa lamang, natatakban pa lamang yan ang impeachment trial.
7: Correct.
6: Pero ang flood control scandal ay hindi pa po natatapos.
7: Yes.
6: May ilan ang mga nakakulong, may ilan na rin nakalaya.
7: Nakalaya talaga, ano?
6: Di ba?
7: Eh kasi ang tanong dyan, yung mga nakakulong, kung titinan mo, di ba, sa bawat organisasyon, may hierarchy yan, di ba? Yung tinatawag tayong hierarchy.
6: Oo, yung pagkakaposisyon.
7: Posisyon.
6: Di ba?
7: Kumbaga, yung mga nakakulong,
6: ay, yung mga nasa baba.
7: Mababala.
6: Abay, teka muna.
7: Yung dapat natin tutukan ay yung mga talagang, mga yung mastermind.
6: Yung mga matataas. Yung mga six-footer.
7: Yung mga matatangkad.
6: Oh, ibig sabihin ng mga six-footer, ay sila po yung mga nasa itaas.
7: Yes.
6: Ay, teka muna. Ay sabi, kakasuhan daw, aray. Itong isang malaking pangalan na nag-resign na, bakit parang wala pa? Ay, napakatagal
7: Ay, lang tanong.
6: Napakatagal.
7: At least, may mga good news din na ganito, di ba? May mga taong, they're very responsible, nagampanan ang kanilang tawag nito, yung kanilang kailangang responsibilidad sa bayan.
6: Aba, eh, tayo,
7: ang pagbayad ng buwis na.
6: Tayo nagbabayad din tayo ng buwis.
7: Correct. Kaya taxpayers po tayo.
6: Kaya tayo nanggagalaiti dahil pera din natin yung mga iminalaytang yun.
7: Ang bawat mong binibili ay may buwis yan.
6: Yan!
7: Sa tindahan, kahit saan man.
6: Lahat yan.
7: Piso, naku, malaking bagay na yan, ha?
6: Kunwari,
7: piso-piso kada isa, ilang milyong Pilipino tayo.
6: Bumili ka nga sa Sari-Sari Store.
7: Ayun na, may
6: isang simpleng pagbili mo sa Sari-Sari Store, iyan ay pagtupad sa iyong tungkulin.
7: Correct.
6: Ano pa kaya yung pangungutang mo sa Sari-Sari Store?
7: Ay, ibang tungkulin.
6: Ibang tungkulin. Yun ay tungkulin dapat mong bayaran.
7: Yes, huwag natin kalilimutan kasi hindi na magpapautang si Aling Marites. Sige.
6: Di ba? Kaya dapat ay magbayad tayo ng tamang buwis. Alam na this. Lalo-lalo sa mga may negosyo dyan. Tao po! Nakapag-declare na ba kayo?
7: Maging ano tayo. Kasi yung mga susunod na henerasyon, titingnan nila ano ba nangyari nung mga... Let's look back 50 years from now. Ano ba nangyari?
6: No?
7: Ano ba yung ginawa ng mga magulang ko, ng aking mga lolo at lola? At paano ba? Hindi nyo ba na-visualize yung Pilipinas 50 years from now? Tapos...
6: Sobrang simple na ng buhay nun.
7: Oo.
6: Diba? Magluluto, magtatanim, magluluto, kakain. Ganun lang kasimple yung buhay
7: lang.
6: Nun. Ayun, komplikado na talaga.
7: Kaya maging ano na lang tayo, observant at maging mapanuri sa mga nangyayari sa ating kapaligiran at ating bansa.
6: Isa lang ang bottom line nito.
7: Mm-hmm.
6: Wala naman tayong magagawa sa progress na nangyayari, ano? Kasama naman talaga yan sa ating paglaki at sa ating pagtanda. Sumama tayo sa Agosto, pa rin natin ang ating tungkulin. Konsensya na nila, konsensya na lang nila kung kanila itong nanakawin.
7: Correct.
6: Diba?
7: Sige. May itapon, nakatingin.
6: Itapon sa apoy ang mga nagnanakaw na yan. Ha?
7: Paano kung ganyan yung mga parusa?
6: No?
7: Yung mga 100 taong nakalipas yung mga parusa is ikaw ay parang ang tawag nun, you will be stoned, di ba?
6: Babatuhin ka.
7: Babatuhin ka. Kung hindi, nako, susunugin ka naman.
6: Nako talaga naman.
7: Oh.
6: Ay, nako. Anyway, sige, abangan na lang natin ang susunod na kabanata. Pero tayo ha, tumupuntahan sa ating mga tungkulin sa pagbabayad.
7: Correct.
6: Ayos! Sige, maraming salamat ha, kay Alden at kay Barbie. Sa kanilang
7: very
6: pagiging
7: good, very good.
6: Top taxpayers.
7: Dati si ano yan eh, Dennis Trillo.
6: Tsaka si ano, Chris Aquino
7: and Curtis.
6: Si Vice Ganda.
7: Si Vice.
6: Ay, okay. Sige, maraming salamat sa inyong chika.
7: Yan ang ating balita ngayong Webes.
8: Heart FM, Showbiz Balita.
6: O 7:46 na ng umaga, ito na po yung sitwasyon ng ating mga kalsada.
8: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamid. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamid.
6: Nasa linya natin si HBG Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi. Joseph, magandang umaga.
10: Magandang umaga din sa inyo, Mar at Nel. Kanina lang, galing po akong Ipunan. Diretso-diretso palabas ng Ipunan. May kaluwagan pa naman hanggang parating ng intersection ng Barap papunta po ng Highway Ipunan. Maluwag pa. Maliban na lang dyan, Mar at Nel, pagdating sa may Zone 7, Bulwa, kasi may isang private school dyan, may build up na po. So, diretso-diretso tayo, papunta po ng Bulwa Highway. Sa Bulwa Highway, Mar at Nel, may bumper to bumper na po yung papasok ng Cagayan de Oro City at akyat ng Macapagal Drive. Ganun pa rin, may build up na. Hanggang nakarating tayo ng tinatawag na mga intersection patag at papunta po ng Bulwa Highway. Ganon dyan sa mga intersection na may build up na rin. Hanggang nakarating tayo na sa banda po ng patag. May kaluwagan pa naman sa ngayon ang patag, Mar at Nel.
6: Ayos! May pasahero ka ngayon?
10: Yes, si Ma'am at si Sir. Papunta po ng Carmen.
6: Maraming salamat sa iyong report. Ingatan ang pagmamaneho at ingatan ang iyong mga pasahero. Maraming salamat, HBG Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi.
10: Ayan ang litig sitwasyon ng makasadang nadaanan ko ngayon. Heart Pasada Group, Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi para sa Heart FM Road Traffic Alamin.
8: RTA. RTA. Heart FM Road Traffic Alamin.
6: Para sa ating ngayon, alas 7:48 ng nagmamadaling umaga. Subayin nyo nga po ang mga maiinit at mga pinag-uusapang mga balita para po sa araw na ito ng Webes, Agosto 6 ng taong 2026. Samantala, balikan po muna natin ang ating mga headlines.
8: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
6: Headline sa ating balitang nasyonal, DOJ, walang impormasyon sa isyong nahuli na umano si Senator Bato.
7: Pagbawas sa VAT at excise tax at hindi puro fuel subsidy, iginiit ng piston.
6: Progress bill, patuloy na nererepaso ng DOF. Ayon naman yan sa palaso.
7: Headline sa ating balitang lokal, Mayor Clonic Suy, ayaw patulan ang mga kritiko at online trolls.
6: Samantala, balitang lokal pa rin, mga garbage bin inilagay sa Rio de Oro Boulevard.
7: At balita lokal pa rin, PRO10 pinaiigting ang kampanya kontra illegal na kontrabando.
6: Samantala, Mobile Soul Laboratory formal nang inilunsan sa Misamis Oriental.
7: Headline naman sa ating balitang Bukidnon, DepEd Bukidnon nagbukas ng aplikasyon para sa karagdagang teaching items.
6: Samantala naman sa ating balitang Bukidnon pa rin, LGU Don Carlos ginawaran naman ang Certificate of Registration ng NPC.
7: At balitang Bukidnon, Valencia City nagpatupad ng malalaking proyekto bilang paganda sa HUC status.
6: Sa ating balitang Mindanao, Davao Oriental nagdeklara ng Blue Alert dahil sa banta ng masamang panahon.
7: At headline sa ating balitang international, 112 Palestinian na biktima ng giyera sabay-sabay na inilibing sa Gaza.
6: Sa iba yung dagat pa rin, usapang pangkapayapaan sa gitang silangan, umuusad na.
7: At headline sa ating balitang pampalakasan, EJ Obiena hindi na nagulat sa pagsikat ni Alex Iyala.
6: At sa ating showbiz balita, Alden Richards at Barbie Fortesa kinilala ng BIR bilang kabilang sa top taxpayers.
8: Heart FM Balita.
6: Oras natin, 10 minuto bago sumapit ang alas 8 ng nagmamadaling umaga.
7: Ay, gusto ko lang imbitahan lahat ng mga sweethearts natin.
6: Sino may birthday? Sino may birthday?
7: Dahil mamaya, grand launching na po ng ating Higala Eye Festival.
6: Ay.
7: That will happen dyan po sa may Rio de Oro Boulevard.
6: Ay, magandang speaking pala, no? Mabagin ko, sa hapon, nag-message sa akin si Sir Bernie. Sir Bernie! Mm-hmm. Sir Bernie di atras ng LGU. Siyempre ba sa Mayor's Office. Magandang umaga po sa inyo. Kaya, tsaka si na Mayor. Magandang umaga. Mayor Clarice, magandang umaga po.
7: Magandang umaga,
6: si Sir Bernie, si Mayor, tsaka mga taga-city tourism.
7: Sila Sir Marky.
6: Yan.
7: Hi to Miss Kim.
6: Si Miss Kim. Sino pa?
7: Si Sir James, magandang umaga po sa lahat na nang bumubuo ng city tourism.
6: Magandang umaga. Kita kits tayo later.
7: Oo, mamaya po. Alas 6 na ang gabi dyan po sa Rio de Oro Boulevard. Lahat ng mga Cagayanons. Ito na po, may maraming aabangan mamaya. Oy. There will be a concert. And the night market is open na to the public.
6: Unya.
7: Oo, mamaya.
6: Sa Boulevard?
7: Sa Boulevard.
6: Aba.
7: Kaya busog na busog tayo mamaya.
6: Kaon-kaon taon niya, bay!
7: So magkita-kita tayo dyan.
6: Andiyan kami ni Dr. Hart mamaya sa program. Tayo, punta tayo ron.
7: Dagang salamat din sa LGU ha, kay Mayor Tarik Suy. Sik-sik, lig-lig, umaapaw, magiging activities natin para sa ating Higala Eye Festival. And for more updates and information, pwede silang bumisita sa ating Facebook page sa Heart FM 92.7- Cagayan City. Pwede rin doon sa Facebook page ng City Tourism Office at ng City Information Office at ng Facebook page mismo ni Mayor Clarix.
6: Yun na. Pasya.
7: Abangan
6: sige. Yan. Yung mga pa-shoutouts natin dito, buga na natin. Magandang umaga sa Galas family. O, mga taga-barangay 17, Burgos din Pilar, talaga naman. O, araw-araw, ang naginawa ng Diyos, talagang kasama natin palagi sila. Tatay Nicolás.
7: Siyento
6: yan. Yan, magandang umaga. Si Mami Elaine, magandang umaga po.
7: Yan, si Ma'am Annabel Cabayao, ang Tabanao, maing buntag. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw.
6: Mm-mm, magandang umaga din kay Amy. O, Lola Amy. Paloma address, ha? Magandang umaga. Kay Clark Montibon daw, mga taga-kamamanan. Si Mayor Miles, magandang umaga.
7: Yan, magandang umaga, Lola Amy. Gemma Palakal Pupos, Mami Gemma, maing buntag sa lahat ng mga nakikinig dyan sa Zone 10, Upper Carmen. Ayan, maraming salamat.
6: Si Cherry Laurente. Munti ko na maging kamag-anak ito. Laurente, sa dulo lang ng Laurente. Mainit na morning daw, mga idol. Nga, no? Maganda yung sikat ang araw ba?
7: Si Kuya Ding, nakikinig sa atin si Kuya Ding.
6: Kuya Ding?
7: Salamat.
6: Parang hindi pa naka-follow sa Jason Space Heart FM yan.
7: Follow na si yan, Kuya ha?
6: Ding. Hindi ko pa nakikita si Kuya Ding doon, ha?
7: Follow na.
6: Si Osode Raseya. Magandang umaga sa inyo. Osode Raseya, good morning ha sa Family Acera sa may makasandig, The Land of Promises. Dami siguro nangangako dyan.
7: Promise land kasi yan.
6: Promise land ba yan? Land of Promises. Promise land. Promise, magbabayad na akong utang next week.
7: Yes,
6: pagdating wala. Land of Promises. Jejor's family. Ito may big boss, Mr. Jordan Chu. Magandang umaga po sa inyo sa Jejor's. Heavy Mechanic Line Department kay Chief Mechanic Ado. Magandang umaga sa inyo. Kay Mother Earth, Liling Acera. Happy viewing kay Jamila. At sa lahat ng mga nanonood at nakikinig dito po sa Heart FM.
7: Mayang buntag, Ira Barrientos, watching from Bukidnon.
6: Ay, maraming salamat.
7: Ugtanan lahat ng staff ng Heart FM. Thank you.
6: June Rose, magandang umaga sa may JL Flower Shop.
7: Ay, June Rose ha. Oo, Lalina Bonitalia Wiso. Shout out sa King Louis Barbecue of Phase 2 Trinitas Bugo. Hanggang salamat, Ma'am Lalina.
6: Aba. Tagal na yan. Taon na nakikinig sa atin. Hanggang ngayon, hindi ko manalitikman yung barbecue nila ba?
7: Masarap daw eh.
6: Masarap daw?
7: Masarap daw dyan.
6: Hindi ko pa.
7: Yan nga lang may daw.
6: Kailangan ko
7: malaman. Good morning, Mang Lalin.
6: Irene Tombs. Oy, Irene! Good morning! Sabi niya, nga nung cup daw, short for kapatid yon.
7: Kaya
6: kasi,
7: cup.
6: Ang tawag ko sa mga followers dun sa Pop's Amazing Stories ay mga cup.
7: Kapatid.
6: In short doon, kapatid.
7: Kapuso, kapamilya.
6: Lahat yon. Cup, in short. Lahat yon. Hagip na nun.
7: Diba? Tatay Nicolas ha, maayong buntag and shoutout sa kanilang mabait at guwapo na kapitan na si Kapitan Anthony Atterberry. Dagang salamat po ka. Ayan ang Gales family, dagang salamat.
6: Nilda Tuybien. Tama ba? Tuybien Padel. Magandang umaga po sa inyo. Jason and George, still watching.
7: Magandang umaga, Mami Nilda. At eto si, ay, ang ganda nito. Namiss ko din to. Malandra Gato. Hi, Vera.
6: Oy.
7: Maayong buntag. Thank you for always listening.
6: Aba. Fetion, magandang umaga rin. Magandang Hanupulan, Claveria. Si Lola Lalang, magandang umaga. Thank you po.
7: Good morning, Sir Efren Wyatt. Oy! Thank you for always listening dyan sa my city, yung Sopol, dyan sa may Malanang, ha? Dagkang salamat.
6: Oy, Efren!
7: Oy, Nanay Siding, ha? Good morning, Nanay
6: Siding. Oh, laki-laki mo na! George Baslang, magandang umaga, shoutout. Danino karon sa Hard FM.
7: Ay, dagang salamat. Balin and Boy Pinkian, watching from Claveria po. Shoutout. Maayong buntag. Thank you for always listening.
6: Si Ate Fel. Amari Fel, di Quito, Ahes. Magandang umaga. Ano to? Always yun, nagka-blooming si George ba?
7: Ay,
6: siyempre. Lakas maka-inspire. Good morning, Hard FM family. Salamat po always sa paghahatid ng balita. And shout out po sa akong family sa Bakongan, Lapasan, Dikito, Ranario, and Permale family. Sa lahat ng mga Marites! Magandang umaga sa lahat ng mga taga-Sundila niya. Ano sa may Turok Botoy? Ano yan? Turok Botoy Street. Pasali daw sa pa-shoutout. Daghan na sila na minong karon sa Hard FM. Aba, inspired daw sila by Ate Fel. Magandang umaga!
7: Thank you, Ate Fel, sa lahat ng mga taga-barangay Lapasan, ha?
6: Bakongan,
7: no? Buntag, Bakongan Street.
6: Turok Botoy.
7: Oo. Ang sabi naman ni Osodi Rasea, ang station ng radio sa Kabisayaan na tanging nag-iisang tanging nagtatagalog Heart FM.
6: Tuara!
7: Ang station ng asawa ko kasi.
6: Hindi siya nakakaintindi daw ng Bisaya.
7: Magandang umaga. Thank you for always listening.
6: Yun na mismo. Jay Tagalog Dudes! Magandang umaga, ha? Magandang morning sa inyo lahat dyan. Derek Riz Alba, magandang umaga rin. Listening from CMU. Ano CMU?
7: Sa Maramag, CMU. Sancho Mindanao University. Good morning.
6: Maraming salamat.
7: Lee Rain, kay Ma'am Mary Mee. Bularon sa Makasandig. Shout out po. Magandang umaga for, thank you for always listening.
6: Ito, Rosa Olandes Madja. Magandang umaga. Kina Lola Amy daw, Balumadres. Good morning, good morning, good morning. At sa kanilang pamilya dyan, kay Wilma, Leia Banak, Ethan Apolinar, Gagang Olandes, Timbal, Macha, Alcolea families. Good morning, Ate Rosa.
7: Gandang umaga si Mami Roxanne.
6: Yun na. Ayun, siyempre, abangan nyo naman po, ha, yung aming pong mga pasabog at yung aming mga papremyo. Alam nyo na yun.
7: Yes, namin. Madaming abangan, ha, mga sweethearts.
6: Abangan nyo kami paglabas.
7: Bakit mo? Walang abangan.
6: Enjoy the rest of your Webes na morning. Di ba? Yung morning na Webes, ngayong napakagandang Webes.
7: Parang
6: ganda,
7: ano nga.
6: Ang araw ngayon.
7: Ano nga ngayon eh, it's a palindrome date.
6: Ano
7: pansin
6: yun?
7: Mo. 8-6-2026.
6: Aba?
7: 8-8-8.
6: Hearing ba yan?
7: Pwede, maaari. Pwede, kayo bahala.
6: Ano yung binigay mo yung number?
7: 888.
6: Aba? Ano yan? 8-8-8.
7: 8-8-8.
6: Ibig sabihin, I love you, I love you, I love you.
7: Kasi nga, di ba, ito, 8, 2 plus 6, 8, 6
6: ay,
7: plus
6: uno!
7: 2, 2026, tapos 8
6: ay,
7: ngayon,
6: ika-out
7: siya naman. Kayo bahala, kayo bahala.
6: Patanda ka rin.
7: Mala nyo kasi bigla lang lumabas sa bibig ko eh.
6: Di ba, grabe.
7: So, we don't know.
6: Alam na this. Sige, maraming salamat po. Aras natin isang minuto bago sumabit ang alas 8 na nagmamadaling umaga. Adyan nga po ang kalipunan ng mga balitang kinalap ng 92.7 Hard FM Cagayan de Oro at 93.7 Hard FM Bukidnon. Sa ngalan po ng ating mga news writers Nel Arsiaga at Tony Gonzalez, pati na rin sa ating mga sparring partners sa ating technical department, Engineer Clark John Paul Montimbo ng Cagayan de Oro at Engineer Danmar Jepoy Bachansila sa bahagi ng Bukidnon. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Hard FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Quiros, kami naman ang inyong naging tagapaghatid balita,
7: Mel Arsiaga.
6: Ako naman, Mar Laurenio. Hanggang bukas, ito po ang Hard FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
11: Inihatid sa inyo ang mga legalidad at sariwang balita mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa labas ng bansa. Diretsong pagbabalita at pagseserbisyo ng may puso. Ito ang Heart FM Balita.
12: Heart FM. Delita po ito ng mga plan po.
13: Nanay, kayo po ay umiinom na ng ating rice coffee?
12: Ay, naka-anim na po akong access, pero dumating ang pagkakataon na naubusan ako ng budget. Di ngayon, bumalik po ako sa ordinaryong kape. Alam niyo po, ang dami ko na ngayong nararamdaman na sakit. Yung sisikmura ko, yung pag-iihi ko lalo ngayon ako. Mapanghi kahit kaihi ko lang. Saka, sumakit na naman uli yung katawan ko, tapos yung ulcer ko, tapos hindi naman ako makatulog.
13: Naniniwala apo na kayo sa sinasabi ko na dapat po tuloy-tuloy yung pag-iinom ng ating rice coffee?
12: Oo nga. Sabi ko sa apo kong 17 years old, gagawa tayo ng paraan palagi para hindi na tayo mawalan ng rice coffee.
14: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
15: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Strike Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga mosuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mobabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI: mangyelo ang dahon, naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon, ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma. Busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhang nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
16: With heart.
17: The best mix of music
18: from the station with heart. This is Heart FM 93.3.